0: suka samu kuma a wannan lokaci kamar yadda komai ya daidaita injiniyoyin mu sun gama abin da ya kamata komai ya dawo daidai zamu ci gaba da tattaunawa ko kuma in ce zamu dora dambar tafiya a cikin wannan shiri na musamman kamar yadda muka faɗi na karbar bakunci da muke na ita wannan gidauniya da kuma sassan gwamnati domin tattaunawa akan ababen da suka shafi tarbiya da sauran su Alhaji Nuru Yusuf Kobi kai ne da rakan shiya ta kasa menene makasudin shirya irin wannan taro a irin wannan lokaci
1: to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma yanzu mun samu muhimmanci da mura manya yanzu haka za a tattauna lamarin a wannan gidan radio kuma insha Allah za a gabatar da wannan shiri na tattaunawa tsakanin wasu al'ummomi da za a tara a babban ɗakin nan na taro na ƙasa da ƙasa wanda za a yi ranar 20 ga wata ga wannan watan da muke ciki kenan Asabar mai zuwa kuma a ƙarƙashin shugabancin ita wannan gidauniya da ka faɗa ta Minal Foundation za a gabatar da wannan tattaunawa inda an gayyato mutane daga sassan Najeriya gaba daya wanda ya shafi bangaren shugabanni bangaren hukumomi jami'ai na ma'aikatu daban-daban da kuma hukumomi kaman yan jaridu da sauran masu fada aji wanda ita wannan gidauniya a karkashin ita wannan baiwa Allah ita ta shirya wannan tattaunawa da za a yi kuma da haɗin gwiwan hukumomi irin namu za a tattauna ne akan wasu abubuwa da suka shafi watan abin da ya shafi kishin ƙasa kyautata wasu kyawawan ɗabi'u na al'umma a wannan ƙasa da kuma abin da ya shafi shugabanci nagari wannan kyawawan ɗabi'u da kyautata shugabanci nagari za a tattauna ne tsakanin hukumomi da al'ummomi wanda ya shafi sarakuna da malaman addinai da shugabanni daga sassa kala-kala wanda za a zo a tattauna menene yake damun ita wannan ƙasa wannan taro ta zo a daidai lokacin da muke buƙatar mu san menene yake damun wannan ƙasa a halin da muke ciki yanzu wanda daga ciki akwai abubuwan da ya shafi taɓarɓarewar abubuwan da ya shafi harkar tsaro akwai rashin watan ladabi da biyayya wa dokoki a ƙasa akwai rashin wato kyawawan halaye a tsakanin al'ummominmu to waɗannan su ne irin matsaloli da suke damun wanda za mu tattauna da kuma maganar shugabanci na gari shugabanci na garin nan ba wai an ce shugaba yawanci mutane sukan ɗauka shugabanci daga ɓangaren gwamnati ne kawai a'a shugabanci ne a kowane fanni shugabanci daga gida a inda uba shi ke shugabantan cikin gidansa akwai iyaye mata akwai ƴaƴa da shugabanci a makaranta a inda akwai shugaban makaranta akwai malaman makaranta akwai ƴan makaranta da shugabanci a tashoshin mota inda ake da shugaban direbobi da kuma direbobin da kuma al'umma da suke shiga mota a shugabanci da ke kasuwa da inda ake shugabannin kasuwa da kuma ƴan kasuwa masu saide-saide da kuma masu zuwa cin kasuwa to shugabanci a kowane bangare za mu tattauna ya za a yi a samu shugabanci na gari a dukkan fannoni to wannan su ne abubuwan da muke sare wannan taro da aka gayyato masu ruwa da tsaki daga kowane bangare na rayuwa za a haɗu a tattauna mu ga menene ke damun wannan ƙasa kuma menene matakan da ya kamata mu ɗauka don gyaran waton abubuwan da suka lalace mana don abinda ake so mu ƙaddashin ko kuma abu ginshikin da ake so a cimmawa shine a samu ƙasa waton mai ladabi da da'a da biyayya ƙasa mai ladabi da da'a da biyayya da zaman lafiya wanda waɗannan su ne ginshikai na ci gaban kowace ƙasa kowa yana ce Najeriya nan abubuwa sun taɓarɓare to me ya kawo taɓarɓarewar ƙasar to su ne abinda matsalolin da za mu zo a tattauna da wannan al'umma sannan a ce menene mafita a samu mafita ta yadda za a guje ma watan wannan abubuwa da suka yi alƙaƙai wa ƙasar nan suka hana ƙasar ci gaba so a cikin ababen da za a tattauna kamar yadda nayi magana za a yi magana ne akan bin dokoki da oda kare lamuran jama'a ya za a yi dukiyoyin jama'a da rayukan al'umma a kiyaye su a kare su ya za a guje wa jita-jita da yada kararraki wanda suke haddasa rashin zaman lafiya a wannan kasar nan ya za a yi a samar da kyawawan ɗabi'u a tsakanin al'umma kyawawan ɗabi'un nan sun shafi gaskiya hakuri mutunta juna tausayi kishin ƙasa da riƙon amana wanda waɗannan abubuwa duka yanzu an samu rauni a cikin su wanda su ne abubuwa da suka taru suka mana alaƙaƙai ko suke kawo rashin samun ci gaba a wannan ƙasa gaba ɗaya saboda haka wannan gidauniya a ƙarƙashin shugabancin ita Malama Balkisu ta zauna ta yi bincike mai tsawo a game da wannan sai ta gayyato hukuma ta harkokin addinai ta jihar Bauchi aka fara tattaunawa daga baya aka ce tun da abin ya shafi rayuwar al'umma ne ya shafi zamantakewan al'umma ya shafi al'adun al'umma ya shafi kyawawan ɗabi'u yana da kyau a gayyato hukumomi da ya shafi irin hukumar mu a ciki saboda wayar da kan al'umma da hukumar 'yan sanda da hukumar soja da hukumar civil defense da hukumomi da ya shafi na masu gyara al'umma da sauran dukkan hukumomi a EFCC ne da ICPC ne da duk wata hukumar da take yaƙi da almundahana an gayyato su a cikin wannan taro wanda za a yi wannan taron ne a ƙarƙashin shugabancin mai girma gwamnan jihar Bauchi wanda ake ganin kyawawan halaye da ayyukoki da ya bijiro da shi a wannan ƙasa wanda muke sa rai insha Allahu za mu samu halartan al'umma daga can Abuja daga Lagos daga Kano daga Maiduguri daga dukkan jihohi na Najeriya baki ɗaya da za mu zo mu haɗu a International Conference Center wannan ɗakin taro na ƙasa da ƙasa ranar Asabar wannan mai zuwa don tattauna wannan matsala da kuma samo mafita ta yadda za a samo mafita ta yadda za a gyara lamari a ƙasar nan.
0: To muna godiya sosai Hajiya Balkisu ke ce da kuma tabbatar samar da sahihan bayanai dorawa a inda Alhaji Nuru Yusuf a shirye irin wannan taro
2: Assalamu barakatuhu muna godiya ga Allah Ubangiji da ya ba mu dama kasancewa a daidai wannan lokaci a cikin wannan tasha na mahada da na Eagle na Albarka da BRC ta alhamdulillah Allah ya sa da abinda za mu tantauna nan ya kasance abinda zai isa ga al'umma domin da mun fatan mu a kullum shine mai zami domin gyaro al'umma mai zami domin bada gudunmuwa mu to alhamdulillahi wannan dama ne ta zo gare mu wanda kuma muke ganin mun yi amfani da ita kuma zamu ci gaba da amfani da ita har iya abinda zamu iya yi yanda muka fara wannan aiki zan ce ba yanzu bane domin da farko mun fara da abubuwan da ya shafi yara da suke makarantar secondary ƴan yara matasa wanda suke tasowa muke zuwa muna mentoring ɗinsu muna ba su shawarwari muna kiran wannan muka kira wannan project ɗin I stand by my word shine na tsaya akan magana ta duk abin da zaka faɗa a daidai lokacin da zaka faɗe shi ya kamata a ce ka faɗe shi a daidai lokaci kuma ka yi aikin shi a yanda ya kamata domin idan ka duba tarbiyya ya fara daga ƙananan yara a je ga masu tasowa to a wannan lokacin shekara 7 ya kasance a wannan waje muka yi ta yi kuma a nan ne muka ƙara gano muka ƙara samun bincike da kuma nazari yanda ƙasar Najeriya take mun ba da gudunmuwa nan shekaru a wannan yara da suke tasowa sai muka ƙara hangowa ina ne kuma ya kamata wannan tafiya ta ci gaba kuma ta daure kuma tafiya ne da za ta kawo sakamako mai kyau shine sai muka koma kan matasa man koma kan matasa wanda sai muka kira wannan suna su project din Youth Ambassadors of Integrity jakadan gaskiya kenan to a wannan tafiya saboda yanda muka ga yanda matasa akwai ina aka fada su ne jagora su ne kuma ake fatan nan gaba kadan Nigeria za ta da hannun su lokacin da ake ta yakin akan cewa matasa su fito su yi siyasa not too young to run tun daga wannan lokacin muka fara ta to ai ga ma hanya da za a bi domin fa akan cewa in dai matasan nan ana son su fito siyasan sun shirya to idan sun shirya wani platform suke amfani da shi wanda yake ba su jagora yanda za su sun san hakkin shugabancin sun san me kasar su take bukata a gare su su sun san wani irin taimako za su iya ba wa kasar su ba wai kawai su fito su yi siyasa ba to shine dalilin da yasa muka gani to fa akan cewa to ai tunda basu samu suka shiga a lokacin da aka yi ta yaki yanzu lokacin da aka yi ta wannan abun na not too young to run ai kusan yanzu in aka zo kusan shekara 5-6 duka amma ka gani in ka duba a jadawalin wanda suke fitowa siyasa din still babu matasan sosai to shi sa sai muka gani to shi kenan mu shirya matasan nan mana mu shirya su su da jakadu na gari wanda za su wakilci kansu za su wakilci kasar su za su wakilci su san me ya kamata su yi akan su matasan nan to daga wannan ne muka fara kuma alhamdulillahi muka ci gaba da yi muka ci gaba da yi kowanne a cikin su mun bashi fatan mu ta inda muka shiga cikin rayuwar yaran shine mun shiga ta mindset control
0: kyautata tunaninsu
2: to ta wannan ne muka rinka ba da shawari ta ina ne kai zaka zauna a anguwan da kake ka ga wani irin gudunmuwa zaka bar ya fita daban a matsayin ka na matashi ka duba a jahar ka me ya kamata kai to kasar ka gabaki daya kullun burin yanzu matasa shine ai kudi kullun burin matasa shine su samu dama su fita wani kasa me yasa zaka fita wani kasa bayan inda ka fito akwai matsala kuma idan har kana da yanda zaka yi gyara wani kasa me yasa ba zaka yi ba to shi yasa muka ce a wannan abu dole a zo ayi su ne yanzu kaman santa na tattalin wannan hidima da zamu yi akan su domin su ne jagororin su ne wanda ya kamata a ce an shirya su ne kamata su san me hakkin Najeriya take kansu su kansu wani hakki ne Najeriya take tattare a kansu to ina ga shine abin da yasa muka fara a cikin binciken da ya ba mu karfin guyan mu yi abin da muke
0: na'am to muna godiya sosai kamar bisa ga waɗannan bayanai da muka ji daga bakin shi zonal director na Nowa da kuma abin da muka ji daga wurin kike shugabar ita wannan gidauniya kusan yanzu mun hau kan hanya cewar muna tafiya a kan layi guda daya watakila yanzu wani ya saurare mu ko kuma ya kama mu waɗanda suke bibiyar mu ko wanda suka kama mu a yanzu muna tattaunawa kai tsaye a cikin wannan shiri na musamman daga nan BRC2 FM sannan ana watsa shi a gidan rediyon Eagle da kuma gidan rediyon Albarka kuma muna karbar bakuncin waɗannan manyan baki gabanin taro na musamman da za a yi domin tattauna makomar zamantakewa inganta tattalin arziki ko kuma inganta zamantakewa kyautata tarbiyya da kuma sanya kishin ƙasa da koyar da shugabanci na gari a tsakanin matasa da sauran ragowar al'umma kuma wannan taro zai zo shi abinda Bahaushe ke ce ma GB wato ranar Asabar kenan mai zuwa 20 ga wannan wata na Yuni da muke ciki kuma za a yi shi ne a Sir Ahmadu Bello Conference Center wato International Conference Center kenan da ke nan garin Bauchi kuma a ƙarƙashin jagorancin shi mai girma gwamna Abdulkadir Kauran Bauchi Kauran Daular Usmaniya kuma muna tattaunawa da waɗannan baki muna sa ran shigowar wakilci na ma'aikatar nan ta kula da lamuran addini da kyautata zamantakewa wato Alhaji Nuru Yusuf Kobi idan na dawo daga bangaren ka yawancin lokuta a baya musamman tun lokacin da Najeriya ta dawo tsarin demokradiyya a shekara ta 1999 hukumar ka ta Nowa kullun tana kasancewa abokiyar tafiya a bangaren ci gaba wato partner in progress a turance kenan musamman dangane da wayar da kan al'umma duk cibiyoyi da suke zuwa da ita wannan hukuma ta Nowa ake ta hada gwiwa a ga yadda za a samu nasarar cimma abin da ake so a sanya a gaba so an yi ta irin waɗannan tarurruka da wasu makamantan su a wurare daban-daban a gabobi daban-daban ga kuma wannan ne yanzu a halin yanzu kamar menene zamu iya cewar zai sa mutane su ƙara samun ƙwarin gwiwar cewa wannan taro yana da fa'ida kuma yazo a irin wannan lokaci waya Allah a ce kila ya saba ko kuma ya fi irin shirin da akai a wadanda akai tayi na baya
1: to alhamdulillah kaman yadda ka ji cikin bayananta da baya da bayani na shine wato mun dubi matsalolin da kasar nan take ciki da kuma wasu hanyoyi za a dinga magance su sai muka fahimci al'amura gaba daya mafi yawan lokaci al'umma suka mai da laifi kan gwamnati ne sai a ce gwamnati ne bata yi kaza ba gwamnati ne bata yi kaza ba gwamnati ne bata yi kaza ba sai aka ce to wani matsala ne wanda ake gani ya shafi harkar gwamnati da bayiwa da kyau sai aka ce bangaren shugabanci to da yawanci sai a ce idan za a yi gyara sai a ce wa al'umma su su gyara amma bangaren shugabanci ba a ce shi ya gyara matukar ba an yi gyaran nan a bangaren al'umma mabiya da kuma bangaren shugabanci ba ko kuma anan ina so in jaddada cewa shugabanci ba ana nufin shugabanci na ofisoshin gwamnati bane kawai a'a shugabanci ne a duk matakai shine cikin bada menene shugabanci na gari nake ce maka shugabanci yana magana ne akan shugabancin ko ina da ina shugabancin ba na ofisoshin gwamnati kawai ko na hukumomin gwamnati ba a ai a gida cikin gida akwai shugaba miji ko uban gida shine shugaba yana da mabiya a gidan akwai mata akwai yaya akwai waɗanda suke zaune kannen yan uwa kannen mata da sauran yan uwa da aka kawo kaga ana buƙatar nagartaccen shugabanci a cikin gida inda aka samu uba yana bada shugabanci na gari to zaka ga gidan gaba ɗaya ta ɗabi'antu da ɗabi'a na gari amma daga inda aka samu shugaba lalacecce ne a gida zaka ga duk gidan lalacewa za a yi ba za a samu ɗabi'u masu kyau ba saboda haka a sa shugabanci a kowane bangare ba kawai bangaren shugabancin gwamnati ba sannan muka ce idan mabiya an sa su gyara su ma shugabanni din na a kowane yanayi su ma ana son su gyara saboda haka sai muka shigo da kundi na gyaran halin al'umma sabo wanda muke so da a cikin wancan shekarar muka so mu gabatar da ita to amma saboda ba mu gama tattaunawa da masu ruwa da tsaki ba muka bari sai wannan shekara muna sa ran insha Allah shugaban kasa zai yakuwa ta kasa gaba ɗaya da za a gabatar da wannan shiri na kundin gyaran halayen al'umma wanda zai taba bangaren shugabanci a kowane tsari da kuma biyayya ko mabiya a kowane tsari saboda haka a cikin maganan in kana maganan rikon amana ko magana tabbatar da gaskiya ana son a kowane bangaren shugabanci akwai shi bangaren gwamnati da kuma bangaren shugabanci na al'umma barin tabo bangaren shugabancin al'umma din nan na faɗi misali kaman a cikin gida akwai uba a makaranta akwai shugaban makaranta yana da maluma yana da dalibai yana da ma'aikatan wannan makaranta dole a samu shugabanci na gari da kan shi shugaban makarantar nan daga primary ne ko secondary ko kuma na jami'a ne dole ya goda kyakkyawan shugabanci wanda sauran al'umma za su dinga ni su koya misali nan gidan radio ko gidajen rediyon da muke da su a yanzu wanda suke daukan wannan shiri suna da shugabanni to ana son a samu kyawawan shugabanci daga kan shugabannin waɗannan gidajen rediyo wanda ma'aikatan gidan rediyon da masu zuwa daukan labarai da masu lura da injiniyoyi kowa zai duba ya masu gabatar da shirye-shirye kowa zai dinga duban shugaban da yake wannan bangare yana daukan misali a kansa idan kai maganar sarakuna ai suna da mabiya a ƙasa a yanzu ka ce mai girma sarki zaka ce masu girma hakimai daga tai zuwa har masu anguwanni to dole a samu kyakkyawan shugabanci na gari daga kan shi shugaba sarki wanda hakimai za su gani su koya daga ce za su gani su koya masu anguwanni za su gani su koya haka kuma al'ummar da masu anguwanni suke shugabanta za su gani ya zama abin misali a tashoshi akwai shugabanni a dukkan wuraren al'umma akwai shugabanni ana son duk shugabanni su zamanto abun misali to wasu irin qualities ko kuma halaye na gari ake son shugabanni su gwada shine maganan amana harkar amana yanzu a masallaci ai akwai liman akwai ladan akwai mabiya amma abin mamaki shine sai a shiga masallaci ka ajiye takalminka mai kyau a kofar masallaci ka shiga, amma in ka fito sai ka ga takalmin ya bata. Wuri ne da ake sa rai, ake gyaran halin al'umma, ake sa rai ana sa da mutane da ubangijinsu. To amma wani kuma a wurin yake shira ya aikata barna. To irin waɗannan abubuwar ta ya za a yi a gyara? Wa za ka dora wa laifi? Wa shi liman ko ladan da yake ci gaba da sallah, ko ladan da yake bi wa liman yana jan sallah yana jiyarwa, ko kuma a mabiya da duk sun nutsu a gaban ubangijinsu, amma a ciki wani watakir har ya shiga da alolarsa zai sallah sai ya fito ya dauta kalmi ya wuce. Kuma a ko ina ana samun wannan. Ko kuma ka shiga mota a tasha, direba ya jaka ka mance jakar kudinka da miliyoyi, sai abin mamaki shine sai ka je ka sauka ka tuna ka manta jakanka a cikin wannan mota, amma abin mamaki inda zaka biyo ka dawo tasha ka dau lambar motar a zo a kira shi direban, shugaban tasha ya kira shi a ce masa an mance jakan kudi a motar ka, yana iya maka rantsuwa ya ce wallahi bai ga wannan jakar kudi ba. Ina kyawawan dabi'u wanda da ana samu mutun ya mance kaya ba zai wuce da shi ko ina ba ya dauka ya dawo da shi tasha ya danka amana wa shugaban tasha, shugaban tasha kuma a ajiye ana jiran sai ka zo ka ce abu na ya bata, a tambaya me na kai bata kaza ne, yace gashi nan an kawo driver ya kawo. Amma yanzu akwai wannan kyawawan halaye, akwai wannan kyawawan dabi'u? To su ne irin abubuwan da yake faruwa a kasuwanni. Mai saida kayayyaki a kasuwa baya gwada halin gaskiya, zai faɗi ƙarya cewar ya sayo wannan abun a 10,000 ne, amma in ka duba a 6,000 ya saye shi, amma zai sayar maka 10,012 ya ce 2,000 na ci, bayan kuma 6,000 ya ci riba. Kaga tsakani babu gaskantawa. Idan shi mutumin nan ya saye wannan kaya a kasuwa sai ya je ya tambaye wani wanda ya saye irin wannan kaya, sai ya ce ai ni 8,000 na saya, sai tuna shi 10,012 ya saya, zai yarda da dan kasuwan nan? Zai ce dan kasuwan nan ya cuce shi. To irin wayannan halaye su suke ta faruwa. Amma in mun zo sai mu dora laifi wa gwamnati, mu ce ai gwamnati ne bata yi kaza ba, hukumar yan sanda ne bata yi kaza ba, kaga mu ne al'ummar bamu da kyawawan halaye, ko bamu dabi'antu da kyawawan halaye ba, wanda sai mu ta dora mafiya yawan rigingimu da suke faruwa a Najeriya a yanzu. Idan ka biyo sassala, zaka ga sassalar daga anguwanninku ne, daga kasuwanninku ne, daga ma'aikatanku ne, daga yan anguwan ne, amma kowa sai ya dora ma hukumar da ya shafi gwamnati. Saboda haka hukumar mu ta ce to ai abin da ya kamata a yi shine a dawo a jaddada kamar rantsuwa. Shi shugaba in ya hau zai hau mulki, amma sa yanzu shugaban kasa ya bada approval a kai cewar duk wani wanda aka bashi mukami a gwamnati ko kuma ya ci zabe ba zai kama aiki ba sai hukumar mu ta wayar da kan al'umma ta masa kaman training na kyawawan halaye, horaswa na musamman kafin ya fara aiki. Shugaban kasa ya riga da ya sa hannu, kuma hukumar zattarwa ta kasa ta riga da ta buga hatimi a kai. Daga cikin sabbin zababbu da za a yi musu yanzu wanda za su hau in Allah ya ba su mukami, sai mun zo mun koyar da su irin waɗannan kyawawan halaye da kuma wasu alƙawari wanda wajibi ne su ɗauka wa al'umma, kuma za mu gaya musu, za mu sa idanu sai kun gabatar da wannan alƙawura wa al'umma. Matukar shugabanni a kowane ɓangare, in shugaba ya zama shugaba idan bai kyautata zamantakewa da gwada kyawawan halaye ba, ba yadda za a yi mabiyarsa su yi biyayya kuma su bi doka da oda na ita wannan kungiya ko ita na wannan ƙasa wanda za a samu zaman lafiya. To saboda haka wannan taro ta zama tana da muhimmanci na ƙara tattaunawa don ƙara gina shi wannan kundi na biyayya wa ƙasa, ko na fitar da kyawawan halaye da ya kamata ɗan Najeriya duka a ce suna da shi. Shine na kawo maka maganan amana, irin su gaskiya, wanda duk ginshiƙai ne wanda yake sai an same su ake samun zaman lafiya. Duk yadda muke so a samu zaman lafiya a ƙasar nan da kuma tsaro a ƙasar nan, matukar banmu da waɗannan kyawawan halaye kuma muna mun'abbaka su, to zai yi wahala a samu gyarar da ake so a samu. Sai ni da kai mun shiga, kowa ya yi wannan gyara, to a nan ne za a fara samu. Shi yasa wannan ginauniya ta ce a zo a zauna a tattauna. Sarakuna suna zuwa, manyan sarakuna za su zo wannan taro na ranar Asabar, alƙalai za su shigo wannan taro, ma'aikatan gwamnati za su shigo wannan taro, hukumomin gwamnati za su shigo, wakilan matasa da wakilan mata duka an gayyato su, za a cika wannan ɗakin taro da al'umma mu tattauna makomar wannan ƙasa da ci gabanta, wajen kyawawan dabi'u ya zame mu gina kyawawan dabi'u a tsakanin mu a cikin ƴaƴan mu a cikin zamantakewar mu na gidaje zamantakewar mu na makaranta zamantakewar mu na ofisoshin gwamnati zamantakewar mu a bangaren shugabanci na hukumomi kala-kala don a samu rayuwa mai dadi don a samu kyautatuwa da kuma ci gaba mai dorewa shine abin da muke shirye da
0: tattauna. Muna godiya mai sauraro zamu tafi hutu rabin lokaci kuma inda muke tattaunawa da zarar mun dawo zamu dora sannan kuma muna sa ran shigowar ku zuwa tunjima kadan domin bamu gudumawa cikin wannan shirye.

0: mai sauraro barka da dawowa kuma a yayin da muke gabatar da wannan shiri mun dauki dan kankanin hutu na gajeren zango domin dan sararawa musamman da bakin mu muna tattaunawa ne kai tsaye cikin wannan shiri na musamman a inda muke tattaunawa da babbar shugaba a hukumar nan ta Minal Learning Foundation ko kuma cibiyar Minal Learning Foundation wato Hajiya Balkisu Abubakar Sambo wadda take kasancewa tare da mu sannan kuma da bakuncin shi Alhaji Nuru Yusuf Kobi wato director shi ya ko kuma zonal director na hukumar nan ta wayar da kai ta kasa wato NOA a dakin gabatar da shirye-shiryen mu a wannan lokaci kuma shirin yana zuwa daga nan BRC2 FM mita 94.6 sannan kuma muna watsa shi kai tsaye a gidan radio Eagle mita 96.5 da kuma gidan radio Albarka mita 97.5 kuma zamu ci gaba da tattaunawa yayin da muka shigo gaba ta biyu a cikin wannan shiri kuma zamu bukaci shigowar ku zuwa jimawa kadan muna tattaunawa a dangane da muhimmin taro da za a yi da masu ruwa da saki shugabanni da bangarori daban-daban da cibiyoyi da kuma dukkanin masu ruwa da tsaki masu fada aji a bangarorin da suka shafi kyautata tarbiya zamantakewa shugabanci na gari da kuma sauran abubuwa da suka jibanci kyawawan halaye da kuma inganta tsaro da kuma bin doka da dai sauransu Hajiya Balkisu idan muka dawo bangaren ki kungiyoyi ko kuma cibiyoyi da aka gayyata a wajen wannan taro waɗanda ake sa ran za su fito su halarci wannan taro su kuma ba da gudumawa kamar za mu so ki dan yi wa mai sauraro bitar dalilai ko kuma abubuwa ko makasudai da suka sanya aka yi la'akari da irin waɗannan bangarori domin gayyatar su su kasance waɗanda za su tofa albarkacin bakin su a wannan irin wannan taro
1: haka ne to kaman yanda muka sani da kai ma kake gabatarwa ita gidauniya wanda take ta dauki nauyin wannan kuma za ta kawo wannan taron kasa wato Minal Learning Foundation a karkashin ta ne muka fitar da akwai center na gyaran tarbiya wanda muke kira Ethics and Moral Rejuvenation Center wato wannan center zai kasance center ne wanda zai kawo duk abinda dan kasa yake bukatan samu a lokacin da yake nema daga bangaren bincike idan ka duba kasashe da dama me yake kawo musu ci gaba me ya kawo musu suka canja daga yanda suke da yanda yanzu suke ko kuma Najeriya da take jiya da kuma me ya gurbatar da ita ta kasance a yau so wannan center namu zai kasance center ne na bincike wanda za a gano menene matsalan sannan kuma za a gano menene solution mafita a wannan waje kuma center ne da yake dauke da masana wanda suka san tunanin dan adam suka san tunanin suka san shawarwari wanda sun karanta wasu kuma shekaru wasu kuma fa'ida ko kuma wannan na ubangiji fakira na dan adam wanda Allah ya basu dukkan su wato psychologist psychiatric psychosocial expert dukkan su akwai
0: wannan kula da halayyar dan adam da tunanin sa
1: da tunanin sa a duk lokacin da matsaloli da dama da yake faruwa a Najeriya a yau yawancin akan ce damuwa ce ta yawa rashin mafita rashin mi ba da shawara to wannan center namu center ne da yake dauke da duk wannan abin da ake nema wanda mu dai muna son Najeriya ta bambanta muna son Najeriya ta kasance kasar da aka santa da shi da ko kuma tafi har ga haka a wannan dalili kenan sai muka ga to mutanen da ya kamata mu gayyata mutanen da ya kamata su kasance a cikin wannan taro mutane ne da kowa wanda yake ba da muhimmanci a cikin al'amarin rayuwan ko wanda yake shugabanta ko kuma wanda ake dogara da shi yanzu misali ka gani dalibai su ne matasa su ne jagororin da yanzu muke tafiya a kansu to idan muka gayyaci matashi ta idan ta bangaren makaranta ne to ya kamata a ce shugabannin su na makarantu sun kasance suna wannan wajen yanzu ka duba ɗabi'a yanzu inda ta saura a arewacin Najeriya da ina gafa da ni shine waje ne da zaka gani har yanzu mai sarauta yake da ikon ya fada kuma ko girman ka idan ka je gaban mai sarauta sai ka dukfar da kai ka nemi wannan din su saboda darajar da ta saura a cikin fada to muka ga al'umma tana jin maganar su al'umma tana karban albarkan da fito daga bakin su muka ga yace su idan ka duba hukumomi masu saka uniform daga sojoji daga police daga paramilitary
0: jami'an tsaro na soja amma wadanda ba
1: yawa dukkan su
0: masu sanya kayan sarki
1: masu sanya yawa dukkan su mutane ne da suke mu'amala da mutane a kowanne fanni ta kowanne bangare to muka ga to idan aka zo taron nan ya kamata su kasance a taron nan sune suke ba mu tsaron da muke bukata a Najeriya sune suke kafa dokoki ko kuma suke karban dokoki daga wajen masu sarrafa dokoki muke gani a gare su to su ma ya kamata su zo sai policy maker su kansu masu bada wannan dokan su ma ya kamata su kasance a wannan waje muka dauko mata ƴan kasuwanni kamar yanda ugaye magana yanda kasuwa yanda yanzu rashin gaskiya ta dumume mai saya da mai sayarwa gabaki daya su ma ya kamata kasuwanci ne kake akan tsari kake yin shi a'a ko kuma su masu zaman kansu NGOs su ma da kowa yanzu in ka taba yana zama yana da kungiyan shi yana da kungiyoyin nan da ya kamata wace irin manufa take bayarwa wacin al'umma to duka waɗannan abubuwan muka duduba wajen kirkiro ko kuma ce zaben mutanen da za su zo sai kuma mutane al'umma gabaki daya domin damar rayuwa idan kana gida ne kana tattare karkashin shugabancin wannan waje idan ka fito al'umma kaman kana cikin kasuwa ne kawai kana tafiya to waɗannan al'umma yau mutum zaka ganshi babba a da yanda muka sani in ya fito yaro karami ya sanya mutum tashi amma yanzu babu me yake faruwa ƙarya yaro zaka ga yana tafiya zai yi fada akan hanya wanda da zai yi wahala kai irin wannan abun ina ɗabi'u da dama wanda society din nan country ne of its own kowa ya zo ne daga ina ne addini daban waye daban duka an hada wannan wajen to su ma ya kamata su kasance a wannan wajen sai kuma masu addinan mu shugabannin mu waɗanda su suke fada ko a masallace ko kuma a coci wanda suke da mabiya masu jin su yau malami zai hawo mimbari yayin magana ko maganan nan tana da kuskure a wani waje zaka ga mabiyansa ba za su taba gani ba to haka ne kuma kamar shi ma faso ya hau kai mumbari yayi wa'azi ko akwai kuskure mabiya ba za su gani ba to shi yasa kowa ne wannan abun ya shafa da yawa an tambaya me yasa ba ku fara wannan abun kawai a Bauchi ba sai kuma ku tafi northeast sai ku tafi ina sai ku sannan ku amma kun tafi kun je kawai kun fadada kun tafi Nigeria nace problem din mu yanzu da kowa yake hanga a Nigeria nan ba a cewa jaha ta kawai Bauchi problem ne da zaka ji a ce Nigeria to tunda Nigeria nan ne ya kamata a ce kuma Nigeria ne za ta hado wannan abun farawa ne ban fara shi domin mu tsaya ba ba wai taro ne da za a zo kawai ayi turanci a ci abinci kawai ayi abinda kawai kowa za a bata mishi lokaci ba a'a insha Allah muna da wannan jajircewa wanda kungiyar mu alhamdulillah muna da wannan jajircewa wanda za mu ci gaba kuma za mu daure shi za mu je karkara za mu je lunguna duk abinda ya kamata mu muyi abunmu a matsayin mu na kungiyar ba gwamnati bane ba kuma muna aiki wa kowa bane mu muna aiki ne wa kishin kasar mu Najeriya kishin al'umman mu kishin yaran mu masu tasowa nan gaba to shine kawai saboda haka taro ne da za a ci gaba da yi kuma gudanarwa a koda yaushe insha Allah
0: za mu so mu fara daukar kiran masu sauraro ba amma dai a lokacin da kike cikin jawabi ita Mrs. Lydia Abubakar director a bangaren kyautata zamantakewa na ma'aikatar kula da lamarin addini da kyautata zamantakewa ta jiha ta samu isowa kuma Madam Lydia Abubakar muna miki barka da shigowa kafin mu je gare ki Alhaji Nuru Yusuf Kobi hukumar nan ta Nowa kullum ita ce mai yawan fadin irin abubuwan da suka kamaci al'umma ta fuskar wayarwa da sauransu ga wannan taro yana tafe kwanan nan kuma yawanci Najeriya rahotanni na nuna cewar tayi kaurin suna wajen shirye taruka tattauna abubuwa a kawo mafita da sauransu sai dai yawanci kalubalen da ake fuskanta kanta shine aiwatarwa kamar akwai wata rawa da hukumar NOAA ta taka ne domin nan taro zai shansa radio BRC bauci ta kowa ta yadda za a tabbatar an aiwatar da su kundi da
2: ita wannan to kundi mun gabanni kawai ana nufin da nayi bayani a kowane bangare

0: kungiya na kowata anguwa na kowani ina shi ma ya kamata su bi su gwada wa'annan abubuwa guda bakwai shi yasa muke kiran sa abada bakwai ka karbi bakwai wannan kundi mun gina shi ana bunkas an bunkasa shi wannan taro dukkan irin abubuwan da za ta wakana a wannan taro zamu nade shi kuma zamu je mu tabbatar da cewa shawarwarin da aka bada mun sa su a cikin wannan kundi daga cikin wanda muke da shi kamar yadda na jaddada daga farko akwai abin da ya shafi haƙƙin da ya shafi dan ƙasa bari mu baka misali yanzu a cikin haƙƙin da ya shafi dan ƙasa misali yanzu haka akwai abin da ya shafi waton kamar environment kamar muhalli yawa to kaga muhalli muna da ma'aikata da take lura da harkar muhalli to amma babban kula da muhalli yana wurin al'umma ne misali guda daya yanzu yadda mutane suke fitowa da shara su zuba shi a cikin magudanan ruwa ana ce ai asusun gwamnati ne idan ruwan nan yazo ya rasa inda zai bi yakan shiga gidan mutane ko shi yake haddasa ambaliya wanda ambaliyar nan yana kashe al'umma yana salwatar da dukiya mai yawan gaske to idan al'umma tace ta dau nauyi ta gane haƙƙinta ne ta gyara lambatun da ke kusa da gidanta kaga an samu sauki an samu abin nan saboda haka yana daga cikin irin yakuwar da zamu yi wa al'umma cewar akwai hakokin da ya rataye akan ka ne na dan ƙasa akwai wanda ya rataye akan hukumomi wanda suke lura da muhalli yanzu misali wurare da yawa ana kuka an sace wayan nefa ko amo cable ilmu wayan nan da ake sawa a cikin transformer bakake masu tsada wanda yanzu zaka ga an zo an sa a mayar amma ka bada wata ɗaya wata biyu zaka je an sake sace sai a sake sa mutane cikin duhu na wata ɗaya wata biyu ko wata uku sai an sake hada kuɗi ko kuma a ce ita wannan hukuma ta sake nemo kuɗi ta sake sayan wannan cable to idan kowa ya sa idanu a anguwar kana jin ba za a iya kama barawan da yake wannan ba idan aka kama barawan aka masa raga-raga a wannan lokaci kana tsaman wani zai zo ya sake satan wannan kebul din
1: Alhaji Nuru Yusuf ka san wannan
0: abubuwa
1: ba mu yi promoting a dauki doka a hannu ba
0: to ai raga-ragan da ake ni aka dauke shi ka danka shi da
1: hukumar da ta dace
0: ai raga-raga da shi
1: kware da gaske
0: yawa to ai rashin kama waɗanda suke wannan aikata laifuka shi yasa abin ya gallabi kowa a yanzu hakan nan a cikin dauka nan a cikin garin Bauchi ya gallabi kowa yana tare kowa hankali saboda al'umma ta dauka haƙƙin nefa ne kawai ko kuma haƙƙin hukumar yan sanda ne su sa idanu a ga cewar ba a sace wayoyin lantarki da aka sa ko kuma transformer ko kuma wayar da ta kawo wuta daga wata anguwa zuwa wata anguwa ba kaga wasu matsalolin mu ne yan ƙasa saboda rashin lura da haƙƙin da ya rataye akan mu muke sa yake jawa amma sai mai ta dora shi mu ce ai laifin hukuma ce laifin hukuma ce laifin hukuma ne to mu ma akwai laifin mu to cikin irin waɗannan abubuwar da yanzu duk zamu ji basi zamu je mu ƙara gina waɗannan abubuwa wanda ya shafi irin wannan kyawun halaye kuma zamu fito da su a wannan kundi zamu bi makarantu zamu bi anguwanni zamu bi gidajen radio zamu bi duk inda ya shiga mu je mu gaya wa jama'a to hakoki bakwai ga sunan a jere wanda ya shafi ko al'umma ya kamata ku kuma kuna da haƙƙi guda bakwai da ya kamata duk wani shugaba inda an kira shi shugaba ko da na iban kashi ne sai ya gwada wannan hakoki guda bakwai wannan kundi ina gaya maka wannan taro zai ƙara gina mana wannan kundi dama masana muka sa a Najeriya muka tara su muka aje su watan su wajen shida suna mana bincike na tara waɗannan bahasi da aka ruba aka gina wannan kundi yanzu an sake taro wasu da za su yi zama za a sake samun wasu sabbin alƙaluma wanda ba a san su ba wanda za mu je mu zuba a cikin wannan kundi kuma da zaran hukumar mu ta fara kewayawa da ku nan gidan radio ma za ku shaida cewa lalle yanzu tsarin da aka fito da shi ba irin na da bane tsari ne wanda zai taba sama ya taba ƙasa tsari ne wanda sai ya taba ka ba irin tsarin da bane wanda yakan taba ƙasa ne kawai ba ruwansa da sama a'a yanzu zai taba shugabanni a kowane bangare kuma zai taba mabiya a kowane bangare idan kowa ya zo ya dauki haƙƙinsa ya bada haƙƙinsa yadda ya dace zaka ga ƙasar nan ta koma kan turba kuma turban nan shi zai kawo zaman lafiya shine kuma zai kawo ci gaban da ni da kai da ke duka muke son mu gani a wannan ƙasa insha Allah
1: to Allah ya tabbatar mana Madam Lidiya Abubakar ma'aikatar kula da lamarin addini da kyautata zamantakewa kusan ita ce cibiyar

0: gwamnati wadda nauyi ko haƙƙin kyautata zamantakewa da inganta zaman lafiya tsakanin al'umma yake wuyanta. Kuma tsawon lokaci kusan rahotanni na nuna cewar ma'aikatar ku tana shirya irin waɗannan taruka kamar inda su gyara kayan ka shirye-shirye dai daban-daban an yi su kuma ko yanzu ma akwai waɗanda ake yi. Gashi kuma yanzu kuna cikin wannan shiri kuma da aka kawo na musamman domin ƙara dai ingantawa kusan duka abubuwan da ake ana taimakawa gwamnati ne domin ta samu alƙibla. Kamar me zaki ce a matsayin ki ta shugabar wannan sashe ko director a bangaren community relations ganin cewar ga ku tsamo-tsamo a cikin wannan hidima?
1: Nagode. Dama mu din ne yanda kai ka faɗa mu ne tsamo-tsamo a cikin wannan hidima don da ta zo da ta iso ma wurin mu har zuwa saboda wayannan dama harkokin mu wanda muka saba yi yau da kullun ne. Kuma dama mu mun saba muna a wannan harkokin muna mu'amala da shugabanni, muna mu'amala da limamai, pastoci, muna mu'amala da 'yan kungiya duk inda gwamnati za ta samu taimako ta wajen sadar da wa'annan zaman lafiya dukkan muna mu'amala da su. So don haka idan kungiya ta zo da wani niyya cewa ga niyya na zaman lafiya muna welcome irin wannan kuma mukan shiga ciki tsuntsundum saboda mun riga mun san cewa gwamnati kadai ba za ta iya aiwatar da dukkan wa'annan abubuwan ba, dole sai mun hada karfi da mutanen al'umman community, mun hada karfi da kungiyoyi da suke around us ba karamin taimako suke mana ba. Don haka shi yasa kowace kungiya ta zo da wata niyyar irin wannan aikin to mu akan fara samu. Shi yasa ministry muna da department na harkokin addini na musulunci da na krista, muna da department of community relations wato dangantakan al'umma, sannan muna da societal reorientation
0: bangaren wayar da kai.
1: Yawa, bangaren wayar da kai
0: na al'umma haka.
1: Wayar da kai din kuma bai tsaya a wani ba, muna da enforcement
0: har da bangaren sanya doka ma, doka ta yakin
1: ta inda aka
0: kauce hanyar ya dawo da mutum kan
1: haka. Enforcement za su iya amfani da ko 'yan sanda ko community policing ko duk daidai daga ciki ko 'yan hisba ko za iya amfani da su saboda a saisaita.
0: To dama kuna da wani tsari da yake da kamanceceniya da shi wannan shiri da ita gidauniyar Minal ta zo da shi da musamman a wannan taro, kuma wace rawa za ku taka?
1: Kuma da shirin wani societal reorientation da ta zo ma sai ta bi ta shiga cikin shirin societal reorientation kamar da ita aka fara zancen. So program ya tafi daidai da shirin da muke yi na gyara halinka, shi muke kira gyara halinka. To ai kaga abin take gyara halinka ne, yawa. To shirin ya tafi daidai da namu shirin, to shi yasa tafiyar namu ya zo daidai.
0: To kamar irin ta bangaren gudumawa da ita ma'aikatar yada, wato ita ma'aikatar yada labarai tana baki da sai yayin abuwa kowane tsuntsuwai kukan gidansu yake. Ma'aikatar kula da lamuran addini da kyautata zamantakewa dama tana da waɗannan shirye-shirye, kuma ga wannan shiri kamar tambayar abin da nake nufi, kamar wacce gudumawa kuke shirin badawa a cikin wannan shiri tunda dama aikin ku ne yanzu kuma ga wani tallafi ya zo za a haɗa gwiwa da ku?
1: To bayan na ɗaya ai ka gani yau a nan tare
0: da gaske,
1: yawa, a wajen da za ta kaddamar da program ɗin za ka sake ganin mu a wajen, muna tare kuma za ka ji muryar mu sosai a wajen. Sannan kuma bayan an gama za ka ji mun ɗauki wannan shirin da ta yi ɗin, za mu watsa societal reorientation, za mu watsa duk inda ya kamata a cikin kasan dukan za ka yi harka kai harka da masu addini, ka riga ka gama kama kan al'umma, ka je kana son ka maganan ka isa grassroots. In ka samu limaman masallacai, ka samu pastoci, mambari shikenan a maganan ka ya riga isa grassroots. To kaga in aka ɗauki wannan zance aka tafiyar da shi ta wannan hanya, to zancen ya riga isa grassroots. To irin abin da za mu iya bayarwa kenan.
0: Na'am, to mai sauraro a wannan lokaci kafin mu ci gaba.

0: 7 95 70 tuni ma suna da lambar barde na nana ta watakila wasu yanzu suka fara ji 0806 97 75 70 to ga wasu har mun fara samu akan layi. Assalamu alaikum. Na'am, muna jinka. Hello? To, wannan ya kira mu amma kuma assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To, malam Maina sai dai ba ma jinka sosai. Wa alaikum assalam. Sipili, tako sipili, shida tara bako ibiar, tara ibiar, bako sipili. Salamu alaikum.
1: Wa alaikum wa salam.
0: Yawa, muna jinka yanzu, da wa muke tare?
1: Muna tare da Nasiru mai shayi ko man Nasarawa.
0: To, man Nasiru, muna jinka.
1: To, da farko ina yi wa baki barka da zuwa.
0: Na'am.
1: Kuma na biyu tabbas wannan yunkuri da kuka yi muna addu'a Allah ya taimake ku akan wannan yunkuri da kuke yi.
0: Amin.
1: Sannan kamar yadda shi bako ya faɗa, shi rashin tarbiya ko rashin girmama na gaba yana tafiya ne daga irin tsari ko mai gida ko shugaba ko kuma wa kake shugabanta a tasha ko kuma wajen sana'anka. Tabbas wannan abun da ya faɗa haka ne, in an samu mummunan shugaba a kowane irin bangare to yana haifar da mummunan tarbiyya ma waɗanda ake shugabanta.
0: Na'am.
1: Kuma wajibi ne a gare mu, a gare ku da ku kanku wanda kuka shirya wannan taron, a fitar da matsala, ba wai zallan a rubutu ba. A'a, matsala ya zai iya shigo cikin kansu talakawa yadda za a canja su. Ba wai mutum ko ka hau mumbari ko ka je cocinka ka sanar mu al'umma abinda ba shi ba. Kuma a bangaren su mahukunta wajibinsu ne ya kasance cewa duk wani abin da mutum zai faɗa na kalman da zai zamto tashin hankali mu al'umma, ya zamto cewa an gwada ladabtar da shi domin ya zamto izina mu al'umma, wanda zai zamto cewa ni ba haushe ba zan ci mutuncin wani daban ba, a'a kai shugaba ba za ka ce wane shi ne yake yin kaza. To kaga in shugaba ya ce wane shi yake kaza, to ai kamar tunzirarwa ne ma al'umma, su kuma su zo su yi wani abin da ba daidai ba. Da fatan muna roƙon Allah ya taimake ku akan wannan shiri da kuka yi na taimakon al'umma wajen canza musu tunani. Allah kuma ya ba ku nasara a duk abin da kuke gudanarwa, da fatan za ku tashi lafiya.
0: Muna godiya sosai, muna godiya ma Nasiru kofan Nasarawa. 0806 97 75 70. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: A dan daga murya da muke tare.
2: Ina tare da Maman Jawad daga Federal Law Court.
0: To, Maman Jawad Federal Law Court, muna jinki.
2: Daga farko dai ina yi wa baki barka da zuwa.
0: Na'am.
3: Ya masha Allah.
2: To, wannan magana da kuke tattaunawa lallai magana ne mai muhimmanci. Dai abu na farko gaskiya abin da ya fara lalata tarbiyyar rayuwar manya na gaba. Kamar manya-manyan malaman mu. Kaga yaro karen yana dora a social media bayan ya buɗe da suna cewa ne yana wuta, wane ya batar da mutane, gaskiya wannan ma ba karamin illa ne ba.
0: To, Maman Jawad,
2: sannan da masu kasuwanni kuma suna kawo gudumawansu wajen rashin gaskiya. Mutum ya siyo abu kamar yadda wago ya faɗa, a kaza ya zo ya dindinka kuɗi, shi ma rashin gaskiya ne. Ubangiji Allah ya taimake ku, Allah ya sa ya fuska zo lafiya su koma lafiya, Allah ya bada,
0: Allah ya sa kuma ai taro lafiya. Kin san akwai taro da za a yi ranar Asabar duka akan tattauna irin waɗannan abubuwa. Director, kin san muna wannan shiri muna faɗakar da al'umma, sannan kuma muna kusan kamar gayyatar mutane sosai don su sa hankalinsu a dangane da abin da zai faru a wajen wannan taro. Assalamu alaikum.
1: Baraka salamu alaikum, salamu alaikum, barka da
0: aiki. Na'am, muna jinka.
1: Yawa, yawa, kana magana da Rabi'u Abubakar Zango.
0: To, Mallam Rabi'u, a gurguje, muna jinka.
1: Yawa, yawa, ina yawa baki, barka da zuwa wannan fili.
3: To, barka dai.
1: Yawa, sai dai ina son yi magana akan al'umma gaba daya. Yanzu abubuwa, yanzu abubuwa abin da ke tabarbarya yawanci san zuciya ne jikawa sai wannan abubuwa da ke faruwa. Yawa, san zuciya ne jikawa gaba daya, da talakawan san zuciya yayi yawa. Shi ne zaka ji na ragin shugabanni. to a cikin mu ne kuma kisa mace gaba ne shi yasa kuma yake tarbarewa kuma sannan doka ba ta aiki yanda ya kamata da doka tana idan mutun yayi laifi za ka kai shi a hukunta yanda ya dace ba za ta koyi doruwa amma mutun sai babban laifi ga ta koshi kwana kana yan mutane saboda ya kamata gaskiya duk shi an gyara ubangiji da fatan za a gyara Allah ubangiji ya sa mu lafiya Allah ya cike mu Allah ya kare mu
0: amin amin mun gode sosai mallam Rabi'u Zango kuma ya bada ba'asi sosai musamman dangane da nauyin da yake wuyan kowa da kowa kafin wani ya shigo aje Balkisu batun nan na social media kafafan nan na labarai ko kuma in ce na sada zumunta na zamani sun shigo kuma babu yadda aka iya zamani ne ya kawo su komai yana da muhimmanci yana da rashin muhimmancin sa me zaki ce a dangane da yadda wasu suke amfani da irin waɗannan kafofi ko in ce wannan kafofi sun ba da irin nasu gudumawa wajen inganta rayuwa amma kuma ta wani bangare sun taimaka wajen rage karsashin tarbiyya ko kuma shugabanci na gari da sauransu kamar wannan taro wace gudumawa zai bada ta wannan fuska ta wannan bangare
4: to kaga kaman yanzu idan mun duba ko kuma binciken da muka yi zaka ga bacin social media 70%
0: kashi 70 bisa 100
4: daga arewacin Najeriya ne idan zaka
0: wannan kididdiga ce ta nuna haka ko kuma
4: wanda zaka ga idan yanzu zaka kwatanta influencers mutane masu fada a ji wanda suke da social media handles insu a arewa da wanda suke da shi a kudu zaka ga su sun fi mai da hankali akan abubuwa da zai kawo ci gaba ko akan kasuwanci ne ko akan menene zaka ga abu ne wanda yake da fa'ida abincikin da muka yi idan ka hau namu a arewa ba wai babu ba akwai su amma al'amarin namu na rasa me yake kawo haka rashin tsawatarwa ne ko kuma rashin doka ne ai mun ga alamomi da yawa wanda doka za ta dauko ta yi hukunci akai to ita wannan doka da wannan hukumar da ta kafa wannan dokan babu maki irin wannan abun suna nan da dama wanda mun san su a cikin arewacin Najeriya saboda haka shi yasa muka ci dama main target din mu dama waɗannan matasa ne domin ko a arewan ba za ka ga dai babba mai mutunci yana abin nan to duk matasan ne rashin aikin yi ne rashin kyawawan ɗabi'u ne rashin kishin kai ne ko menene duk yake kawo wannan abu shi yasa a wannan zaman da zamu yi kamar da na faɗa zama ne da yake tattare da kowa zai bada ra'ayin shi ko a rubuce ko kuma a faɗa ko kuma ka furta wanda za a daga ƙarshe zamu zauna mu yi compiling din shi
0: a tattara shi baki
4: ɗaya idan into communicate a ciki ne kuma zamu duba mu fahimci inda matsalan yake ya mafitan za ta yi kamar dan ce zamu ci gaba ba wai farko ne ko kuma wannan ne ƙarshe ba insha Allah za a ci wanda zamu shigo da Noah wanda
1: su ba su na'am
0: na'am wa alaikum assalam ka matsa hannu muna jin ka da wa muke tare
1: kai sai kuna tare da comrade Tayo ne daga Nasarawa Jahun
0: to comrade muna jin ka
1: to alhamdulillah ina ma manyan baki barka da shigowa wannan gida mai albarka da kuma fatan za a yi taro a tashi kuma lafiya
0: amin
1: kuma ubangiji Allah ba mu yi fa abin da aka tattauna Allah ba mu yi fa amfani da shi
0: amin
1: kamar yadda shugaba ya faɗa shi ne game da aiwatarwa misali yanzu an zo an yi program mun zo mun taro a matsayina na dan anguwa community abinda na ji a wajen taron nan in dawo cikin anguwana a majalisar da nake zama wanda ba su samu zuwa ba gashi na je taro a waje kaza amma ga abin da aka furta a taron nan da ni da kai da ke ka shiga gidanka da iyalanka ka faɗa musu ga abin da aka faɗa a wajen taro ga kuma abin da ita karan kanta taron ta nufa ga kuma abin da ake so mu aiwatar mu gwada a ƙasa ne ba a baki ba ba mu je mu ji taro ne mu ji hira mu sha lemu kamar da baro Allah ta faɗa mu ci abinci mu tashi mu tafi a'a mu dauko abun mu zo mu aiwatar da shi a society a community mu a cikin gidan mu shine zai amfane ni zai amfane al'umma zai amfane makwabta sannan kuma kina da zan yi ma wannan kungiya ubangiji Allah mata albarka wallahi idan kungiya ta tsaya ji wallahi ta buga tun gwamnati duk abin da kaga ake a gwamnati in kungiya ta kai kungiya na tabbatar maka za ta yi sukar da shugabar kungiya a shugabar ma'aikatan ko kuma shugabar gwamnatin da yake amfani a lokacin yake aiki a lokacin da muna roƙon ubangiji wannan niyya da aka ɗauka ubangiji Allah shi tabbatar mana
0: amin
1: Allah ba mu ikon tabbatar da yin wannan abu a zahiri ba a baki ba da mu da ku duka al'umma mu ji mu yi amfani da abun ba a takarda ba ubangiji Allah sa ayi taro lafiya kuma Allah ba mu ikon zuwa Allah sai mu cikin lafiya da lafiya Allah da mu halatta
0: to Allah ya nuna mana malami kamarar tayi wannan sara muna godiya sosai yawa 08069975570 kuma kusan batutuwan sa akwai kamshin gaskiya sosai a cikin Alhaji Nuru Yusuf Kobi zamu so kadan yi tsokaci to amma na ga mutane ga su suna ta
3: a gurgurje zan ke yi
0: tunda lokaci to bari mu dauki wannan in mun ji nasa alaikum salam
1: barkan ku da aiki ina yau baki barka da zuwa
0: na'am muna jin ka
1: na'am kuna magana da sarki ruwan Fardaunan Dokajin sarkin Samarin sarkin Bauchi ne
0: na'am wannan sarauta taka tana da tsayi ayo za mu iya rubuta ta ba ma kuna da rawar da za ku taka lallai masu sarautar na a wannan bangare
1: to muke sauraron program din nan
0: na'am
1: to amma dai gaskiya abin da yake jan hankalin mu shine dukkan mu yanzu da muke saurare zai dubo mu ji ina ne gurin taron ba shine abin da yasa na kira waya kun da rinka tunatarwa tare da Aisha a guri kaza ne yanda kun dawo mu ma da mu isar da bayani insha Allah
0: to taro dai kafin ma ka sauka bari a faɗa kowa ya ji da kuma kai za a yi shi a Sa Ahmadu Bello International Conference Center da ke nan Bauchi wannan gini da yake daura da gidan gwamnati
1: na'am
0: ai mai sarauta ka dai gane wurin ko
1: na gane gurin wato kace sarautan yayi girma
0: yayi tsawo ne kuma ranar asabar ne taron insha Allah manyan masu ruwa da saki masu fada aji masu ilimi da kwarewa ta fiskar aiwatar da abu ba kawai iya a yuturanci kawai a tafi ba su ne za su halarta kuma za su yi tsokaci za su tattauna akan batutuwa daban-daban domin tabbatar da cewa an samu mafita a dangane da waɗannan batutuwa na lalacewar tarbiyya da kuma samar da shugabanci na gari amin amin muna godiya sosai mai sarauta Alhaji Nuru Yusuf Kobi kana so wata kila kai wata magana amma kafin nan ina son ka hada duka lokaci mai tsawo aka dauka a hankali kafin tarbiyyar nan ta lalace har aka iso inda ake ba wai rana daya bane kamar waɗanne dabaru ne za a bullo da su a ga gyaran ya zamo wato cikin mafi saurin lokaci da za a iya ma'ana as quick as possible a turance kamar yadda Bature ke faɗa tunda gurare daban-daban suna ta tafiya sun bar mu da
3: guje duk shirin da za a yanzu muna son al'umma su mallake shirin
0: na'am
3: ai kaga wannan ba ma'aikata ce ta gwamnati ba ta kawo shirin amma ma'aikatan gwamnati suka mara mata baya kuma tace wannan farko ne ba za a gajiya ba da an yi za a ci gaba so muna son shirin in an gama shi al'umma a anguwanni da garuruwa su mallake shirin su mai da shi shirin su dukkan kungiyoyi wanda suke ba na gwamnati ba da al'ummomi a cikin garuruwa su mallake shirin ya zamanto sun dauki shirin a matsayin shirin su da za a yi ta tattaunawa a yi ta magana a kai kar a bar da shi shirin gwamnati wanda sai da kudi in an motsa aka shiga aka je aka yi da an gama bikin an watse shikenan shiri ya watse a wannan karon duk inda muka shiga aka je aka yi zama za mu tabbatar da akwai mutanen da muka mallaka musu shirin a hannun su kuma mu ce muna son su dauki shirin a matsayin shiri ne na ginshikin ci gaba na kasa gaba daya kuma lalle tarihi zai rubuto sunan su idan suka mallakar da wannan shirin a cikin al'ummomin su kuma abun ya samu daukaka aka ci gaba da mudabbaka shi wallahi hallada za su samu a wurin ubangiji saboda haka dukkan wasu shirye-shirye da aka yi a yanzu bambancin sa da irin na da za a je a kaddamar da shi ne a anguwanni a tafi a bari ba a ga cewar anguwannin sun kama wannan aiki ba amma yanzu shirin in mun je mun yi sai mun tabbatar da mun danka shirin a hannun wasu kuma za mu gaya musu za mu ke bibiyar ku muna jin yaya kuke da wannan shiri yaya tarbiyyar al'umma garin ku ko na kasar ku ko ta jihar ku ko ta kauye ku take tafiya bisa ga irin gudumawa da kuke bayarwa na fadakar da al'umma a game da yadda za a gyara in dai ana son a gyara to sai al'umma ta zaburo gaba daya a hadu a gyara abin kar a bar gyaran a hukumomi mun yadda lalle alkalai suna da muhimmanci to amma alkali zai yi ta dauri ne yana cika gidan kurkuku waye Allah a bar gan drobobi da aiki to amma wannan ba zai magance matsalar ba amma idan a anguwanni aka anshi kiran jama'an anguwannin suka ce za mu gyara ƴaƴanmu za su gyara, uba ya tashi a gidansa, malamai suka tashi a makarantun su, shugabanni na tashoshi suka tashi a tashoshin su, shugabannin kasuwanni suka tashi a kasuwa, a tabbatar da gaskiya, a tabbatar da adalci, shugabannin hukumomi irin su kotu su tabbatar da ana alƙalanci irin na adalci, sannan akwai wasu kotuna a unguwanni wanda ake a ƙarƙashin mai anguwa, a tabbatar da ana adalci wa mutane.
0: Yanzu dai Alhaji Nuru Yusuf Kobi, kana nufin wannan shiri ba wasu shafaffu da mai?
3: A'a, ba shafaffe da mai.
0: Abin da ya kamata.
3: Ta shafi kowa, da ni ne, da kai, da ke, da shi, da su, duka ta shafe mu. Saboda wahalar yanzu ai dukkanmu muke sha. Saboda haka in za a yi gyaran, dukkanmu za mu tashi mu gyara al'amarin. Kowa sai ya gwada, uba a gidansa ya tabbatar da anguwanni a dawo da abin da da ake yi. Idan wani yana laifi a anguwa, ƴan anguwa su tashi ca su gyara. Kar a ce a'a wannan uban wannan yaron masifaffe ne, idan ka je masa gyaran ɗansa wallahi kun ƙare a kotu. To in an kai kotu ma bayi da ba za a karɓa ba, za a ce ai al'ummar gari ne suka gyara maka ɗanka. Ya za ka kawo su nan kotu ai? To alƙali ma ba zai hukunta wannan abin ba, ya san gyara aka yi. Kaga shi ma ya karbi. In anguwanni ne, masu anguwanni duk kowa an ya tashi za a gyara. In mu duka muka ce za mu yi gyaran, wallahi za a yi gyaran. Ƙasar nan za ta kama turbar ci gaba mai ɗorewa, da za kowa zai gani, kuma kowa zai sha'awa, kuma kowa zai yi farin ciki, kuma za a zauna lafiya da kuma zaman lafiya a garuruwa.
0: Masu sauraro, ku yi haƙuri, musamman waɗanda suke ta kiranmu, za mu ɗauki mutum ɗaya mai rago don ana ta kiranmu. Assalamu alaikum. A gurguje lokaci ya riga ya ƙure.
1: Yawwa, kai shekara tare da comrade ne sayo na sake dawowa.
0: To, comrade a gurguje.
1: To, alhamdulillahi, ranka ne da ɗan ƙaramin shekaru na ɗan shekara 40 dai da ɗan wani abu. Akwai gidajo da na tashi na samu a cikin garin Bauchi, wanda wallahi malam abin da za a cikin ake yi alhamdulillah, kuma ya kama yanzu an watsar da shi, shine gurin Tunasar. Lokacin muna primary school, har da haka mutum a angonku yayin ku sun kara makaranta babu aikin yi, don haka suna shiga cikin azuzuwan nan lokaci-lokaci, suna ce malaman nan koyar da abin da ya kamata a koyar.
0: Makanni.
1: Kuma lokacin makannanmu, ai mu kai kananu, lokacin kuma gidajo din babu yawa. Amma akwai kishi da nuna cewa suna so mu zama wani abu nan gaba. Yanzu kuma ga Allah ya bamu ɗaliban ga sunan Abdullahi Adadin, an yi an gama ana zaune ana jiran aikin gwamnati. Don Allah ina kira mai ngomu matasa, idan da firamare ko na allo ko na boko ko na menene ko sana'a, mu ja kallon mun nan a jiki, mu sa su a hanyar da su dace, don mu taimake rayuwarmu, mu taimake su, mu taimake kanmu.
0: To muna godiya.
1: Ya lalace muna masa dariya, wallahi abokan ƴaƴanmu ne. Duk ɗana ya lalace, baka hukunta shi baka masa dariya ba. Abokin ɗanka ne. Abin da ya ɓaci nan fa zai iya ɓata naka. Ubangiji Allah ba mu ikon gyara.
0: Amin, muna godiya sosai Comrade Chayo, kuma lokaci ma riga ya cimmana. Muna fata mai sauraro da kuma waɗanda suke ta bibiyar mu suke so su shigo, za su yi mana afuwa, amma tunda an riga an buɗe kofa ko a Jabalki, kuma ranar Asabar akwai wannan taro na musamman wadda za a yi shi a Samadu Bello Sardaunan Sokoto International Conference Center. A gurguje kafin mu yi ban kwana, watakila akwai abun da Bature ke ce ma take away da zaki bamu ne.
4: Haka kina daga abubuwan da zai gudana a ranar ne wanda ya kamata a ce an sanar da jama'a. Shine wannan taro, saboda abubuwan da za su gudana, sa za mu fara shi da karfe 9 zuwa karfe 4. Akwai kaddamar da litafai wanda muka rubuta guda 6, wanda yake taken yake dauke da amana, gaskiya, you know, corruption, integrity, ethics da sauransu, wanda daga shekara 6 zuwa 11 matasa, iyaye da mariƙa, shugabannin makaranta, community builders da kuma masu faɗa aji. Sannan kuma akwai award da za mu ba wa mutane wanda suka ba da gudunmuwansu a Nigeria, ko kuma suke bayarwa a lokacin da ya faru da zuwa yanzu. Ethical heroes kenan. Sannan kuma akwai matasanmu waɗannan change makers, youth ambassadors of integrity, su mu jakadu su ma za mu kaddamar da su. Sai wannan center namu na gyaran tarbiyya, Ethics and Moral Rejuvenation Center, wanda insha Allah duka a ranar zamu wannan din shi. Akwai kuma award yanzu kamar misalin Malam Dalha
0: Marigayi,
4: Allah Ubangiji ya gafarta mishi, wanda suna cikin wanda ko da a ce Allah Ubangiji ya sa baka raye, idan kai aiki na azo a gani a Najeriya ka bada gudummawa insha Allah za mu kaddama za mu karrama ka kamar yadda na faɗa na mallam alhamdulillah ya bada gudummawa a bangaren aikin jarida wanda muka ga shi ma yana cikin mutane suna nan da yawa wanda duka a ranan bi iznillahi za mu gabatar
0: ubangiji Allah ya nuna mana kuma lokaci ya riga ya cin mana amma kamar yadda aka sanar idan Allah ubangiji ya kai mu ranar asabar da misalin karfe 9 zuwa karfe 4 na yamma za a gudanar da wannan muhimmin taro a inda yake da gabobi daban-daban kamar yadda ita Hajiya Bilkisu ta fadi akwai bangaren tattaunawa bangaren wayar da kai bangaren jin ra'ayin jama'a bangaren samar da mafita bangaren batutuwa dai har da ma bangaren karramawa da kaddamar da kungiyoyi na jakadu na gari da sauran su sannan kuma daga nan sai a dauka al'umma ta yi umumi a ci gaba da ita ko ina a duka sassan jihar Bauchi muna fata ubangiji Allah ya nuna mana kuma za a yi taron kamar yadda muka fadi a Sa Ahmadu Bello International Conference Center dake daura da gidan gwamnati a nan Bauchi mai sauraro iya tattaunawar kenan a madadin hukumar gudanarwa ta BRC Bauchi da kuma gidan rediyon Eagle wanda suka watsa wannan shiri kai tsaye da gidan rediyon Albarka suma da suka watsa wannan shiri kai tsaye a madadin bakin mu Alhaji Nuru Yusuf Kobi wanda ya kasance tare da mu kuma shine director shiya wato zonal director na hukumar wayar da kai ta kasa NOAA dake shiyar arewa maso gabashin Najeriya to Alhaji Nuru Yusuf Kobi muna godiya sosai sannan kuma akwai ta Hajiya Bilkisu Abubakar Sambo wanda ita ce executive director ko kuma shugaba a ita wannan cibiya ta Minal Learning Foundation muna miki godiya Hajiya Bilkisu sannan akwai ita Madam Lydia Abubakar director a sashen kyautata zamantakewa dangantaka al'umma na ma'aikatar wato kyautata wato ma'aikatar addinai ta jihar Bauchi kenan a madadin kowa da kowa da sauran yan uwa abokan aiki a nan dakin watsa shirye-shirye akwai ina iya hango tuka manzo da kuma Imrana Yakubu Galaje wanda shine sada mu da ku da taimakon ita Sera Timothy sai kuma shugabar sashen shirye-shirye Haji Arabi Ilyas wanda ta sanya ido wajen gabatar da shirin jagoran shirin Alhaji Umar Muhammad Shirawa wanda shine shugaban gidan rediyon Bauchi a madadin su duka sunana Muhammad Muktar Ibrahim nake cewa a ci gaba da kasancewa lafiya kuma Allah ya kai mu asabar din lafiya.

0: Shirin na musamman kenan aka saurara daga nan biyar C2F na kan mita 94.6 na zangon FM. Shirin an tattauna musamman akan batutuwa masu amfani, gyaran tarbiyya, gyaran alaka tsakanin shugabanni tare da al'ummar gari. Tattaunawa kuma ta ina za a samu mafita da wayar da kan al'umma domin a tafi tare a tsira tare, musamman ma akan shugabanci. Shugabanci dai kamar yadda suka faɗa ya fara ne tun daga gida, kuma wato daga matakin farko kai ma shugaba ne. Idan ka gyara ka sani, idan ka bata ka sani. Muna fata mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da biyar sito ya fina kan mita 94.6 na zangon FM. A daidai wannan lokacin na kuma kawo ga konce dan hannanta aiki ga bokiyar aiki wato Sarah Timothy. Sarah, barka da Sarah, barka da shugowa a daidai wannan lokacin. To da fatan za ki kasance tare da mu sauraro lafiya.
1: Dan Allah ya yarda kasance tare da mu.

Madela na tarada biyar su tuwa FM kan mita 94 da dubu 6 da fatan mai sauraro kuna jin daɗin kasancewa tare da biyar su tuwa FM daidai wannan lokaci. Kuma Abdul Diwan kenan wanda yake cewa ki bani lokaci. Rumaisa Abdul da na cike bashi an lokaci ne ke da shi in kina da lokacin kenan. Kuma mai sauraro karka manta da misalin karfe ɗaya za mu kawo muka wato za mu dai ka ɗakin wasu labarai domin mu kawo muka labaran duniya. Amma wato kafin nan mu je ga sashen labarin duniya mai sauraro Rumaisa tana son ta yi tsantsu ta ce wato akan muna ɗan discussion ne da ita akan wato tarbiyya ko topikin da wato an riga da an yi jaddada shi ko kuma da muka da jaddada shi a cikin minti ɗaya. Kin san Rumaisa a cikin tarbiyyan yara ko kuma an ce zamantakewa uba da uwa duka suna da wato part wato iya hanyar wanda su ma za su playing ko wanda da bature. So wana ta shi ne ta kasance ta sawa yara ido idan an dawo daga makaranta ya kasance ba kawai ana cire uniform shi kenan su yi a tafi yawo ba sai inda mai ta kare, amma ya kasance idan yaro ya dawo daga makaranta an cike mishi uniform ya tabbatar ya wanke uniform.

wato na da hannu ana jira inda kuma kin ga haka bai kamace wato da mu huko wato afata kenan a je a nema akwai sana'atun ana yara kuma kisan haƙin iyaye ne ya kasance su sa yara kan hanya ba yaran ne kawai za su yi da kansu ba su ana kira ga iyaye da suke gida a tabbatar da cewa yara yara mata da maza duk an wato an sasa a wurin koyon sana'a wanda su ma za su dogaro ga kansu nan gaba. Mai sauraro za mu ci gaba da wannan tsokaci idan mun dawo daga sashen wasu labarai.

0: yanzu karfe 1:05 PM ke magana.
1: Jama'a assalamu alaikum ga

gallazawa al'umar Najeriya. Yanzu kuma ga cikakkun labarun tare da ni Adamu Abubakar Wintin Dara. Gwamnatin tarayya ta bayyana aniyarta ta kafa cibiyoyin bada kariya na musamman a dukkan kananan hukumomin kasar nan 774 domin kara bada kariya da tallafi ga matan da suka tsira daga cin zarafi. Ministan harkokin mata da ci gaban jama'a Hajjia Imam Suleiman Ibrahim ce ta bayyana haka yayin rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin ma'aikatarta da hukumar kula da kiwon lafiya a matakin farko ta ƙasa a binnin tarayyar Abuja. An rattaba hannun ne tsakanin gwamnati da gidauniyar New Era Foundation domin inganta ba da kariya da kuma tallafawa matan da suka tsira daga cin zarafi a fadin ƙasar nan. Ministar ta ce wannan shiri na daga cikin tsarin aiki na ƙasa kan yaƙi da cin zarafin mata da gwamnati ke shiryawa domin faɗaɗa samun damar kulawa, kariya da adalci ga waɗanda abin ya shafa. A cewar ta, cibiyoyin za su ba wa matasan su, wato matan da suka tsira, samun damar taimakon gaggawa da samun hanyoyin tura su zuwa wuraren da suka dace da kuma samun kariya a yankunansu. Ta ci gaba da cewa waɗannan cibiyoyi za su rika samar da kulawa ga kiwon lafiya da taimakawa hukumomin shari'a domin taimakawa waɗanda abin ya shafa. Ta kuma nuna damuwa kan karuwar yawan cin zarafin mata a ƙasar nan, inda ta ce an samu rahoton aikata laifukan cin zarafin mata kimanin 2,755 a tsakanin watan Janairu da Afrilun shekara ta 2026. Ta ce hakan ya nuna ana samun irin waɗannan rahotanni kimanin 23 a kowace rana. Da yake nasa jawabin babban daraktan hukumar kula da kiwon lafiya a matakin farko ta ƙasa, Dr. Muyi Aina, ya bayyana cin zarafin mata a matsayin take hakkin ɗan adam, ya ce yarjejeniyar za ta samar wa waɗanda abin ya shafa damar dogaro da kai. Haka kuma Ms. Patricia Otudun Araure ta gidauniyar New Era Foundation ta ce cibiyar Fashion Home da ke Ibeju Lekki a jihar Lagos za ta zama cibiyar inganta rayuwa ga waɗanda suka tsira daga cin zarafi. Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa NAGDA ta jaddada muhimmancin amfani da magunguna yadda ya kamata tare da ƙarfafa tsari sa ido kan illolin shan muggan wato magunguna ba bisa ka'ida ba da ke haifarwa domin tabbatar da lafiyar al'umma. Director General ta hukumar NAGDA Professor Mojisola Adeyeye ce ta bayyana haka yayin wani taron wayar da kan jama'a masu ruwa da tsaki da aka gudanar a ƙaramar hukumar Mushin da ke jihar Lagos. Adeyeye, wadda Dr. Uchenna Lemu, director a sashen sa ido kan harhaɗa magunguna ta hukumar NAGDA ta wakilta, ta ce taron yana da matukar muhimmanci wajen karewa da inganta lafiyar al'umma baki ɗaya. Ta kuma yi gargaɗin cewa amfani da magunguna ba bisa ka'ida ba na iya haifar da matsalolin lafiya. A cewarta, amfani da maganin yadda ya dace shi da yin aiki da umarnin likita wajen shan magungunan a lokacin da aka tsara domin a sha magunguna. Director General ɗin ta kuma nuna damuwa kan yadda ƙwayoyin cuta ke ƙara jurewa magunguna, tana mai cewa hakan na daga cikin barazanar da lafiyar al'umman duniya ke fuskanta. Ta ce yawaitan amfani da maganin rigakafin ƙwayoyin cuta ba tare da ka'ida ba ke haddasa irin waɗannan matsaloli, domin ko hakan ba daidai ba ne. A nasa jawabin Farfesa Adekunle Origba na kwalejin harhaɗa magunguna ta Jami'ar Lagos ya buƙaci 'yan Najeriya ne su ƙara fahimtar illolin da shan magunguna ba bisa ka'ida ba ke da shi. Ya shawarci jama'a da su nemi shawarar likita yayin da suka lura da alamomi kamar su zazzaɓi, gudawa, kurajen fata, ciwon ciki ko wata matsala da ta biyo bayan amfani da magunguna.
masana sun yi gargadin cewa harajin da ake shirin kakabawa

Man Peter da kuma ayyukan sadarwa na wayar hannu na iya ƙara tsanantawa al'ummar wahalhalun rayuwa tare da ƙara hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya. Masu ruwa da tsaki daban-daban ne suka bayyana haka a tattaunawarsu da kamfanin dillancin labarai na NAN a jiya Laraba a garin Abakaliki. Masanan sun tsokaci ne kan shawarar da asusun bayar da lamuni na duniya IMF ya baiwa Najeriya na ƙara faɗaɗa na harajin VAT kan man fetur. Haka kuma IMF ya ba da shawarar sanya haraji na musamman kan ayyukan sadarwa domin ƙara kuɗaɗen shiga ga gwamnati. Wani jami'i mai kula da harkokin haraji Mr. Chukwumeka Nwanko ya ce duk da cewa irin waɗannan matakai na iya taimakawa gwamnati wajen samun ƙarin kuɗaɗen shiga da rage yawan bashin da take karɓa, ya kamata a yi taka tsantsan wajen ƙara harajin abubuwan da jama'a ke amfani da su a yau da kullum. A nata jawabin wata jami'ar hukumar haraji ta jihar Ebonyi, Ms. Ngozi Eze ta goyi bayan faɗaɗa tsarin haraji, amma ta yi gargaɗin cewa kada a aiwatar da manufofi da za su hana ci gaban tattalin arziki ko ta zuba jari. Wani lauya Mr. Emmanuel Obo ya bayyana cewa shawarar IMF ba wajibi bane ga Najeriya ta aiwatar da shi, yana mai cewa babu wani sabon haraji da za a iya kakabawa 'yan Najeriya sai an bi hanyoyin doka, wato ta hanyar majalisar dokoki ta ƙasa. Wasu 'yan kasuwa ma sun nuna adawa da shirin, suna masu cewa hakan zai ƙara wa masu amfani da kayayyakin nauyi. Wata 'yar kasuwar kayan abinci a kasuwar Firifiri, Mrs. Esther Okoro, ta ce tuni ma suna fama da tsadar sufuri, don haka duk wani sabon haraji zai ƙara wa masu wahala ne. Kamfanin dillancin labarai na Najeriya NAN ya ruwaito cewa IMF ya shawarci Najeriya da ta ƙara faɗaɗa hanyoyin haraji domin ƙara kuɗaɗen shiga na cikin gida da kuma rage gibin kasafin kuɗi. Kada ka bari wani amfani da kai wajen salwantar da rayuka da dukiyoyin jama'a, domin ko wanda zai yi amfani da kai wajen aikata hakan ba zai yi amfani da ɗansa na cikinsa ba. Mai sauraro, labarin duniya ake sauraro ke zuwa ma kai tsaye daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Ƙungiyar dattawan arewa wato ACF ta yi Allah wadai da abinda ta bayyana a matsayin kamawa da barazanar korar wasu mata 'yan arewa da jami'an tsaron ƙungiyar Amotekun na jihar Ondo suka yi. Shugaban kwamitin amintattu na ƙungiyar dattawan arewa Alhaji Bashir Dalhatu ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar jiya a jihar Kaduna. ACF ta ce a wani bidiyon da ke yawo yana nuna yadda jami'an ƙungiyar Amotekun suka kama wasu mata da ake zaton 'yan kabilun Hausa da Fulani ne, suna yi musu tambayoyi ba bisa ka'ida ba dangane da sansanin asali ko kuma kabila. Kungiyar ta jaddada cewa babu wata hukuma a matakin tarayya, jiha ko karamar hukuma da ke da ikon daukar dan Najeriya a matsayin bako a kasan nan saboda asali ko kabilarsa. Sannan kungiyar ta tunatar da cewa dubban mutanen jihar Ondo da sauran jihohin kudu maso yamma su ne suke rayuwa tare da gudanar da kasuwansu cikin lumana a arewacin Najeriya, don haka ne ma ya zama wajibi a ci gaba da kare zaman lafiya da haɗin kai tsakanin al'ummomi. A ƙarshe dai, ACF ta buƙaci gwamnatin jihar Ondo ta gudanar da cikakken bincike kan lamarin, ta bayyana yadda abin ya faru, sannan ta hukunta duk wani jami'i da aka samu yana karya doka. Mahalarta taron horaswa kan manufofi da aiwatar da harkokin kabilu na ƙasashe da ke cikin shirin Belt and Road sun bayyana cewa tsarin da ƙasar Sin ke amfani da shi wajen tafiyar da harkokin kabilu da kare al'adu da kuma bunƙasa ƙasa, hakan ya zama abin koyi da sauran ƙasashe masu tasowa za su iya ɗaukar darussa daga gare shi. Mahalarta sun bayyana hakan ne yayin taron lakcoci da zaman musayar ra'ayoyi da aka gudanar a jami'ar South Central Means da ke birnin Uha a jiya Laraba.
taron ya hada jami'an gwamnati masana da wakilai daga kasashen Asia, Africa da Latin America domin nazarin yadda sun ke gudanar da harkokin kabilu da tabbatar da zaman lafiya da hadin kai tsakanin al'ummomi daban-daban da yake maraba da baki shugaban jami'ar South Central Minzu Professor Liu Yi ya ce jami'ar ta taka muhimmiyar rawa wajen gudanar da bincike da kuma bayar da shawarwari ga gwamnati da kan harkokin kabilu ya kara da cewa jami'ar ita ce cibiyar da ke taimakawa wajen inganta fahimtar juna haɗin kai da kuma ci gaba mai dorewa tsakanin al'ummomi mambobi a kasar ta Sin to mai sauraro gabanin kammaluwar labarin gaba daya ga muhimman da suka yi kanu da fari ka ji cewa gwamnatin tarayya za ta kullo da wata hanya domin hana rikicin batun jinsi kungiyar ci gaban arewa ta yi Allah wadai da jami'an Omotegun dangane da kama matan arewa a jihar Ondo masana kuwa sun ce sabon karin kudin man fetur da kuma harajin sadarwa zai gallazawa al'ummar Najeriya to duka kuma labaran kenan mu yi na lafiya.

0: matashi, me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cira hankali, tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Dan uwa, kar ka bari kwaya ta zama kabarin ka a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biya.

0: gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin sakon hukumar ruwansa. Cikin shirin ne za a ji cewa gwamnatin jihar Bauchi ta tura sabon shugaban hukumar ruwansa a hukumance. Sabon shugaban ya kammala gamar hukumar tare da yin kira ga daukacin ma'aikata domin taya gwamnatin jiha samar al'ummomin yankunan karkara ruwa mai tsafta.
1: Yaya za a yi a jiha mu yi a cibiyar abu daya mu ba wa mutane ruwan sha? Gwamnati ba ta iya cire komai da komai ba, mutane suna da rijiyoyin su a gidajensu su suka tona kayansu, amma aikin mobilization ne su sanar da su ya za su iya kare waɗannan rijiyoyin su ne su da su da kansu. Kaya kowa yana da role zai ba da contribution.
0: An bukaci al'ummar jiha musamman mazauna yankunan karkara da su kula da irin ruwan da suke amfani da shi domin gujewa kamuwa da cututtukan da suke da alaka da gurbataccen ruwa.
2: Da inda muke ijiya rijiyoyinmu da

0: Madalla, a shirin mu da ya gabaci wannan, kila mai sauraro ya ji cewa kujerar shugabancin hukumar samar da ruwa mai tsafta, tsafta jiki da muhalli a yankunan karkara ta jiha wato Ruwasa ta yi sabon ango wanda zai rike hukumar kafin zuwa lokacin da gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkarim Muhammad zai tabbatar ko kuma tura wani shugaban wannan hukumar. To a makon da ya gabata ne gwamnan jiha ya tura da Tasma'ila Jibril Alfati, masanin ruwa da tsaftar muhalli, a matsayin shugaban hukumar. Kuma tuni masoya da dimbin masu fatar alkhairi suka yi tururuwa suka raka shi hukumar domin kama aiki, inda kuma ya sami kyakkyawar ba daga ma'aikatansa aka kuma gabatar da jawabai. Da yake jawabi, mataimakin daraktan sashen tsaftar muhalli a hukumar Alhaji Zaradin Shehu ya ce tabbas gwamnan jiha bai yi hukumar zaben tumin dare ba, domin kuwa an kawo wanda ake bukatar sa irin wannan lokacin.
1: Mu abinda muke so gidan nan ta tafi tsintsiya madaurin kida, dan yanzu akwai abinda watakila wasu ba su sani ba. Duniya za ta buɗe kunne ne, ana jira ne a ji a ji menene dakta zai iya rike gidan ko ba zai iya ba. Wasu suna nan a gefe yanzu suna jira ne su ji an ce an samu matsala, an gane an samu matsala yanzu yawa ya fara aida mun ba zai iya rike gidan ba. To amma in Allah ya so yadda da taimakon Allah ko kuma haɗin kan mutanen gidan nan, insha Allah ba za a ji wani korafi ko complaint ba in Allah ya yarda.
0: Alhaji Zahraddin Shehu na hukumar Ruwasa. Dahira Abubakar Muktari jami'i ne a sashen mulkin hukumar, ga furucinsa a yayin da aka tabi sabon shugaban hukumar.
2: Murna da wannan lamari sama wannan rana da muka samu sabon jiyan, kuma ɗanka dai yadda ka zo da jama'anka ya nuna mana kai mutumin kirki ne, saboda mutumin kirki duk inda ka gan shi za ka ga al'umma su suna tare da shi. Amma mutumin da mutumin kirki ne za ka ga mutane ɗari ko biyu ne uku aka biyo shi. Mai murna da muka ga wannan kuma mutane wanda mutane masu muhimmanci a ƙasa gaba ɗaya, saboda mun mafiya yawa daktoci ne a ciki, kawanin sakatare da manyan 'yan kasuwa. To mai murna da Allah ya kawo ka gidan nan cewa mun ka alkhairi ya shigo mana alhamdulillah, za mu kuma ba da haƙuri kasancewa kun zo gidan nan kun samu mafiya yawa. AGM ɗin mu mutane mafiya yawa ana tafiya fili, amma alhamdulillah an same mu kaɗan, kuma za a ji daɗin tafiya da mu yadda aka zo ya zo mana haka. In Allah ya yarda ya same mu kamar ƴaƴan sabiyayya 100% za a masa akan wannan aiki, alhamdulillah Allah ya ƙara taimakawa.
0: Jami'a sashen mulki na hukumar Ruwasa Dahira Abubakar Muktar, da yake wa ma'aikatansa jawabi Dr. Sama'ila Abubakar Alfate, ya bayyana cewa shi fa aiki ne ya kawo shi wannan hukumar, don haka duk wanda ya shirya wa aiki shine abokin tafiyarsa.
3: A matsayina na water environmentalist, shi ana magana water, ana magana abu ne gidan gabaki daya, ana ce min amfaya ɗaya ne shine yada a saba wa mutane tsaftacin ruwan sha. Idan kana maganar tsaftar ruwan sha, to ya hada water, environment, mobilization da duk wani gabaki ɗaya ka zo ka hada jirgi ɗaya yake bi gabaki ɗaya, a gabaki ake yi gabaki ɗaya. Mutane suna shan ruwan kashin su kuma sani ba direbin nu wannan aiki ne mobilization, ana tona rijiya ga rijiya, ga nan gidan garu ya raba ga shadda, ana ruwa na sauka na komawa, mutum yana nuna yana jin daɗi. To in ka duba da gaskiya magana shine yaya za a yi a jiha mu yi a cibin abu daya mu ba wa mutane ruwan sha. Gwamnati ba ta iya ce komai da komai ba, mutane suna da rijiyoyinsu a gidajensu sun suka tona kayansu, amma aikin mobilization ne su sanar da su ya za su iya kare waɗannan rijiyoyin su da su da kansu. Kaga kowa yana da role da ya bada contribution na dai kenan. Na biyu kuma magana da abokin aiki na ya faɗa, na je CSC abinda suka tambaya suke tambaya na ya zan yi haɗa kan gidan, abinda na ce musu shi haɗin kan gida adalci. Kowa naka dai, kowa in ka masa adalci bisa ga shi kansa da kuma aikinsa da a zauna lafiya. Ba ka faɗa da kowa, ba ka rikici da kowa, ka shigo da ka waje a faɗan gida ne. Kuma ku zo mu haɗa kai ga baki ɗaya mu tuba buri kwaya ɗaya. Shi ne gaskiyar magana. Shi kuma ina godiya wa mai girma gwamna da ya bani wannan dama ku zo in gwada dan ilimin da na sani in kawo ci gaba wa jiha. idan ba da jin jajin cewansa ba da ba zan kasance ina nan ba. In fact ni ba ma nema ba, da daddare aka nemo ni in kawo CV na. Kagare na kawo, ina kawowa kuma Allah ya kaddara abu ya tabbata. To kaga ba mutum ba wai kokarin sa bane, ko kuma ya bi dabaru ko ya bi sanin mutane sanadi da kuma mai girma gwamnatin Bauchi. So da ku abinda za mu yi mu ga mun cimma burin ita wannan gwamnati biya bukatunta in Allah cikin ikon sa ya yarda. Da mu yi kafin nan da kanan zuwa Disamba. CNC su bin wani tambaya guda daya, menene matsalar ruwa a Bauchi? Nace musu ban ga dalilin da dan birni da dan kauye a yanzu an karba 1976 zuwa yanzu a cikin wasu ruwan sha ba. Kaga da nan? To amma da dan dabarun da ake da shi, da dabarun da dan mummurtsa ga kowa ya samu biyan bukatu, ya biya bukatunsa na wajen samar da tsaftataccen ruwan sha. Idan babu ruwa babu lafiya. Saboda cututtuka suna 80% 70% suna da alaka da ruwa. Mugun mu sani ba, muna yadda abubuwa da yawa, muna konsume, muna girki, muna waye, muna brush, in baka da ruwa mai kyau a wanke bakinka kawai kana sa datti ne a cikin bakinka. A wanke plate din da zaka koyo abinci kana sa datti ne. Ka siyo mangoro ka wanke da ruwan mai datti, ka zo ka wato wani abu ne wanda in ka zuba ga baki daina cycle din ne yake juyawa, to amma insha Allah da hadin kanku da kuma addu'an ku za mu cimma nasara.
0: Sabon shugaban hukumar Ruwasa Dr. Sama'ila Jibril Alfate.
4: Ba a zata kai da ilimi ko an ilimin sai da hankali.
5: Baba da Ahmadu Bayan.
4: An kama shi daftar ya amsa zan ya ilimi ga kaunar tsuwa.
5: Baba da Ahmadu Bayan.
4: An kira shi daftar ya amsa ga dai ilimi ga kaunar tsuwa. In yayi tiyata asibiti sai ya hiɗe mutum ya kau haɗa shi cif.
5: Baba

0: Madalla a sama an ji inda muka bayyana cewa Alfati masani ne a fannin da ya shafi ruwa da tsaftar muhalli. Wannan ya sanya a kwanaki kaɗan da shigar sa ofishinsa shirin saƙon hukumar ruwa sa ya nemi da ya zanta da shi kan abin da ya shafi ruwan. Menene ruwa? Ina ake samun ruwa? Ta yaya ruwa ke gurɓata? Yaya ne ruwan sama yake? Ta yaya al'ummar jihar Bauchi za su tsaftace rijiyoyinsu har ma ya zama sun amfana da shi? Masanin ruwan ya amsa dukkan waɗannan tambayoyin har ma tsallaka cikin irin shirin da yake da shi na ɗaukar matakin samar da ruwa da ilmantar da al'ummar jihar kan ruwan. Amma da farko ya fara ne da bayyana mana hanyoyin samun ruwan amfanin yau da kullum.
1: Hanyar da bil'adama yake samun ruwa ga baki ɗaya a faɗin duniya ba wai a Bauchi ba, kala uku ne. Na ɗaya akwai ruwan da Ubangiji Allah yake sauke mana shi daga sama, muna taransa direct daga sama, mu shi ma ya zama hanyar samun ruwan mu. Na biyu shine idan ruwa ya sauka yanda Allah ya halicci ƙasa, shine ƙasa yana tsotse mana ruwan ne. Idan yanayin ruwan ya sauka ya fi ƙarfin tsotsewa, to shine ruwan da yake gudu a cikin ƙasa. Ko kuma idan damina ta yi nisa, ƙasa ya ƙoshi, ruwan yin tsotsewan zai ragu, to kaga yanayin ruwa zai ƙara ƙaruwa akan doron ƙasa. So hanyar samun ruwan mu shine guda uku: na ɗaya ruwan sama, na biyu ruwan da yake tafiya akan doron ƙasa wanda muke tare shi ne kamar mu ce irin su Gubidam, irin su Lake Chad, irin su Daɗin Kowa Dam. To duk ruwa da damu datse shi akan doron ƙasa, to shi ma hanyar samun ruwa ne. Na uku wanda yafi kowanne muhimmanci a cikin al'ummar mu shine duk ruwan da muke samu shi daga cikin ƙarƙashin ƙasa. A nan Bauchi, idan banda garin Bauchi, duk Bauchi sun dogara ne daga samun ruwa daga cikin ƙarƙashin ƙasa, wanda ya haɗa da Azare, Misau, ƙauyuka da birane gabaki ɗaya mun dogara ne da ruwan da muke tsotso shi daga cikin ƙarƙashin ƙasa. So hanyar samun ruwanmu ko a nan cikin garin Bauchi, ba na tsammanin kashi 80 zuwa 90 kowane gida suna da rijiyoyi. To haga bayan ma ruwan famfo, akwai ruwan da muke samunsa daga ground water, da wanda muke samunsa a cikin ƙarƙashin ƙasa shine borehole ɗinmu da kuma rijiyoyinmu da kuma ruwan da yake bulbula kamar irin na yankari. Duk hanyar muna kiransu abu ɗaya ne, shine ground water.
2: Ke misali da ruwan sama da muka fara maganarsa, ya kamata al'umma su amfani da ruwan sama?
1: Wato a duk duniya babu ruwan da ya kai kamar ruwan sama, wanda a wannan hukuma ta daga cikin ayyukanmu za mu zo mu wayar wa mutane kai, da mu nemi ko 'yan jaridu za mu yi training musamman a lokacin damina, inda cutuka ya yi yawa, ruwa ya hauro, ya za a yi su yi amfani da ruwan sama ya kasance shi ne hanyar ruwan da za su samu direct a cikin in sun eba zuwa cikin makoshinsu, zuwa cikin wannan. In ya so ya kasance suna inda su yi kyakkyawan amfani da ruwan sama, su biya dukkan buƙatunsu. So shi ma wani ilimi ne wanda za mu ɗauki lokaci mu zo mu wayar wa mutane kai, ga yanda za su yi, za mu yi lekcoci a kai, insha Allah cikin nan gaba kaɗan za mu nemi ko ga yanda abin yake.
2: Sai wani lokaci ruwa yakan gurɓata, to wace hanya ce ruwan rijiya ke gurɓata?
1: Tunda mu ka san al'umman mu a Bauchi, kashi 90 ko 95 na al'umman Bauchi sun dogara ne akan rijiyoyi. In an ce rijiya shine ana nufin ko borehole ko kuma ainihin rijiya tuƙa-tuƙa ko na inji ko kuma wanda ake jawo shi da guga, su rijiya kawai. Dukkan su muna kiran su nasa ground water. Abubuwa da suke bata ruwa ya danganta kashi biyu ne. Akwai abin da muke kiransa anthropogenic, shine abin da dan adam shi ke jawowa. Akwai kuma abin da muke kiransa geogenic, shine haka Allah ya halitta, sai dai ka san me za ka yi ka rage shi, wani technology ko wani ilimi za a yi da shi a cikin mu rage shi. A yanzu za mu ba da ƙarfi ne akan mu yi magana anthropogenic, wato wanda dan adam shi da kansa yanayin mu na yau da kullum yake bata ruwan da Allah ya bashi, kuma da shi yake amfani, da shi yake dogara. Na ɗaya shine idan ka duba yanda al'umman mu take, aida a cikin gidajen mu, aida a cikin anguwanninmu, muna da bololi da muke tara shara. Wannan sharan in mun zo ba ma gane mu bada wannan na kayayyakin na'ura ne, wannan na girki-girki ne, wani a duk lokaci guda muke zuwa mu je mu zuba su. Idan an zo ana kwashe shara, ai za mu kula ko wani taron ya taru ya ɗauki lokaci, kai kanka in zaka wuce zaka ji wurin yana wari, yana fidda wani gases. Idan an zo ana kwashe shi, zaka ga wurin ya yi baƙiƙirin, zaka ga akwai ruwa a ƙasa, akwai tsutsotsi. Waɗannan ruwa a ƙasan da kuma waɗannan tsutsotsin su ne suke tsotsewa a cikin ƙasa, muna kiransu leachate. idan mutsotsi a cikin ƙasa su ne suna zuwa su je su bata mana ruwan da yake cikin karkashin ƙasa namu, wanda yake zuwa cikin bohol namu, wanda yake zuwa cikin rijiyoyi mu masu wanda muke amfani da hannu guga mu ebo ruwa, to su ne ya da kashin ba ya kasance ya dagula mana da aka samu akwai cututtuka da yawa da muke fama da shi a cikin al'umma. Na biyu, poor sanitation and sewage disposal. Abin da yake nufi yanda muke kare gidajenmu da kuma yanda muke mu'amala da harkokin datti na gidajenmu, idan mun duba shi za mu ga cewa a gidajenmu dole muna da filtering irin shaddodi da muke amfani da shi. Shadda daya idan ru akwai iska, idan kuma akwai ruwa sai maka shekara 10-20 ba kwashe shi ba, amma kuma kullum kuma ana shiga amfani da shi sai ga mutum 20-30 a gida daya, amma shadda ya dauki lokaci bai cike ba. Amma me dalili? Saboda me? Kwayoyin da Allah ya halitta tsutsotsin nan da suke su suke cinye wannan dattin kashin. To idan ka duba cewa wayannan ruwan da suke cinyewa ruwan ina yake zuwa? Ƙasa yake komawa. To da ka zo ka samu da inda muke ijiya rijiyoyinmu, da inda muke ijiye shaddodinmu da sokawai dinmu, tsakanin su bai da nisa. Saboda ka ruwan nan na shadda da ruwan sokawai din nan shine yake koma mana cikin rijiyoyin da muke amfani da shi muke aikinmu da yau da kullum, wanda mu sani ba. Sai dai wani lokaci kai kanka zaka zo ga tsutsotsi, wasu kwari, wasu waye, mu kanmu muna iya notice akwai canji, akwai bambanci. Kun gane bayanin? To haga haka biyu, a bololi da shiri kusa da gidajenmu, kusa da rijiyoyinmu, shaddodinmu da sokawai dinmu kusa da gidajenmu. Gida ne zaka zo ka samu cewa garu ne ya raba ka da makwabtanka, tsakaninka da makwabcinka kai garu nan rijiyanka nan shaddansa, kana shan ruwan kashin makwabcinka ne ko da ruwan fitsarinsa? Abin gaskiya magana, ko kuma a cikin plot plan din da muke shi a Bauchi da ka samu tsananinsa, da ka samu 50-50 ne ko 40-40 ko kuma 70-70, wanda bai kai a ce ya iya ƙasa ta tace mana shi ba. So dole ya kasance akwai cututtuka yana yawan faruwa, da kwalara yana kamo irin cutan typhoid, irin cutan gudawa yayi yawa a cikin al'umma. So kaga shi ma abu ne na biyu wanda yake gurɓa mana muhalli. Ko kuma in ka zo ka dauki na uku, da ka samu gida ne gashi an yi shi na zamani, kuma an masa pipe na daukan ruwan wanka, ruwan kashi, ruwan komai, amma sai ka zo ka samu yana leakage, akwai leakage hanyar da aka bi ya huje, an bar shi yana zuba yana shiga karkashin kasa kusa da rijiya yake, zai koma ciki, koma mana cikin rijiyoyinmu. Kaga shi ma wani hanya ne da yake bata mana muhallinmu. Ko kuma ga wani babban matsala da muke fama da shi, gefen rijiya ne, gefe wajen wanke-wanke, sai mu tona rami matsayin shine kaman drainage, ko kuma kwatan da muke amfani da shi ga sunan hanyar samun ruwanmu, gefen su kuma kwata ya wuce. Kwatan nan baka masa wani hanyar da za ka kare shi ba, duk ruwan da yake kan kwata ko kuma lambatu na ruwa da muka yi muddin babu wani provision, tsotsewa yake cikin kasa, in yi addu'a abin da ya shiga cikin kasa tafiya yake. Kamar in baka manta ba da nace maka hanyar samun ruwanmu in ya sauka, duk ruwan da yake cikin kasa yanda iska yake tafiya a sama, haka ruwa ma yake tafiya cikin karkashin kasa. Saboda ruwa in yazo zai sake dawowa cikin rijiyoyin da muke amfani da shi ne. Na biyar shine muna kiwace su kaji a gida, su awaki a gida, su shanu a gida. Mu kanmu in muka zo kana shiga wurin da ka zo gauri ya canja, idan ruwa yazo ya faru ko kuma yaje ya jike, me zai faru? Wannan warin da ruwan nan inda ya jike nan, me karkashin kasa da ya koma, kai kanka zo ka tsebi kasan wurin ma daga akwai bambanci. Idan yazo ya kudu ruwan da yazo same tunan ruwa tsotsewa yake, yana tsotsewa cikin kasa zai koma mana.
0: To doctor, sai dai mai sauraro zai so jin yadda ma'adanai da ke cikin ƙasa ke gurɓata ruwa, tunda suna tare ne harshe da haƙori.
1: Akwai abin da muke kiransa industrial effluent da kuma mining, wanda ake amfani da ake tonan ma'adanai mu da shi a Bauchi, a ƙauyukanmu in ka je ga su ne masu tonan ma'adanai. To su wannan wani ilimi ne daban wanda za mu zo mu ɗauki lokaci, amma ya fi kowanne ma hatsari. Kowanne hatsari za mu zo mu ɗauki lokaci mu yi bayani sau ɗaya bayan ɗaya da kuma illolin da suke cikin al'umma, wanda babban ilimi ne wanda ya kamata mu yi amfani da shi. Yanzu mu ɗauka na bakwai shine muna gonakai, a cikin gonakan nan muna sa taki, muna sa maganin feshi, maganin kwari, muna amfani da su shine pesticide, su herbicide, su fertilizer. Duk wannan fertilizer su ma suna da wani illolinsu, because a hankali yana koma mana cikin rijiyoyinmu. So haga muna accumulating datti da datti da yake taruwa, wanda rijiyoyin namu ba ya iya kasance ba mu ba shi wani daman da za mu tsabtace shi ba. Kuma musamman yanzu a ce nitrate, high chemical concentration na wani na'ura, wani na ma'adani na nitrate. To nitrate ya da babban illa ma musamman ma yara ƙananu ɗan shekara 5 bisa ga ƙasa. Amma dai in mun zo bayani nan gaba za mu yi bayani, saboda shi ma wani ilimi ne daban. To na biyu a cikin duk wani abin da ga maka abinda dan adam yake iya jawowa ya bata masa muhalli a cikin na biyu shine akwai geotic sources shine kamar natural haka Allah ya halitta shi wannan abin da Allah ya halitta ya danganta bisa ga yanda Allah ya halicci ƙasa na wuri bari baka misali kowa ya sani akwai cutan koda mai karfi da ya damu mutanen Jigawa da mutanen Yobe da mutanen Borno wanda kwana-kwanan nan an gano akwai wasu ma'adanai ne a cikin ƙasa da ƙasan nan kuma ruwan da suke amfani da shi suke sa an jima ana yi amma bai fi daukan wata biyu uku hudu ba aka gano cewa akwai waɗannan ma'adanan wanda suke jawo wannan mummunan illa na ma'adanai a cikin ruwansu wanda yake jawo musu wannan illa mu ma nan aboci insha Allah tunda Allah cikin ikon sa ya sa mai girma gwamna ya bamu dama mu zo mu gwada namu dabara da mu izo mu gwada mu yi bincike tunda bamu da wani data yanzu abo ci da mutum mu kanmu bamu da matsala in dai har Yobe za su samu har Jigawa za su samu har Maiduguri za su samu ai arewacin Bauchi boda ne raba su kawai sunan suna ne su da aka ma binciken mu shi dai gura mana muna da matsala bamu da matsala in ba bamu da matsala alhamdulillah in ma da matsala me abin yi muna da laboratories muna da kwarrun ma'aikata muna da kayan aiki so insha Allah zamu yi kari wannan assessment mu ga mu ma irin dabarun da mu wuri gurba na mu da mu bayar domin mu kare mutanen mu daga wannan matsalar da suke ciki insha Allah
0: cikin hirar masanin ruwan ya bayyana mana kashe-kashen rijiyoyi da ake da su da kuma yadda za a kare su daga gurbata
1: generally in ana maganar rijiyoyi borehole ko kuma mai aiki da ja da hannu guga ya kafa kashi biyu ne akwai abin da muke kiransa shallow well rijiya wanda baya da zurfi akwai abin da muke kiransa deep well rijiya mai zurfi yawanci idan ka duba da ka je nan wurin ya bambanta nan ka je a mita 10 ka samu ruwa nan a yanzu ka je a nan kasan Darzo in ka je a Kunu Bakarkashi a lokacin mun je aiki na san san da muka kai mita 130 kafin aka samu ruwa 130 nan kuma ka je mita 10 mita 15 to ya danganta daga ina kake to amma abin da ake nufi cewa komai ruwan da kake da shi shi Ubangiji Allah ya halicci ƙasa ya taimake taimaka mana ya tace mana ruwan mu rijiya idan ka yi su shallow well muka zo muka yi shi ba mu kare shi ba ba mu ba shi kariyan da ya kamata yi ba ko deep well ne mai zurfi ko mai shallow well jirgin su daya amma kariyan da muka ba shi shine dai bamu cewa mu gane wannan rijiya mai tsarkaken rijiya ne shine ana kiransa sa characteristic na sanitary well rijiya mai tsafta to amma nan yawancin rijiyoyin mu is porous because it shallow by the zurfi kuma inda Allah ya halicci tsarin kasa da ka samu kasa yana shigowa da ti zai iya penetrating ya shigo daga doron sama daga doron kasa ya shiga ya kaga ya fada cikin rijiyoyin mu saboda rijiyoyin mu bamu kare su ba yawa shine babban matsalar da muke fesin da shi
2: in aka ce ruwa mai tsafta me ake nufi da ruwa mai tsafta
1: to abinda ake nufi da ruwa mai tsafta shine duk ruwan da bil adama dai amfani da shi ya sha ba tare da ya kawo masa wani illa ba to wannan ruwa mai tsafta ne shine wanda ruwan da yake kasance akwai abinda ake nufin sa physical wanda abin da mu gani yau ana ruwan sama ka iya ba da ga gurbaci yayi ruwan kasa akwai abin da ake kiransa chemical wanda shi usually kamar yadda zamu zo mu yi lecture sosai a kansa kuma da mu tara mutane shine wani sinadare da yake cikin kasa ko kuma bisa ga ayyukan mu ne yau da kullum akwai kuma abin da ake kiransa biological kwayoyin cutuka na su bacteria na su virus wanda suna kawo mana typhoid cholera irin wayannan to idan ya kasance iya nan ban ba dai mana wani illa ba to wancan ruwan tsaftace ne shi yanzu kamar misali chemical akwai chemical din da muna bukatar sa ma a cikin jikin mu kamar yanzu a ce calcium da kuma chloride muna bukatar sa wajen kasusuwa mai taimaka mana da kuma hakorin mu to amma in yayi illa shi da ga ana ce mu ana samu irin hakori yari ne yayi ciwon zanzana din nan ka gane bayani saboda ya kai limit to wani abin yana illa wa tsofi wani abin yana tsilla wa yara wani abin yana cilla masu wasu cutuka to amma duk dai bincike shi daga to an ce ruwa mai tsafta dai it means in numbers babu wani an bincike ya gwada yana daidai limit din dan adam dai sha ba tare da ya kaga mana wani illa ba shi ruwa mai tsafta
0: to sai dai wasu daga cikin mutane suna gina rijiya kusa da masai wato shadda kenan ta inda ruwan cikin masan wani lokaci kan gangana cikin ruwan rijiya ko akwai wata fadakarwa da wannan hukuma take yi ga waɗannan mutane
1: akwai abinda gwamnati za ta maka akwai kuma haƙi ne na gwamnati ta sanar da kai shine amfanin wa hukumar ruwa suna ciki. Hukumar ruwa suna bada ruwa wa mutane ta kare su ta waje program dabaru daban-daban da to a ciki akwai wannan. Because baraka je gidan mutum kai zaka zo ka masa rijiya, kai zaka zo ka masa shadda, kai zaka zo ka masa amma da ka gaya masa shi ya riga in ya kare kansa kuma ya riga nashi. A ciki shine na daya akwai matakai guda 10 da ya kamata dan adam ya damar shi. Na daya shine ya kasance cewa daga inda shaddan ka yake ko bola yake ko kuma tsakaninka da makabarta ko kuma tsakaninka da lambatu da irin kwata-kwata da muke da shi a kwance nisa a kwance in son samu ne a samu kariye kasa da mita 30 idan kai maganar mita 30 shine kamar 100 feet to amma nan babban matsalan da muke facing about shine filin gabaki dan sa 50 by 50 ne a ciki da ai shadda a ciki da ai gida kwaya a daki biyu daki uku a ciki da ai rijiya a ciki da ai kitchen to kaga ba to ne kuma ka zo kai rijiya baka kare shi ba to kana shan ruwan kashin ka ne da ruwan fitsarin ka da ruwan wankanka ka gane yana kuma cikin rijiyan ka ko kuma ka zo wannan dungun gidan ka zo kai rijiya makwabcin ka ya tsallaka garuwar baku shi kuma ya shaddan sa to kaga kana taimakawa makwabcin ka ne because ruwan sa na tsotsewa yana dawowa cikin shaddan ka kai kuma kana nan kana nada gidan kullun ana maganan babu ba damuwa yawa typhoid yayi yawa zuwa asibiti kana kashe kudi to kaga dole mutane su san cewa tsakanin rijiya da hanya da ake samun dati akalla kar yayi kasa da mita 30 idan da ai ma na matakan duniya ne kenta da 60 by 60 ne a ce mita 60 tsakani shi sai da an ka duba zamanin da usually GRA ina gwamnatin reservation area daga an bada makama kan filaye saboda me can da aka yi sokawai dinka can da aka yi region ko borehole dinka kaga ka ruwa mai tsauta ake samu makwabcin gishi ma ya koma can kai ma kai can kai can to amma yanzu matakan da muke yi shine mu wayar da mutane kai ga abin da za ka yi a takaice a samu kare kasa da mita 30 idan ba zai yiwu ba to shi dan ga maka wasu matakai kuma da kai na biyu shine sai ka yi shi ya yi zurfi sosai kai amfani da inji wajen tono yayi zurfi na biyu shine sai kai lining ka masa ganga tun daga sama har kasa ya kasancewa kai lissafin tsakaninka wannan shadda da wannan rijiya mita 10 ne to kai rijiyanka ya kai ka mita 20 kaga ga horizontal a kwance mita 10 tsakani zurfin sa kuma ya kai mita 20 to kaga Allah zai taimake ka kasa ya tace maka ruwan da kai iya kokarin ka wajen ragewa so zai taimaka so haka dole ne ya kasance cewa mu yi lining mu yi ganga daga farkon rijiya har ƙarshen rijiya kan ce ruwa na bulbulowa ta ƙasa ne ba ta gefe-gefe ba muddin da ya bulbulo ta gefe to da ci ya shiga na biyu kenan na uku ya kasance cewa idan muka yi rijiya akwai abin da ake kiran su parapet wall dandamalin da ake nan dan dankalin da ake nan wanda zai sama a bakin rijiya shi amfanin sa shine duk wani ruwan sama da zai zo ko ruwa da za a zubar saboda ya kasance ya kare ka da ruwan da zai zo mai da ka datti ya zo shiga cikin rijiyarka
0: Shugaban hukumar samar da ruwa mai tsafta jiki da muhalli a yankunan karkara ta jiha wato Ruwasa Dr. Sama'ila Jibril Alfate.

0: ላይ ቢያርስ ትሪፍ መከስ ወራ ካምፒታጅ ሰንዶ ዶዶዶ ሽዳ መይሰራሩ የዙ ሲ ማዳከቺ አዳው ላፊያ
1: Adao lafia.
2: Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum muna muku marhaban da sake kasancewa da mu ta cikin wannan shiri na adawa lafiya biyar si Bauchi shirin da ke kokarin wayar da kan al'umma kan hanyoyin kiyaye akwai haɗura a ciki da wajen gari na wannan jiha da kuma bin ka'idoji na tuki a jihar Bauchi kamar yadda muka ɗabi makonni masu sauraron muna tattaunawa da ita hukumar Barota wato hukumar kiyaye akwai haɗura ta jihar Bauchi wadda muke tattaunawa da lamba ɗaya na wannan hukuma a yau ma dai mun sake kasancewa da shi ta cikin wani sabon maudu'i a batu ne da zamu tattauna hada yake laƙumin rayuka na al'umma cikin kankanin lokaci saboda wasu dalilai DCM kuma director general na hukumar Barota muna maka marhaban da kasancewa cikin wannan shiri na
3: jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Deputy Commissioner Zubairu Mato retired director general na Barota
2: Wannan karo a wannan mako director general na hukumar Barota zamu tattauna ne akan wannan matsala na batun wanwai wadda koda a kesi a Nigeria yana daya batun ko ganganci na bin wanwai da masu ababen hawa wato hannun da ba naka ba suke bi yana daga kan gaba wajen laƙume rayukan ƴan wannan ƙasa musamman a cikin biranen mu jihar Bauchi ko muce ita ma ko muce cikin ƙwarar Bauchi yana ɗaya daga cikin manyan birane da ake tunkaho da shi a manyan birane na Najeriya wannan kuma ɗabi'a ba a bar jihar Bauchi a baya ba har gobe ko muce har izuwa yau ba mu san izuwa gobe ba ko dokokin da za ku yi ko kuma matakan da kuke ɗauka zai rage ko ya hana aikata wannan ɗabi'a mu fara da matsalar da bin wanwe ko aran hannu da ba naka ba yake haifarwa ne wanda mutane ya kamata su sani a jihar Bauchi
3: to jama'a masu sauraron mu na mai matukar farin ciki wannan shirye-shirye da muke yi da BRC Bauchi na dada ilmantar da jama'a da kuma yayi kuwa da tunatar da su yadda za su yi amfani da hanya domin su kare kansu da sauran jama'a daga afkuwan haɗura na farko yayi magana akan tuƙin wanwe wato aran hannu wato shi tuƙi na aran hannu babban illa yake ga jama'a da shi kansa mai yin wannan tuki na farko shi matukin imana keke ne ko na machine ne ko na mota ne babba ko karama na farko yana saka jama'a waɗanda suke amfani da hanyar nan a cikin hadari hadarin menene yake sa jama'a a ciki na farko shi wanda yake amfani da hanyar nan ma bai ma san kai kana yin wanwai ko kana aron hannu ba na farko kenan na biyu zaka iya sa shi a cikin hadari ko kuma zaka iya sa su a cikin afkon hadura akan wannan aika da kake wanda bai dace ba na uku zaka iya sa su waɗannan mutane su ji ciwo ko su ji raunuka a sanadiyan hadarin na hudu zaka iya sa mutanen da suke samu hadari da jin ciwo zaka iya sawa su rasa ransu wato su mutu a sanadiyan wannan hadarin na biyar zaka iya sa abin hawanka ta lalace abin hawan wanda kaje ka kai hadari da shi wanda yake tafiya akan hannunsa ita ma ta lalace wanda ka san cewa gyaran abun hawan nan babu makaniki da zai gyara maka abun hawa baka biya ba babu mai saida kayan gyaran mota spare part da zai baka wannan kayan gyaran kyauta sai ka saya haka kuma babu wani panel beater ko mai penti wanda zai maka panel beating ko ya maka penti ba tare da ka sai penti ka biya shi ya maka ba haka kuma bata lokaci na jinya wanda ya samu kansa ko kai ka samu kanka a cikin wannan hadari mutumin zai iya zama yayi jinya na wuni daya na kwana daya kwana biyu wata daya wata biyu wata uku kai wani ma zai iya yin shekara guda idan ya samu karaya musamman ma idan ya manyanta wani kuma ma ba zai samu wannan dama ko opportunity ba idan ya riga da ya mutu sai dai a je a sa masa a sa shi a kabari to waɗannan illoli sun fi yawa ga amfanin da kai zai maka nayi kai one way kai menene amfanin ka a tunanin ka yafi maka kusa to a tafiya kusan nan ka kare mutane ka ji ciwo mutane ka kashe mutane ka lalace abin hawanka ka lalace abin hawan mutane ka kuma tara hanya saboda idan hadarin ya taru za a zo a taru a tsaya hanyar nan zai zamanto ya tsaya cik ba tafiya an zo kuma ma za a samu waɗanda za su ce za su ba da agaji na gaggawa waɗanda ba ƙwararru bane ba ƙwararrun first aiders bane ba ƙwararrun ba da agajin gaggawa bane su zo su tattara su ya matsa waɗanda suka ji ciwon nan su jefa a moto kaman shara su kai shi asibiti ba dan an masa illa wani ma zai iya samun ciwon laka wato spinal cord injury to waɗannan illoli ya kamata idan mun yi tunani sai ka gani wani riba ka samu kudi dubu nawa za a kashe ko kudi miliyan nawa za a kashe a samu a gyara waɗannan abubuwan a sanadiyan decision mataki ɗaya wanda ka ɗauka ka ƙi ka bi hanya kawai kai wanwai shine babban illa kenan da nake so na jawo hankalin mutane masu yin wanwai haka kuma a duk lokacin da ake wanwai shi wanwai alal haƙiƙa yana da increase risk yana da ƙarin yawan afkuwan hadari cewa hadari ba zai afku ba a ƙarya ne duk a cikin masu one way guda goma za ka samu bakwai an yi hadari in ko ba ya hadari ba an kaucewa hadarin hadarin zai afku wancan ya kauce ya gudu ko wannan ya razana ya gudu to saboda haka wannan ma babban illa ne haka kuma idan hadarin ya afku za a samu me za a samu traffic congestion mutane za su taru a wajen
4: tsara hanya
3: a samu delay kafin ma a bude hanyar ayi clearing wannan hadarin haka kuma za a samu waɗanda ma suke layin zo wanda ya jawo dogon layi za su samu stress za su samu gajiya za su samu anxiety wato tunani da a ɓata lokaci da sauransu so irin waɗannan illoli ya kamata mu sani domin mu kiyaye yin wannan yin wanwe haka kuma ita wannan wanwe fa taranta fa ba kaɗan bane ba fa ko mashin ko mota a taran da barota duk wanda ya wanwe aka kama shi taransa 25,000 ne ba ragin sisi
4: in kai wanwe
3: an kama ka taranka
4: 25,000 ne
3: wannan ma wanwe fa ba shine kawai offense ɗinka ba na farko an kama ka wannan shine primary offense shine farkon matakin farkon
4: ne fa kai
3: a ka'idar road safety imma federal road safety FRC imma barota imma karota a Kano imma lasma a Lagos imma tres a Ogun farkon laifin da aka kama ka wannan na farko ne sai a dubi sauran laifukan ka in an kama ka wanwe za a duba ina lasisin tukinka wanda ya baka izini ma ka tuka wannan abin hawa ka hau titin gwamnati na biyu na uku in an kama ka za a ce ina takardun abin hawan vehicle license ya yi expire insurer ya yi expire ko roadworthiness ya yi expire takardun abin hawan waɗannan mahimmai guda uku za a bincika idan kuma kai commercial ne kana yin ta kasuwanci ne ina registan ka ta body code registration
4: akwai ina lamba abun hawan nan tana da lamba lamban nan me kyau ne ko jebu ne to kaga idan kai wanwe kana da jebun lamba za a maka taron sa baka da lasisin tuki za a maka taron sa baka da takardun abun hawa za a maka taron ka amma an baka laifin nan ba fa ba wanda ya damu da kai
2: watakila kuma ga wata dabi'a ta wanwe da kaga an fito a guje
4: yawa kuma yawanci masu wanwe nan sukan fito ne a guje suna ana ce masa gudun wuce sa'a shi ainihin mai hannu yana tafiya a hankali amma duk lokacin da yake barawon hannu yayi muna ce masa barauniyan hannu tunda sata yayi zai fito da gudu ai barawo ne ba hanyar zabale barawon hannu ne so yana fitowa da gudu ya tafi sama da 100 bisa 100 ma yana saurin ya wuce je fita yadda ba zai yi wanwe ba yanda hukuma ba za su kama shi ba to saboda haka illolin shi yana da yawa mun yi bayani zaka kashe kudi wajen gyaran abun hawanka da abun hawan wanda ka abun mun yi bayani zaka yi treatment ko da yake yanzu yawanci wallahi idan an kai ka asibiti na farko wanda ya ji maka ciwo abun hawa ya gudu
2: baya dawa
4: saboda haka yanzu sai a ce sai ka kawo garanto a samu garantin ka in ka gudu shi a cikin biyu za a samu daya shi zai zakulo ka to saboda irin illoli da ake yi wa jama'a kuma hukuma ba za ta zauna ta naɗa hannu ana cutan jama'a saboda an kibi ka'idan tuki domin a zauna lafiya ba to kaga dole hukuma ta yi hubasa muna nan duk wanda muka kama shi da wanwe za a caje shi duk wani laifin sa ya tabbatar yana da lasisin tuki lasisin mashin nawa ne 10,011 ne ana yi ka je kai lasisin mashin in kai 10,011 na shekara biyar ne akwai ta 8,000 shekara suna jan hankalin jama'a dole ne kai in kuwa har kai wanwe din nan ka kashe mutum baka da lasisin tuki baka da izinin tuki baka iya abun hawa ba ka hawo ka kashe shi to kai ma hukuncin daurin kisa ya fa za a daure ka daure rai da rai idan ba daure ka daure rai da rai ba sai ka yi shekara wajen 10-25 a gidan yari kafin ka fito amma in kana da lasisi wannan lasisin ya tabbatar da cewa kai gwanin na gwanaye ne wannan abun ya faru ne bisa hadari da kuma ganganci a gefen ka za a caje ka sosai saboda ka ji zafi ba za ka sake ba wasu ma su ji tsoro ba za su aika wannan laifin ba
2: to ina ga bari mu dan sharuwa DCM kuma DG na Barota kafin mu dawo mu

0: Assalamu alaikum jar balasu wa ma su yi aska suke yi ndafin ma BRC2 suke waras gin lasu ne ban sabte luana salisu husaini mabangam la la ganlanya
1: mamala mujittafa maryam abdullahi mankitalu
0: to wa ma su yeska wandalma suke lan bobala su pongu bancha dumsu to ban sabte milal rendas mi la bankat ma iber i matak isasol girma kol shapi ma shapi ka boba yakte lai to bi kol pa ne kadam jejjet e padam bobata bu jejjet la kwat bobala su ba bangum wandalma na ana ban yedmut nyanan to mila lak bobala su ba bangum mi korle takor wa makwat mi talak ngala gidi guptin dun lasu ba jima jin yina ba jilasu mala ahmad manyam rat ma yila ki tansu isum pat ban yu ba ilina to baji bikol pa na wawun zarat bikol pa na watu la tula ndapun ma su kishap kun watu tuimi la kwat yi ba jilasu ma ki ma mushisu ma ndoliya be yana aliyu rafi makaranta mi jamna binin dak dak mata fa bi yi lagan lam
1: to ban sabte milala ba jela suma kadi jar kab mata awa ma lagan la shapka to kun fakna ipa ma ku aliya to milala baban kitabi pian milala umar lasu clark la hashim la suman kitalu la aminu ali man kitalu la bi baban kitar kiya la gangdum la suma kan la jaru to milala baba kitas kurkun bal shakmi kebat jar lasu yana to to lama
0: me wa labar na wuni ki wa shapana ba shapu bara to jarbala su wa mau su ya aska wundan mana kap su laki yo ma girma su shakun ngamudi yina susun malla sa kwadu kod malla bir tok tok bisu bisu ko su taskit kai bobala su kwat su shapi bobala su na kir su ya dana girma makka so ayatu su pak girma yin ga ka ba to bi kolti an so girma su shakun ngamudi yina wa mau won sun tutumi wala ma musu pian kawai durmake wala ma musi kab mata usunun gungulu mama kurum gungung na biankom lama kwad lami mbulla su ki patmi shanshi su kama bi kolo ko imanu ma atum bulli su anya mbul shanshi yala ki nya mbul malaya ndi su pa anini kolsho
1: to yala nya mbul kol pa ay babala su su ki kadisum wa mi ma ba ma ku zuwa ba mi ma su niqmi ay nzal baram la'allama ba'madum la'ama ba'madum mako to babala su su katna sum su shekna ban ni'ta ngunu su kibul kun yawware to wula fur mai beri sum

0: walbiang ibon bunsum walbiang ibon piasgri to jarbala su sulakna ko aso asun dar jarlan darak bara ya wore to girma mishapun bi nyal nyal la su karita mun girma ngamudi to kaski kat kare mi kat kadan mimi shabanda
1: oh jarbala su billillahi wa man shakama wa man taqtaq kwat kun man min iwa ma bugjila ba girma makka mimi ma isin mimi ma mi musumna a mi ake dadla mun bonsomba mi laki sunum gumbole kap matak to miki nguri yada ki nyaban shashi mi yadan da ko zum bonsom a jarbala su wa ma won dalo ana wala baji bala su ban muni ana wala sun tumto ba wutumun kunu girma makka wala sun sabon sun ba ki ubiyar salan kab mali ni wala ma biri to e sunnya ya ndena sunna am ngamudi su sunna ban wala sun chat banda to isun wa ya ne ipam ta kwata lokka mudi chat ban kwata kolsho idal mana kullu ship kit ban mi wato ma yake sappi gongoran latir girbambi yalam shashi e bobala su walam guriyte shashi yake sun waya bon sun ma bane wake ne bujwa la boban bayin bon sun ba be ko ni pat mun girman nga mun be jinni khni khman gorra guriyde wum wato tumi ya te bon sun ma ba to la kana in guriyde gin wuba girman makka yana wala sun bon shi ba mi ba ki dum ki kad yalam fa wannan mun sai wala kasam wala bobi to lokka modi wa ma wugam lana ba'maku ibonsna miliyin ba'mi bosorabshi ko tad wala gamba lana wugaman kadi pa makka kadi deso wa ma mala makka wanda almana kab girma ko la kamori nyolma to wala la podo to la miki sun la kana ibo bala su gin dadla kun la bonson mi ba wa man ngama dal le pa sai kolo to sun ya dena su dadam la kun laban bon sommi ba kun sho to wami ma ship girmi ma bom shashi mi man belli belli make la ya ni su bon su kor wake la su pa
0: to wa ma su pa ka ka bon ba ship kuni mod ship girma yake sofi laban kit ma yake sofi lin mi to babala su ban bi na wai miki bab ma ya na wai ya ku be risa bon sun bar sabala gir sun yali ba mi so sai bara baban ye gakba miki babiki da na wai ya bi rasa bala ya lalwa ship girma ma yake kurma ban kitma aswab ma ye gwara na girma sumlu kap sungal sun turu buhum bara to mama usa bi kulla kulla gali shaba kulla faqwa mama sula sun bunsa sai kullu akadi ga girma karga almayin ma wa ma ikashab kama ilu akobi numbu to biang mai akari paklu budang maraka bungar malama sabala wa ma wa ma shabma ulayin fa amiliyin to fa arabshi wala fa arab mai di shanshi boban kuma ya fa ba akun ni an gabe ki bil nga balle biki bun sum la boban abi padliyen malib ma li nyakna ka aru sai mbulla yuma ibam kwar to ki sabun su ngu ila ni'mi yibyo amma ka annun bara sabala isun ka fa kadan bara to wala fa ma itutumi ko ibun samwa ko mudila furun wizar wuga ban nam bu galan ma wuna malima to bobala su su ginna wai su ni anna wai bulmi fala so ban ti'mi fa la gar ma faksuma kat pawa ma yindara to ship kat ka ship jil ga ba bobala su ni ki poni ki so binda to tumi baba ki fa ki wala la kadu yake billalala akuru abe so so ka bambi furba yake so ban ma yake di bala ipwani be so so bi sumlu wusunun wa ship girma yake kurma mala banket mana su shi am gargajiya masu kad ma yake bankiri banket bi bambi bala burba yake so fi karbi bambi wabani ki nabi ki walan sum li bakman ma wala sum ma ka ba to suma ba ba summa amma ship bil labi ship ndarbi labi vurba ya pon bi bal gari bini milami wala vurvur la ya pon asaki sani sum ki su kabla amma wai su afa ba su shi an girba ba bala sin ki fa su kadma ila ban kidi to sai wal wurub mai bun summa ishiq ma ka aru biyar ma isum la boma ni sun di islu ba lina wunan kunu ibiyar mai sagar ma wuli lina libki be sagar ma karla bun wadan bi summa fa to summa kad ni kandi ba to jarbala su sulakna kwarsu wala galam lu inana munu won pam ton man be sagal ma won limalina ban be ri sum lawan gin shekna sum ma be de bi sok bi gun gus gurbanda to girma mitan
1: wa man shagwa ikadi ma ban basam girman gapiri e kwal pam gurdi su dang dang linu ba su ci gambam bonso la ba wu gambam mak yi girmi ma be la ba kuma wula sun sabu raba dum buraba ma bi tan wa kan kon mi wala biyalam yaki yadbana girmi wi shanshi babi kwadu gambam pak guja
0: eh
1: ngil walami
0: eh
1: wa girma yat yi ship kit ban ma majin yina ngongwara to ba hisu bok ngongwara izum la shandi ba lin ma ba la su yin jina ba la su ma su yin dalu guna la ngil mbo la tiet bak nzalu la tiet mun girban wami bin zok nzok gima lin na machan ya ande na su pami won dal ma na gubi ba ya dang dang ma ki pakka dang ma yi ki pak la ngil mbo yi banamo to biyele bisu jin tat na ba bisu lok na mudi wa ma mala yan so a shanshi to bi ndara gen wal su ba jar bala su sula tol bo bala su bi bisu lok na mudi bisu jin sunna ba ma ku sunnum ba isum patta lillami tukum ki ni ina wala wurbu hukurun rai ki hukurun da rai ma isun dalwa ma girba bi pakki yab kaba isun dalwa kena ba suba girba shel masu amma girma wa ma yaqti la koli dal man kab girma pudi la yaqla kol to bisu lokka mudi mulaban mula pam ban sabti isun patta to ana bu kad lokka mudi asun nabu sheikh maqbul laqlaq maqyiduna wa kad ba baba to bi kol ki ansa girlin ban ga baki pa dan yaba ballaji ko am gab ya ndene sogal bi sogal ye su ki biyalye ngongwar mima ma ki bakka dan ma ki bakka idumbo ma ki bakka ibal biam shendi ma wa bi su ki talriye bi su ki sun ko sala bom bos bana wala biyar ma bi bosum sai isun biyal balu biyal girmi ma ke la yandu biyalli ma ko ni pakka lana bana karna shanshi sai sun girma kara kan ki gadi wi shanshi ba wa guja wala bos ma guja kinimwa pian karma pidi yi padi pan yi bilin lir paklayi eh ka tuwa ma wala des ma ba kan amma yi pan lir paklayi to biliba la yani su ki sun sai sun yaksu sun ma la yani ko du bobala su ban fa yi libmi ma mbere zummi asun ket bana kasaba ma bi ndarak la wale ne kan wake ne to jarbala su sulok na mudi kol sho ibyang banbala su ba yun nyin sun maye ki pan bakzal gyak kwat ma mbere ba nong mi se sun bakzal ma kawi ba malla makanini malla u shab kai mut kun ma
0: to babala su wa anga shab ma ashin girbala su ba su yin ki pak badan ba babala su yin ki pa wa bi bakzal ma labi nzu yawwa labiyar gela arban ga biliban naqdi ba yake bel babbiyan wala wala satuma inna mai fusulila abakuru wulli sosai labin gurba rawami yawwa re wungwaran rada koyi da ba ito inna na abakuru a wun fusul ga wulli bi pom wala su shi'an kab eh wulla su am pom mami ko ngwayi di ba inna ma igal mbokshin so kam mon ngangni ma bas bas mi wulal keman ili wulem wulu se sun manzal bangma to tutumi ya ki bel pombara wula sunun pom se ko wula biya kam matabi amma ibwa bala su kam ashim pom to pom mi yikin ki anzal wa mai ka shakka ba guban ga ba yiki pak badan ma wusun labin gungoran gungoran ba yayin ma ba su yin ki dalu man yana ngini wa mi wulla biyan la pa wa mi mbul wala ngoni jarzum ki aka aka pepi ma bishi
1: wa
0: se won won won ton to pian ashimiye to babala su su katna i gargajiya su shekna zamani mai matutuimi yawa to
1: wa mai shab mai makban basam bajila su manu adam yuno saman balloko libma sala walam gigan lai uba mai kina kullu sum wake mud partna ban yad mud girba sha basha basha yigi shabanda to mila lemi bi kol pana ya yin zarat misaw yel saqibana yel mulla saqibana to bi kol pana ya yin zarat bi kol sho ngalab ngitalo wa won ngitalo malla won bons ma ki bons ma gol ibana dun bakun bab kun la bel bol balon bab man bel malla won ki bel majin
0: to ma farko su ki belan gungwara su ki belan shendi yawwari la gu yake belan gu sosai to yake belan kunu to idan manin zalla su masu ala fadama ba yawwa girba ki fa bana la ba daga bana babanga ba ki belan zo to amma bel mbak zalma kam sun fat ba ma fa wai sosai bara sabala ban bala suma wa yake na mannanu igingwa jigawa na to girma su ki fa kabla sala man dalo yawware
1: ki malam fa won ki fan malam kwa
0: to malam bi ki fa na ma bi Allah ya ki bi Allah lam malam ko ibal zumla sa bi Allah bi fa'na ibana ibili ayi fa'na to tutumi ashim bi Allah kawai ya ki bi Allah labin gurba raba ga ki shabba kap yawwa sai dab jalan muddu ayala yu sai babna sa sunna kun ka so yusu kam gui yun mane lina so walan gwatte ki win ma afa an jambushi sumla wanne won ga bi Allah ne hai to babala su don Allah la'ana kwadun su bi babal sha'bi su labiyar mututu mal girme fam gusum wuru fatutumi wula bialan wula sun wa ma ye fonna wallahi wula bi bal kem polan jammi wurub na sosai inna na bidla fa an bidila fa an ce falali sai la malami sai la pomi bale to babala su ginna wai wurub na ba bi bo man bugal sum ibel pom nga kan gadi ba bi sun wurub mai ya har sai la al mukuma ibel
1: kol sho man wa kwatma nganam sun ka sunda lus lus yaji bialan wake ya fa wake ne ni kullu lus
0: to lus e buktar mi laki bial lus bo bala su yaki bial lus sara wa man bul ka fa kami bial e karba nga ba yake na wai kwanyal yawwa to yake purbili to yala mbulla tu to wa mi aku fasan mu kwanyal mi la furma to yaba yake furtare liye yake kishi ba yake maradi ma maratna yawwa in musumma mun labiyar mu sai wunkin mararu wunki ramu wunki mararu bawa i shandi na bara to mbok takbe la ki fa babala su ki Allah ya ki fa ba gmin yawwa an yi shandi na kawai amma wala sunun lusu mbok takbe la ki fa sai ko su fi ashi bane
1: to jar bala su mallama ki wunya ki fa lusa su duar mu hun ko da gurga joba wunya ki fa ba su kashe bam lus su shabam kullam walam garbi eto gar bo bala su jinki belan gab yi garu yi ke fan kwad yuma iban bala su ba to jar bala su sulla shapion mi sulla nabul lo itulmi bi su jinni su datta ewa bi mbiya pian yala ki pa to su ba ya ndi su pa bi ya na su shashi kwad su ka ma bi ko lu ban bala su bi kap girma wala jalam ko la ya amti bi pan sai su ka bi ko lu lawa ma su pa to bi kol ki yansa mi shaban kun malla ngala gel bi baji balasu ba pa zan bi jaru ba jinjin balasu laba imota sola kamyemi luluna pial boma ya lay bo mon zan law piali girma chansun ki gus girma bi aba zam matum la suna pak girma sha bo ma pam biya ma pak ma sha bi to bare ma bo ma isun pam biya o ba to bot le bu pak ma sha bi iwa ma yi lidum la ban pak girma isanu wala su yatka bu nki biera bu nki pak girma yanu bajila suma gitalo mila lemi yina engineer Aminu Aliyu ma gitalo mbasni lawa mai ki pial bo bala sa ili balu uma ndal mana isunum la musu isunum wa mai ki ba yi engineer ma mallau shab ka mu
0: to engineer luluna lula ka tam kelu to ko barke wa na janku ba ko zal man zala ya labe mai ya tuna du'u ikabbon bunsum wana manya ibal da shapyan to bi ku rishu wiki wogin na wai shi im gano ko wake na ba babala su be saki fiye la mun shawari ba ushafe be fawi be fawa mi to yala fa alim dum jar lalidum wa ma yala shaban lu'mi bikin mun su shashi yawware to babala su sulaka bun mi ginna way su shabon kun ma su ba din da shakna a a wa ma su la su mba libi tapas yawa num la ki num bisu ma sala ba wan ma yala na jar la pak ta girma gelu to la ki num bisu la su ki shabka ma yawa to bu kuli ya
1: sa amin ngalam gitalo a jar bala su umba mun girma yi ba jama'an mi shaba shabam kundi su shashi kwadwa ma mala su yada sukina ginki bobalasu kai padi baban girmi bobalasu bala girmi ma kake sa shashi ba liman ma mbirila mbung mbung ba pat mbwal sum pat na mbwala banga bwal ngi ndapumi girma maka yina miyeren deke mbabye miyeren dena su banamwa to jarbalasu kola yamte sula lidum laban bozali bajila suma durum mabal shakmi be des gigya ndapung ma bisu wama su bab bobala su ba kun bokla ba kun podon ya pari babka galet to wama ma binu mundi su shashi la su pat su bab bobala su su bab halima ya bali e imun zalmi wandal mana su jar su balin kun podon kun podon wallahi am kaftafa balewa sula da wa bununa inji babanu wallahi am kab dasu ubiyar har takwatalu suna wallahi am kab alkaliri sula bana ba to bisu part musu suki ya ta na girma ya nu kullu sun me bisu jindat ka ba ngalam gitalo sunun bajila suma ya bi tamushi su yan wala pangu man ma wakari labo man wani
0: to pangu bla ma mi la bo baba mi la e mi la la baba la su babal group la su ma jar yud man to pa pos mi piang la ma ba bali yawa mi la la baba la la su la mun bala la ma la ya la kibet la baba pak ban da pung mi to bu ko fa na bisu dul jajjat yawa bu ko nyaka bisu ti yawa
1: yalla yi bajila suma ya bi ki tamushi su mun ban ma ina iji pambo e mursu magab to miya den disu ka jin su shab kun e mut kun la ban yel sak idal mana ban yel sak ni bobala su mun bala su akat ma ban yel sak malla gusu kwata kun la ban yel sak ma kun la ban yel sak ma ya dina bobala su be deru wandal mana akadam pam ji pam mun kesta tatma ba akada kod gusum yepa yeka di shay yef sayni ni
0: gusum 1 2 3
1: okay ta jarbala su bana gusum gap gusum a mun fushi gunu sun lindum laban shaba mun tiet bana suma kol sho kullaban girma mi shab mi kullaban yel sa'mi miyana na shab kun ngamu diga ban yel sa'mi se bola tapas ma wala sun tapasa to ka ba ba mun malawun yala kadam wudu ariye malla malla ayel wonna iga adisun ashabu bu baba kwat badlay bena boma ban yel sa'ma libmanu wila wulaka iya bi griya ban luy biir pelnat la bana isa sunye isun wa ma ya wula sun fa'wa ba ma ika isan bolu bi gus boma sha yilo abu sun boma bi adi kan ba wa na ba ne kan wa ma sun ji fa'ba ne gurbi ko bi ji ban shanshi to bi kol ki ya sa ngalab ngi talo nawimo inji jarwala su namiu nawimo wa ma bal shaqat yas bal shaq bi su wimi bal sun popa
0: bal
1: popa galet luluna wa ma ma bal tutu mi laban gisa ko adu miki jem miki dalak
0: iki dalak ko iki wa
1: girma makka la lu am ipam ganu tabbana mi la yam sembe mai ki kai mi apat mai abab mai ki sin ba to wa ma manum jarbala su bisu gin dadna ba kullu luluna mi dad ka bali ba bisu pak girma su pa su sunna girma yanu bisu gin walid in zaksu ba bisu sunna man la yanu kullu summi bisa gin dadna la kullu summi ba kwat girman mu amma ta shafi bobala sun kullu ban ki dabbol ki boran mi sun bottara numbara baji bala so kai ki boran nan bolwa ma ki suka kun su kun liya ban dabboli boran numbara tirmi ma isun mi ya ki tras manda fa wa alai fa wala fitni yigdar doni takwar le kari kari kun dola eh ana ya taqdar ni pian pidna pidi ya bo wallahi ki ne taqdar ni jar balasu bisu tapas la kullaban ki boran bolmi la na sun kutsha shi ba la na ba boma biwal bawu la ya boran apa bora bi ba to bisu gindab su boran da kwat girma ki pak girmi kolsho yala bon boran ma fa girma gab ma yala son bale ya ga ban pa ko kuma tapas to da a shek girma to amma ya ji fawa ba sai suna dabbol a boran ma to wala boran ma bolo liman usa gusun fa yala duar ma wona wo bo banake ne sai ne mayinu mi ni banawe amma tutumi mi banawe girma ma kai boran ma ban ba biyan ban ba shek bukai fari boran ma to sun yanda malauka da shabi mot kulma
0: to girma mi shaba akai ki boran wa ma dai bi baji bala so aka suka sun fat mut ban ba bara yawari wa baman masun masun yiglayi ba sha'bini yiki shab'ina wai bobali ina wai bitariye abwal bu'l bale kap aboran man budndale ba an yakamalale la gus yakade tutumi sai ko abiyeli banana abiye sabunsum afar girma yeli to wula gwaran ma lepi bolula lwa ma yi gwaran man malama kuma mani babidla yu mai dabbani fabini ina wai bi ya abunsu ko kuma bi ya galbani nika daidai yila ganma bana yi gusi tun ibanna walla wani yinna yawware to mama fam kini kini wabala su su tanski tun wulla fam bandi bo wun fami wulla sun fa ba inna na wai magwara na girma ki ba yayi saki na wai ya shi ka sabun su fawru ka ba like na jingina to yake swafti wa ma har yi ya wuru kai da bi gwaran dilama man mi gwaran ma isun da bobsun dalara to bari an ni bala su su shafun wulla baban bo ma gwaran na ni bo ma sun ba fin numbe na ba bo ma taqbi yake fa ga ya sai sun la bo man mu wurubu asan bo ma asibiti ya ki gwaran sun ba ban fod mut ma lama ban yadlu lama ba wai sai la gwaran mu sun ma ila safar shamiyu ma yibus man to bobala su don Allah su sunna shurbu su sigin na wai lulu ma ibwari kun su ba su yanna har ba su
1: to su ka ma jarbala su bo ma kira ndok ma irad ma ndok biso su jamna bini sai takwad doctor start ma yu kolla yamte wa ma won dalga mina salisu sai ni mabangam ma milana ibal sha'ibini e injar

0: I'm not going to be able to do it.
1: Nyazari ya mwati kwa.

I'm a son.

I'm going to go to the hospital.

0: 我们这三里边为什么我买了个万马松要过去要接生啦我觉得那么高
1: 大家好，我是张辉。

我是爹妈妈。

0: Redwan Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau, sabon tsarin pension na PENCOM wani tsari ne da ma'aikata za su ci moriyarsa. Sai dai da dama daga cikin 'yan pension sun kasa fahimtar da tsarin yake. Masu arziki sun bayyana yadda za a ci moriyarsa.
1: Mutane ne waɗanda ba su fahimci meye abun yake ba, kuma Hausawa ma sun ce kaɗan ya bi amfani ko kai kana da shi da yawa ba a biya ka ba. Amma sai aka fito wani tsari aka ce wanda da kari tayin nan za a biya ka, sannan kuma sauran kuɗin ka nan za a ɗan sama ana ɗan kasuwa da shi, kuma duk wata za ka na ganin riban ana turo ma a RSA ɗinka.
0: Sabuwar shekarar kalandar musulunci ta 1448 ta tsaya tuni malamai suka fara jagorantar mabiya zuwa ga tarukan sabuwar shekara tare da kira ga al'umma da a kyautata ayyukan alkhairi domin dacewa da alkhairin da ke cikin shekarar.
2: Muna da kira ga dukkan musulmi na duniya sun yi amfani da wannan sabon shekara da aka shiga wurin yin kaimi ko kara kaimi, wurin yin ayyuka na alkhairi, wurin kara maleji a cikin ibada.
0: Waɗannan da magana waɗansu rahotanni bayanai da mahirar raki za zo mai sauraron shirin tare da ni Abdullahi Muhammad Dambam. Sai a jira mu kaɗan.

0: madalla. Daga lokacin da ma'aikacin gwamnati ya shiga shekarun ƙarshe na aikin sa, babban abin da yake tunanin madogara a gare shi shine pension da gratuitin sa, wanda zai rinka samu a duk ƙarshen wata yana riritawa. A shekarun baya, yan pension kan kasance a ƙarƙashin hukumar pension ta jiha, su kuma rinka samun iyakudin su da aka tura musu da gwamnatin tarayya. To amma zuwa yanzu tsarin pencom da ya shigo, tuni gwamnatoci suka karɓe shi, duba da irin riba da dan pension zai samu sakamakon kasuwancin da za a rika yi masa da kuɗin sa. To domin aikin ya tafi yadda ya kamata, ya sanya hukumar pension ta karo-karo da kuma hukumar biyan pension ta jiha suka shirya taron ƙara juna sani na yini ɗaya ga jami'an da ke da hannu, ga jami'an su da ke ƙananan hukumomi da kuma ma'aikatan gwamnati, don ƙara musu ilimi da sanar da su yadda yake a tsarin yake a ofishin DEC da ke nan fadar jiha. Bayan bude taron, shugaban ma'aikatan jiha Barista Muhammad Sani Umar ya bayyana yadda shirin haɗin gwiwar ya samo asali.
1: Yanzu contributory pension scheme ko kuma pension na karo-karo yanzu shine yayin kuma shine reality, tunda gwamnatin jihar Bauchi ta sahale ta yadda, saboda abubuwan da yake faruwa everywhere, mu yi scheme din mu a nan Bauchi, dole ne to in za ka yi sai ka yi abu da ilimi. Wannan abu babban abu ne, shi yasa gwamnatin tarayya kaga ta rarraba ma kasar zuwa kashi-kashi, ta tuturo ma'aikatanta na pension commission don su iya taya jihohi su tabbatar sun fara a inda ya kamata a fara don a yi nasara a kan wani abu nan. So mun taru yau a nan gurin ne don mu ƙara koyawa ma'aikatanmu da za su taya mu a jiha su tabbatar wani abin ya yiwu, a ƙara koya musu sanin makamar aiki. Kuma abin da ya yi min daɗi shi ne, mu Bauchi ba mu ne farko ba, amma ba mu ne ƙarshe ba. Wa'inda suka riga mu farawa, 'yan kurakure da 'yan matsalolin da aka samu, mu yanzu ba za mu same su ba insha Allah. Shi yasa kaga abubuwan namu do suna ɗan dragging, amma kuma suna tahowa a tsare. Abin da ya kawo mu shi ne mu tabbatar mutane abin da za su yi suna da ƙwarewa a kai, kuma in sun koya su tabbatar sun yi shi inda ya dace. To muna kiran wasu DEX officers, akwai duk wanda suke da za su yi contributory pension scheme, akwai wa'anda aka aje su a gurin a ofishin gwamnati, wanda su ne za su lura da wannan abin, don saboda kowa abin kara ɗebe shi da faɗi, to sai a rarraba ma'aikatun guri-guri, sa'annan sai ake ɗaukan ma'aikata a gini a koya musu a gurin, su ne sai su zama DEX officer.
2: A ƙarshen wannan taro, me kuke so su tashi da shi?
1: Su koyi ƙware, kuma su ba da gudunmawa a tabbatar da wannan abin ya yi nasara.
0: Shugaban ma'aikatan jiha Barista Muhammad Sani Umar. Alhaji Ibrahim Inuwa shi ne shugaban hukumar biyan fensho ta jiha, wanda ya bayyana cewa da bukatar a ƙara wa masu wannan aikin ilimi domin su tunkari aikin da sanin abin da ya kamata su yi.
3: Mun yi embattin din 20 local government pension tax officers da kuma MDS da muke da shi a state, duka sun zo, mun kai sama da 100. To mun taru ne don mu fahimtar da juna game da tsarin, sabon tsari na contributory pension scheme, wanda international body already ana ciki, to wasu jihohi ba su shiga ba, shine suka zo su fahimtar da mu mutane, su fahimta su ma pension tax officers din da suka zo su sake koma wuraren aikin su, su dada fahimtar da mutane. Also is a continuous engagement da muke yi, amma wannan tunda National Pension Commission musamman ta turo a zo a yi wannan abu, to an zo an yi head of service ya zo da shauransu, kuma muna da zonal headquarters na National Pension Commission, to a cikin 613 nan suka zaɓi Bauchi su soma da ita, kuma alhamdulillah gaskiya abubuwan ya yi kyau kuma mutane suna farin ciki.
2: To dama Bauchi tana ciki, kuma yanzu da Bauchi take shirin shiga.
3: Bauchi already an samu duk abin da ya kamata su shiga wannan scheme, da su employer code da registration da shauransu, kuma registration na ma'aikata wanda they are in active service is ongoing. In Allah da muka kammala, gwamnati kuma za ta faɗi abubuwan da take so, inda aka tsaya ta ci gaba.
0: Shugaban hukumar biyan pension ta jiha Alhaji Ibrahim Inuwa. To ko ya kungiyar ƴan pension suka ji da wannan taro? Kumar Abdullahi Alhassan shine shugaban kungiyar, ga kuma tofin da yayi.
4: Mutane ne waɗanda ba su fahimci meye abun yake ba, kuma Hausawa ma sun ce kadan ya bi amfani ko kai kana da shi da yawa ba a biya ka ba, amma sai aka fito wani tsari aka ce wanda da kai retire nan za a biya ka, sannan kuma sauran kudin kan nan za a dan sa ma ana dan kasuwa da shi kuma duk wata zaka na ganin riban ana turo ma RSA dinka to kaga anan abu ne mai kyau kuma ana kokari ma a gyara shi kansa kudin da ake barwa din kaga mutum zai access to 25 amma kwadiki na ga kamar National Assembly an tura musu na ga za a mai da shi ma kamar zaka yi access to 75% of
5: daurewan wannan tsari a matakin jihohi tunda a gwamnatin tarayyar ma akwai wurin da abun yake tafiya hawainiya a jihohi ana tunanin cewa kamar ko ƴan siyasa da masu anu da masu rike da jiha za su iya rika kwashe irin waɗannan kuɗaɗe
4: ai ka san ya danganta ga management dama shi management an samu kyakkyawan management komai zai tafi kiliya kuma dalilin da za ka ga Bauchi State ake ta kakaka ma akai bete ba saboda experience din da muka yi na baya saboda akwai abubuwan da suka faru da gwamnatin baya game da kudaden ma'aikata mo especially example kamar National Housing Fund din nan lokacin Isa ya gudu bazan taɓa manta ba lokacin na aiki so wanda NLC suka kai banki kotu cewa ba su ga amfanin wannan kudin da ake barawa ma'aikacin da ba su loan ba su komi to anan kotu ta aiko da court order ta dakatar to matsalan da aka samu ita gwamnati a lokacin da aka dakatar tana diban kudi wai a wannan lokacin sai aka ce kudi ana sashi a sinking fund account ina ga ya muku har yanzu ya yi sinking din wanda ni ma kaina daga gani nan da na retire 2017 har yau ina da wannan kudin kuma haƙƙi ne a biya wannan kudin
0: shugaban kungiyar pension a jiha Kumar Abdullahi Lassan Misau to daga bidin biyan pension sai kuma mu juya ga harkar na doke tsohon jiniki inda zamu kawo ci gaban zantarwa wakilanmu da shugaban kamfanin taki na jiha Mr. Kefas Magaji Musa wanda a yau ya bayyana cewa duk da cewa al'ummar jiha suna samun takin da arha to bai kamata su riga daukar sa suna sayarwa ga makwabta ba kuma duk wanda aka samu da wannan dabi'ar to kuwa doka za ta yi aiki a kansa
6: wasu za su zo sai takin da arha in su saya da arha za su kai wa yan kasuwa in fact abin da muka samu wancan shekarar ma wanda za ka zo ga za su zo shiga layi cewa suna neman a sayar musu taki yan kasuwa ne sun raba musu kudi zo su saya su je su kai ma yan kasuwa kuma in ya sayi buhu ɗaya buhu biyu zai je mai da shi buhu hudu ya sai don ya riba now kamar yadda doka ta zaina mu dai a gidan taki kamar yadda na faɗa maka aikinmu mu yi takin ne kawai aikin bincike na wayannan duka yana wajen civil defense ne idan muka sami complain na cewa akwai gurbabban taki ko kuma akwai mutanen sun kai suna bata taki sai za mu kai kara za mu faɗa masu civil defense ne za su zo su bincike su kuma ga yadda an hukunta waɗanda aka kama su da wannan laifin
7: yadda kuke buga buhu ɗaya a naira 40,000 kuke sai da shi a naira 20,000 kuka ki sayarwa a sauran jihohi domin manoman jihar Bauchi su amfana wannan a naira mai girma gwamnati
6: mu kan muna ce mutanen jihar Bauchi mun yi sa'a mun sami mutumin da yake son mu yana duk abin da zai yi domin ya ga cewa ya kyautata mana a jihar Bauchi yana yi manoma tunda babu yadda zai nemi kudi ya raba musu ya kawo musu taki yanzu a rahusan kudi domin kowa ya ci riban wannan gwamnati so muna cewa mu kam mai girma gwamna muna cewa sa mun gode Allah ya saka masa Allah kuma kai shi gaba da nan manoman jihar Bauchi mu yi hatara kar mu dibi wannan kayan da mun samu arha mu je mun tsaya sayar ma mu wasu a wasu jihohi domin wasu damon su kudin riban da za su samu a jiki ne ba ainihin amfanin da za su samu a jikin wannan takin ba idan kai baka bukata to ka bar mutumin da yake bukata ya je ya saya amma ka saya ka dauka ka je ka sayar a wani jiha kana kashe Baucin ne kuma ba masu jama'a su ci gaba da irin wannan rashin kishin kasanmu
0: shugaban kamfanin taki na jiha Mr. Kefas Musa Magaji to duk da wannan arha da taki dan Baucin ke da shi wasu manoma da dama sun bayyana cewa lalle a bana ba za su noma ba domin baya ga taki wasu kayayyakin aikin gonar ma sun yi dan karan tsada wannan kuma sai ya hukumar kula da kungiyoyin gama kai wato CFA ta bayyana cewa lalle tun da gwamnatin jiha Sanata Bala Abdulkadir yana son ayi noma to su kuwa za su samu da takin ko dai kyauta ko kuma wani abu makamancin hakan ga manoman jiha wanda kuma hakan ya sanya manoma dawa hayyacin su ga ci gaban zantawar wakilanmu da general manager hukumar Sharafil Abbazadawa
8: a baya dai mutane da dama sun ce su ba za su yi noma ba saboda yanayin tsadan taki to alhamdulillah zuwa shi wannan kungiya ta afan da kuma wannan taki da za su kawo wanda za a raba a manoma kyauta haɗin gwiwa da CFA gaskiya ya taimaka sosai kuma ya ba da ƙarfin gwiwa wa ƙungiyoyi da dama wanda a yanzu haka in Allah ya so ya da waɗanda suke tunanin cewa ba za su yi ba saboda tsadan takin saboda wannan tallafi da za su samu gaskiya mutane da dama yanzu sun dawo sun shiga harkar noman nan gadangada mu a nan CFA muna daga cikin waɗanda muka yi benefiting daga wannan program ɗin membobinmu wanda suke mu'amala da wannan wajen mun rarraba wa mutane form kuma a yanzu haka nan da nake maka wannan magana takin an riga da an kawo shi abin da ya saura kawai shi ne idan an gama shirye-shirye in Allah ya yarda nan ba da jimawa ba za a ci gaba da raba wa kowa wannan takin kuma har ila yau muna ƙara mawa shi mai girma gwamna godiya na ganin cewa ya bunƙasa harkar noma barima na wannan shekara ba abin da za mu ce mai girma gwamna sai dai Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi Allah Ubangiji ya shige masa gaba Allah kuma Ubangiji ya bashi ikon ci gaba da gudanar da mulkin da Allah Ubangiji ya ɗora masa
0: shugaban hukumar kula da ƙungiyoyin gama kai ta jiha Sharafil Abbas Adawa
9: shirin yau da gobe na BRC Bauchi
0: madalla tarbiya dai wata aba ce da dole sai an haɗa hannu kafin ta samu inganta tsakanin yara da matasan al'umma kamar da Bahaushe nake cewa sai an haɗa baki ake fiyaduwa bai ga kokarin iyaye to ita ma cibiyar ba da ilimi ta Minal ta bayyana cewa za ta ba da ta gudunmuwar wajen ganin tarbiyyar ta dawo tsakanin matasan wannan al'umma dalili kenan ma da ya sanya a wannan asabar mai zuwa ta shirya gudanar da wani taro da zai karɓi bayanai domin inganta tafiya zauren taro na ƙasa da ƙasa da ke daura da gidan gwamnatin jiha bayan sun gabatar da wani shirin kai tsaye a tashar BRC masu gabatarwa sun takaita jawabansu don masu sauraron wannan shirin su amfana da farko ga shugabar shirin Hajiya Bilkisu Abubakar Sambo
10: Najeriya da kowa take kuka a gare ta take kuka take kira take cewa ta ɓaci wasu su ce ya za a yi wasu su ce me mafita to ga mafita nan mun zo a matsayin mu na ƴan Najeriya duk ɗan Najeriya da yake kishin Najeriya duk ɗan Najeriya da yake mata fatan alkhairi yake fatan canji daga addinai daban daga yare daban daga koyaye ne ne wannan dama ne da zamu zo mu haɗa kai mu gyaro Najeriya da muke fata wannan conference ne da shafi kowa conference ne ba na kawai na Minal Lane Foundation ba conference ne da take dauke da kowa a Najeriya mu dai mun agota ne amma wannan abu na kowa ne duk wanda yake so in ma kai kana ga shekarunka ya wuce to ka tuna ƴaƴanka ka tuna jikokinka ka tuna jikokinka ma da zasu zo idan dai ba mu da ƙasa da ta wuce Najeriya ba mu da wujin da zamu koma to in haka ne kuwa dole mu zo dole mu hada kai dole mu kawo tunanin mu ba da ƙarfin mu ba da dukiyar mu ba da duk abin da zai yi domin mu ga yanda mun kawo canji kasashen suka ci gaba a shekaru 20 baya da ya wuce ko 30 su ya kansu ne suka ga ya kamata ta su zo domin su kawo canjin nan ba wai gwamnati ce tashe musu ku canja ba kishin kasan su ne saboda haka Najeriya ba daban muke ba babu mutane masu fasaha masu hankali masu tunani ni a nawa ganin wallahi kamar dan Najeriya to ashe ku ba za mu batta ta tafi a haka ba ya kamata mu zo mu hadu mu kawo mafita mu gyaro ta mu yamu mu bar na kasa wanda za su taso su daura daga kan inda muka fara insha Allah
11: to cikin minti dai da rage wace gudunmuwa kuke nema a wurin daidaikun mutane da za su wari shirin kai tsaye da kuma za su halci wannan wuri
10: haka ne muna kira da farko mun da gwamnati ta bamu hall ta bamu karamin hall amma saboda muka ga ai ba kawai zallan manyan mutane ya kamata mu kawo ba al'umman nan da muke yi domin su al'umman nan da wani ba shi da karfin da zai je gidan radio ya faɗi damuwan shi ba shi da karfin boyen da zai rubuta duniya ta gani ba shi da inda zai je ya faɗa to sai muka ga to wannan kuma taro ne fa kuma a jihar mu saboda haka sai muka ga ya kamata mu buɗa wanda yake so ya halarta idan dai mutun na gari ne zai zo a cikin ne domin mutane ne da muka gayyato mutane daga wurare daban-daban sarakuna mutane masu wannan to ba mu san abinda kuma za a zo ba a bari kyakkyawan wakilci ba shi yasa duk an wanda yake jin wannan abu ko zai yake da niyan halarta ya sa a ran shi akan cewa zai zo ne da niyya da wannan da son canji wa Najeriya, kuma shi ya tako ya zo domin ya bada nashi guduma a zo a yi taro lafiya a cikin nutsuwa, a cikin kuma a saurara wanda duk za su yi jawabai. Mutanen da muka dauko masu yin jawabai ba daga cikin Bauchi ma suka zo ba, to kaga kenan kowa da zai halarci wannan wajen jakada ne, duk wanda zai halarci wajen nan ya kasance yana wakiltar jihar Bauchi ce, domin a jihar mu aka zo aka fara wannan abu. Saboda haka kira ga kowa, Allah ya gube ka kowa lafiya, a yi taro lafiya kuma a koma lafiya insha Allah.
0: Shugaban cibiyar ilmantarwa da ba da tarbiya ta Minal Hajja Bilkis Abubakar Sambo, malama Lidiya Abubakar ce ta wakilci ma'aikatar addinai ta jiha, wata ta ce dama inganta tarbiya aikin su ne su da suke tare da al'umma a kowane lokaci.
12: Mu dai ma'aikatan addinai dama mun saba ayyuka da kungiyoyi daban-daban, kuma har wa yau muna kan ayyuka da su, don saboda kamar yadda na faɗa da ba yanda za ka yi ma ayyuka a gwamnatance in ba da al'umma ba. So da al'umma muke ayyuka, kuma muna ayyuka da mutanen community, dukkan bakin wanda ka san yadda za a yi reaching to community shine inda mu muke, shi yasa muke da dangantakan al'umma ma. Dan haka dukkan abubuwan da muke mu ba information ba, amma kuma muna reaching kamar ma almost kamar ma abin da information suke reaching ma haka muke reaching. In muna da ayyuka muka yi, make sure ayyukan mu yayi reaching down to the grassroots, saboda ba zuwa can kasa-kasa, saboda in ka tsayar da ayyuka a sama ba ka samu result ba, amma idan ayyukan ka ya koma har zuwa can kasa-kasa to shine in zaka samu result. To abubuwan da muke hada kai da ita kenan ma kungiyan kenan, saboda mu samu sai wannan ayyukan ba wai dubu in an kaddamar da shi a nan Bauchi kin Bauchi, amma ya isa har cikin kasa can wajen grassroots mu, can yankunan karkara, domin haka samu akwai abubuwa a can wanda ma ka sha mamaki ma babu a cikin birane.
0: Lady Abubakar. Alhaji Nuru Yusuf Kobi shine shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta kasar jihar Arewa maso gabas, wanda ya bayyana cewa ba kowane laifi ne ya kamata a dora gwamnati ba.
13: Mun fahimta cewar akwai wasu abubuwa da suke gudana a kasar nan wanda yawanci akan dora gwamnati ne kawai laifi. Mun mance da cewa mu al'umma mu ne yan kasa, mu ne ya kamata mu tashi mu gina kasar mu da kanmu. Sai zamanto kullum ana jiran gwamnati ce za ta zo ta gina maka kasa, kaga wannan kuskure ne. Ciki sai muka ga menene wasu irin abubuwa ne ya kamata mu sa hankali akai, sai muka duba da wasu halaye wanda wannan taro da za a yi na ranar Asabar za ta tattauna waɗannan matsaloli, shine abubuwan da ya shafi harkar gaskiya. Ya za a yi ake samun ana gudanar da gaskiya a cikin lamura na rayuwar al'umma gaba ɗayansa? Ya za a yi ake gudanar da adalci a cikin rayuwar al'umma gaba ɗayansa? Sannan idan aka yi magana akan riƙon amana, yaya riƙon amana yake a yanzu, kuma menene ya kawo ga babu amana ga mutane, wadda yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake haddasa fintinu? Sannan maganar shugabanci na gari tsakanin al'umma, shugabancin nan na kowane irin yanki, ba bangaren gwamnati kawai ba, har bangaren al'ummomi, sarakuna, malamai, shugabanni, kungiyoyi kala-kala na shugabannin al'umma da masana'o'i kala-kala, kowa sai ya gwada kyawawan hali ko kyawawan ɗabi'u ya zama abin misali wa mabiyansa da al'ummarsa kafin a samu al'umma suke biyayya. Idan aka samu shugaba ko da na iba kashi ne ya zamanto ya kaucewa hanya, to dan mata sauran mabiyan ma za su kaucewa hanya, kuma shi bai da dama ya tome su, me yasa wani ya kauce wa hanya? Saboda shi ya kamata ya gwada abin misali bai gwada ba. To matukar muka tsaya aka dubi shugabanci na gari, aka dubi haƙƙin ɗan ƙasa, wasu hakkoki ne ya rataye akan ƴan ƙasa ko al'umma, kuma a dinga tambaya su sun gabatar da wannan haƙƙi da ya rataye akan su? Kamar misali biyayya na doka da oda, in gwamnati ce ko majalisa da take gabatar da doka ta fitar da doka na yadda za a yi biyayya ma wani abu, ka dauka wannan ga wuta traffic light wannan da ake sa wutar bada hannu ta hanya, idan aka yi shi hukuma ta sayo gwamnati ta zo ta kafa, to ai kaga ba gwamnati za ta dinga bin sa ita kadai ba, al'ummar da suke wucewa za su bi, in an gwada jan wuta ka tsaya, in annabi kore ka tafi, amma haka al'ummar take a yanzu? Ana biyayya ma wannan jan wuta ka tsaya din ko kuma kore? Lalle shugabanni wasu sukan zo su ga wujar ta yi su haye, kaga ba su gwada abin misali ba. To tun dai za su zo su ga jan wuta ta tsaye da su sun wuce, to lalle cikin mabiya ma za a samu masu wucewa. Akwai wayar da za a zo a ce misali an dauko mara lafiya, za a ce za ka iya tsallakewa, an san wannan akwai laluri a ciki. To shugabanni su gwada hali na kwarai, sannan su ma mabiya su gwada hali na kwarai. To in an yi haka za a samu zaman lafiya, doka da oda zai samu biyayya yadda ya kamata. Amma kai shugaba ka ki bin doka da oda,
14: ko shugaban nan ba wai a'a na gwamnati kawai ba a shugaba a ce dai na kungiyar kaza a tashar ku kana shugaban tasha ka kibin doka da oda da ku kuka kafa ta kungiyar ku a cikin tasha ko kuma a kasuwar ku ku kuka kafa amma kai zaka fara keta dokan nan kaga mabiyarka baka isa ka tome su akan sun keta ba to wayannan abubuwa ne matsaloli ne da mu zo mu tattauna ta ya za a yi kowanne irin shugaba ya gwada ya zama abin misali ga mabiyarsa
0: Alhaji Nuru Yusuf Kobi kwanci tashi babu waya a wurin Allah bayan kammala wannan aikin hajjin da kuma ƙara watan nazul hijja ne ya kawo ƙarshen shekarar musulunci ta 1447 kuma kuma da fadar mai alfarma sarkin musulmi ta bada umarnin duba jinjirin watan Shawwal a ranar Litinin 15 ga watan Yuni shekarar 2026 kuma cikin hukuncin Allah aka yi dace da ganin watan a wannan ranar wannan ya sanya wa shekaru 30 16 ga watan Yuni ta kasance daya ga watan Al-Muharram na sabon shekarar 1448 a watan farkon sabon shekarar musuluncin dai akwai wasu ayyukan da malamai kan kwadatar da al'umma da aikatawa wanda ke kusanta ba da ubangijinsa wannan ya sanya wakilan mu tuntubar malamai daga wasu bangarori da mabambantan fahimta domin al'umma su ji su kuma fadaka su aikata ko a samu dacewa da falalar su da farko ga shugaban mabiya masabin Shi'a a jiha Sheikh Ahmad Yusuf Yashi ta nasa bangaren ga sakon sabon shekara da ya mika zuwa ga al'umma
15: karuwa ne a cikin shekarun mutum na rayuwa wanda haka kuma na nufin dama ciyarwa yau ma mutum wa bawa wa mumini ya kara wato kenan ayyukan alkhairi wanda wato kenan za a rubuta a mizanin sa saboda haka muna fata ga dukkan ba kawai fata ba da kira ga dukkan abin musulmi na duniya da zamana kenan sun yi amfani da wannan sabon shekara da aka shiga wurin yin kaimi ko kara kaimi wurin ayyuka na alkhairi wurin kara maleji a cikin ibada da kuma yin dukkan abin da za su yi na taimakon junansu wannan shi ne abin da muke kira ga al'umma baki daya daidai wannan lokaci
16: sai kuma ga shi kuna zaman juyayi a wani wuri ya kawo wannan zama a sabon shekara
15: sunan wannan zama da muke yi sunansa zaman jaje ko makoki na shahadan sayyidin shuhada Abu Abdullah wanda ainihin babban sunansa shine Imam al-Husaini shi Imam al-Husaini jika ne wa manzara mamamin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam saboda shi da ne ga sayyida Fatimatu Zahra sallallahu alaiha an aikata aika a kansa a daidai kan gaban da hijira na musulunci yake da shekara 61 ko kuma wafatin manzo yake da shekara 51 wannan aika ko da aka gabatar a kansa shine wadanda suke da rike da madafin iko a lokacin sun nemi ya zamana kenan sun salladu akan kowa kuma sun nemi ko sun karbi baya a wurin kowa da kowa yayin da su kuma ba su alamta ko ba sa alamta shugabanni ko shugabanci irin na addini wannan yasa shi wannan jika na manzo ya ce mutum da irin sa wanda suka fito daga irin wannan gida na tarbiya da tsarkaka to bai kamata su yi bai'a ma shugaba wanda yake a koyina a fili an san cewa shi fajiri ne fasiki ne bil jawari wato a gabu ba ana ganin wayannan munana ayyuka tare da shi ba yace idan suka yi haka to yanzu kamar sun kafa sunna ne za a ce ma ai ga jikan annabi ga wani dan gidan annabi ya halatta yin haka wannan yasa su yace ba zai masa baya ba saboda haka shi kuma yazo ta gefe guda sai ya shahadantar da shi a wuri da ake ce ma Karbala wanda yake yanzu gari ne a kasan Iraki babba abin da yasa abin ya zama abin amato shine wani irin kisan gilla ne wanda ba ta bin irinsa ba domin kwata-kwata mutanen da shi Imam Husaini yake tare da su a lokacin mutum 78 ne sabansa ne da kuma yayan gidansa yayin da su kuma a can mutane ne sun kai mutum kusan 100,000 domin ana cewa mayaka mahaya kawai wadanda suke da takuba akan dawaki mutum 30,000 ne to in kan ko mutum 30,000 a yaki akan dawaki to yanzu wadanda suke kafa bayansu sun ninka su sau biyu saboda haka akalla an samu rundunar ta kai 100,000 ta fuskanci wannan mutum 70 da ya kai wanda ba su kai 100 ba saboda haka suka yi musu kisan gilla da mata da yara ba wanda aka rage shi Imam Husaini sun kama shi suka yanka shi takeya karshe ma suka datsa kan suka raba kan da gangan jikin saboda haka wani abu ne wanda yake a duniyar musulunci ba za ta manta da shi ba shi yasa muke wannan zama daidai irin wannan lokaci akan fara tun daga wata zuwa 10 ga wata da yake abin ya faru ne tsakanin wayannan kwanaki 10 wannan shine dalilin wannan zama da muke haya
0: shugaban mabiya masabin shi a jiha Sheikh Ahmad Yusuf Yashi cikin jerin malamin addinin musulunci da suka mika sakonsu na sabuwar shekara ta 1448 a shirinmu na gaba za a ji mu da wasu malaman yanzu kuma sai barabar shirin
17: daukar kayan wani shi ake kira sata dan hakkin karami kuma shine zalunci cutar da wani kuma yana daga cikin alfasha zaccen wani kuma shine cin nama gulma shine annamimanci dukkan su haramun ne wurin ubangiji mu ji tsoron ubangijin halitta saboda sakamakon ranar hisabi
0: kuma da tsarabar zamu da sa'a a shirin na yau amma dun mai kula da shi Kamaluddin Nuhu Ilela da sauran abokan aiki Zarau Adam Umar ce ta tace dukkan muryoyin da kuka ji kamar kullum ni ne jagoranci gabatar da shi Abdullahi Muhammad Dambam ke cewa ma assalam
18: to gaishe ka Abdullahi Muhammad Dambam dauke da shirinmu na yau da gobe mai sauraro idan ka kasance tare da mu gobe da misalin karfe 8 na safe zamu kawo maimaici wannan shirya kan mita 94.6 da misalin karfe 9 daidai shirinmu na majima gani a nan tafe wanda zai kai mu zuwa karfe 9:30 yayin da zamu kawo shirin nan na kunnin kanawa bayan sa ne kuma zamu hada ku da tafsirin alqur'ani mai girma tare da fatahi dahir usman bauchi da misalin karfe 10 kenan zuwa karfe 10:30 yayin da za su rarrafe filinmu na yan club ci gaba da kasancewa tare da BRC TFM Bauchi akan mita 94.6

0: nin sun ne sun shiga da shi kasa ba ta da wani bakunci ko ko yanzu za a yada tunan ta riga da ta yadu ranan zabi ake jira
1: ranka ne a kun sai da tabon dan takarar gwamna fa a wannan jami'a kana ga ayyukan da kai ne ko ya gamsar da cewa ko kuma akwai sabon talle da za ku shiga da lokacin zabi
0: talle ai daman wajibi ne a gundun lalan siyasa yi tallan fatinsu kuma shi ai ba sabo bane kwamishina ne wanda ya daɗe yana cikin sistem ɗin ana da shi kuma daidai wanda yake harkar gwamnatin ƙaura ya san shi ba wai yanzu aka ɗauko shi a noji aka ce an saka shi ba sai da haka an san shi kuma waɗanda suke ƙananan hukumar da suke kuma ward wasu kuma ma a polling unit suke tenin sun sa ko sun ɗauki hakan sun yaɗa shi ya yi nisa abu ya tafi babu wani abu ba kwaci ko wani sabon abu a ciki babu
1: kuma bangaren shi gwamna Bala Muhammad yana neman wata kujera wadda a nan jihar Bauchi kamar ya zama gagara ba dau tun daga aka dawo tsarin demokaradiyya 1999 babu wani gwamna da ya yi gwamna ya wuce zama sanata a Bauchi ta Kudu wannan kalubale a matsayinka na mai ba da shawara kamar akwai wani tanadi da kuke da shi na fuskantar al'umman ƙananan hukumomi bakwai domin wannan yakin neman zaɓe
0: a tanadi already akwai tanadi na gaya ma a ƙasa kuma gwamnonin da suka nema sun gagar sun taɓa yin sanatan ne su ai babu gwamnan da ya taɓa sanata shi ɗin daman sanatan ba bakon neman ko zama sanata ba ne ya san kujerar ya taɓa yin ta waɗanda suka nema suka gaza ɗin ba su ci daman ba su taɓa ma yin sanata ɗin ba to wannan shi ba bakonsa ba ne kuma muna da yaƙini mai kyau cikin sauƙi zai ci wannan kujera da yaddan Allah daman ya taɓa inda kuma zai kuma koma kayan ta cikin sauƙi da yaddan Allah kuma zancen ayyuka ko makafo ya san a jihar Bauchi an yi aiki ba kuma yuce ya san an yi aiki duk da wasu suna cewa yin aiki baya sa a ci zaɓe to ni ina cewa aiki yana sa a ci zaɓe ba tare an lalace ba wasu daman suna da yaƙini cewa matuƙar abin da ya dame su an yi musu aiki a gwamnatance to shi zai sa su ci zaɓe kuma za a iya cin zaɓen wasu ko daman ɗan abin da yake ba su taro sisi shi yasa aiki daman ko taro sisi daman abu ne yau da gobe ana ba fasa ba muna dai fatan a ninka shi a ninka shi a ninka shi amma zaɓe da yaddan Allah za a ga yadda za a yi da shi cikin sauƙi za a kawo shi
1: daga ƙarshe ranka dai menene kiranka ga su al'umma wannan jiha a matsayinka na mai ba da shawara menene shawaranka ko kiranka ga al'umma a wannan lokaci
0: to ni shawari da kira da nake yi ga 'ya'yan jam'iyyar APM da kuma mutanen jihar Bauchi dukkan mutumin da ya san shi dan jihar Bauchi ne kuma ya koka abinda aka mishi alƙawari an riga da an masa wanda ma babu alƙawari an masa to me ya rage illa sai a rama alkhairi da alkhairi shi ne kurum ya rage kuma na tabbatar wasu in ma sun ƙi amsa za su amsa a yi majority ake ne ba za ka ci 100% in kai kira shi an zo maka ba ai exam 40 ma na zama fasin maka ce nasa 40 ka samu fasin maka kai in ka sami adalci daga 38 ma sai cika ɗan bin ya ce ka je kurum ya ba ka fas ka wuce bare mana zaton za a iya samun 70-80%. Saboda haka babu wani bakon a baciki illa mutane a tsaya haɗa kai a nuna farin ciki da abin da ya ta gwamnatin jihar Bauchi ta yi al'umma za a ga insha Allah rabbi za a amsa kiran nan ko za ka sa mutane za su tsaya inda suke ko za su yi abin da ya dace.
2: Honorable Musa Haruna Shitu Zaki mai baiwa gwamna shawara kan harkokin siyasa cikin doguwar zantawarsa da wakilanmu kan sabuwar tafiyar siyasa a jam'iyyar APM mai alamar rogo daga majalisar dokokin jiha kuwa dan majalisar dokokin jiha mai wakiltar mazabar Ogoro Honorable Musa wakili na kwada ya yi kira ga waɗanda abin ya shafa kan wani iftila'i da ya shafi al'ummar mazabarsa na yankewar wasu gadoji da hanyoyi Honorable Musa wakili na kwada wanda shine mai magana da yawun majalisar yayi fatan al'ummar tasa za su sami daukin gaggawa dangane da wannan iftila'i da ya same su
3: a jiya cikin yaddan Allah na tashi na je constituency na saboda na sami report na iftila'i da muka samu na ruwa yadda ya bata wasu hanyoyin nan sun kunci hanyoyi har guda uku wanda na iya visiting dinsu guda biyu suna gun

0: Man Lusa wato daya na Ward na Bogon daya kuma na Ndit daya kuma na gunduman Bogoro wanda yana gargare a Ward na Gobbia wato babban matsala da aka samu shine ayukan federal government ne suka yi na hanyoyi da wanda sun yi ta purposely wannan hanyar ya linkin na dam da suka yi a Gobbia wanda wannan shine babban dam da take karama hukumar mu an yi shi kuma saboda ya amfani al'umman mu amma aikin dam din kaman an sami matsaloli a yinta wanda hanyar yana kokarin yankewa wanda a yanzu haka mota ba zai iya wucewa kaman yadda ya kamata ba duka dam din guda biyu da na Bugun da na Gargari da kuma wanda yake Ndit a gunduman Lusa na sami ziyartar wannan wuraren na gani duka ruwan da aka yi idan har gwamnati bata shiga ciki ba duk da aikin nan federal government ne da suka yi amma kuma idan muka bari cewa federal government ne state government bata shiga ciki ba zai iya zama matsala so akwai matakai da dama da na yi niyan dan dauka na riga na bada mota wanda ta yi kwana uku tana kai duwatsu a wurin amma da naje na dubi aikin da mutum dai ba zai iya yi bane community ba za su iya yi ba ko karaman hukuma ma aikin zai bata wahala because kaman dam din bon din nan idan za a yi aikin ta ne zai iya cin abin da ya wuce miliyan 100 to kaga aikin da zai wuce miliyan 100 kuwa zai dan ba karaman hukuma wahala so don haka ina kira ne ma mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad da a taimake mu a je a dubi wannan hanyoyi saboda a tallafa ma al'umma na idan wannan hanya suka yanke kaman nan din ta yanke ba za ka iya wucewa ka je cikin gari ba kuma saboda wannan hanya ne kadai al'umma suke wucewa su je su yi aikin gonakinsu in za su zo karama hukuma wannan hanyar ne guda daya haka na bon din ma idan ta yanke wayanda suke wannan bangare ba za su iya zuwa wannan bangare ba ko mu ma ba za mu iya wucewa a je secretariat ba wayanda suke wancan bangare ka san ita hanya tana hada kauyuka ne da dama so wayanda suke wannan kauye ba za su iya zuwa wancan kauye ba wayanda suke wannan kauye ba za su iya zuwa wannan kauye ba kaman kurum in ka je bi kurum za ka tafi bon ka wuce wancan area zuwa Gobbia ba zai yiwu ba wanda kuma suna ta Gobbia su wuce su zo wannan bangaren su je secretariat ba zai yiwu ba to haka na Gargare ita ma an ta wuce ba za ka iya wucewa ka je Gimzum ba in kana Gimzum kuma ba za ka iya wucewa ka je Gobbia ba in kana Gargare ba za ka iya shiga Gobbia ka wuce zuwa karama hukuma ba so shi yasa jiya na je na duba a matsayina na dan majalisa dama aikin dan majalisa guda uku ne da yin dokoki da kawo koken jama'a da kuma jin abu daga gwamnati ya kai ma al'ummansa kuma idan yana ayyuka a areansa idan matsala ya samu ya je ya duba ya zo ya gabatar a majalisa na mai girma gwamnan jihar Bauchi a tura masa abinda zai iya yi a kai sai yayi so na fita ne in dubi wannan hanyoyin kuma ina kan shiri zan fitan sagaya duka inda akwai damoyi a constituency na ya kasance na kawo kukansu ma gwamnati saboda gwamnati ta ji kukanmu ta shiga mana gaba da mana wayannan ayyukoki din
1: wannan ziyara da aka gabatar jiya akwai wasu abubuwa da kai la'akari da su ne bayan wannan zaizayewa da ruwa ya sa gada suke neman rushe
0: gaskiya la'akari da nayi shine wannan contractor da ya wannan aikin kamar yadda na ce maka matakai guda uku nake so in bi zamu nemi inda wannan contractor yake zamu je office din su because in River Benue su ne suka yi wannan gada din so su suka yi ma hanyoyi din mu ga shin contractor nan ya gama aikin sa ko bai gama ba idan bai gama ba zamu neme shi mu roke shi ya koma wurin abinda aka ce masa yayi yayi idan yayi kuskure a aikin ya kamata ya gyara kuma mataki na biyu in kawo kukan makarama hukuma saboda karama hukuma ta shiga ciki ta ga ita ma me za ta iya yi kuma kaman yadda na gaya maka karama hukuma ba za ta iya wannan aiki ba saboda babban aiki ne na ukun shine in zo in kawo koke ma jaha saboda na sani da federal government da jaha za su yi wannan aiki din dama tun lokacin campaign dina na ce aikin da zan iya yi zan yi wanda zan kai gaba wanda kuma al'umma na za ta iya yi kaga abin ya shafi yadda idan ba state government ko federal government ba inda community ne za mu yi kamar yadda na faɗa maka na riga na tura mota ya fara ma tara duwatsu a wurin da aikin da za mu yi ne da zan ce kawai na riga na yi wannan aikin ya wuce ai akwai kananan kwalbati da na taba yin wata hanya da take zuwa Gimzum na yi dan kwalbati a wurin da mun zo ta Bugulum mun yi wani waita dutsen lawan akwai malale da muka yi a wurin amma wannan ya wuce aikin da dan majalisa ko karamar hukuma za ta yi wannan gadodin guda uku suna neman ayi aikin su cikin gaggawa idan ba haka ba ka ci gaba da ruwan sama za su yanke shi yasa na dibi dukan ma'aikata da muke aiki da su a layin labarai a majalisa da yan media da yan coverage duka tare jiya muka je saboda na je da tawaga ne daga majalisa saboda a ga kokenmu an dauki hoton wannan hanyoyin an baza ma dukan duniya cewa su gani
2: dan majalisa mai wakiltar mazabar Bagoro kuma shugaba mai tsawatarwa Halau mai magana da yawun majalisar Tagoma Honorable Musa wakili na kwada ke bayyana koken al'ummar mazabarsa ta Bagoro kan ibtila'in ambaliyar ruwa da ya jawo yankewar wasu hanyoyi a mazabarsa daga majalisar dokokin jiha sai kuma shirin namu ya leka jam'iyyar APC inda dattijan dan siyasa kuma mai fashin baki kan harkokin siyasa Alhaji Mu'azu Tarkunya yayi kira ga masu ficewa daga jam'iyyar APC da su kai zuciya nesa domin samun haɗin kan ƴaƴan jam'iyyar musamman a daidai wannan lokaci da ake fuskantar yakin neman zabe
3: wato masu ficewa jam'iyyar APC wasu masu cin sindene ne siyasa dinna labari kai ka san da duk mun ne faruwa lokar gaman 20 na siyasan APC ni ma zarko ina da wannan labari tunda mu muka yi tallanta a karbe ta bisa cancanta dan takara jama'a suke ta shiga muka tallanta sakamakon rashin adalci shi ka waɗannan abubuwa kuma ba kan APC aka fara ba an fara kan PDP ta tashin adalci kun ga daga inda kashin ta zama yau an waye gari PDP ba ta gwamnatin guda biyu na ta kan kujera wannan rashin adalci ne kuma rashin adalci ba abinda ba haifarwa an interview ni a wancan kan nace amma ni a matsayina a shekaru na ina siyasa ban sai canja siyasa amma irin muka ta fitar to kuma shi za a gyara amma na kawo shawara masu fitar nace sai hakuri za mu gyara jama'a ne suka bata kuma jama'a da su gyara amma na tabbatar wa duniya cewa rashin adalci da kamar ne dan wannan abin da aka yi na tsaye da dan takara ai siyasa ce an saba da an manacin garin Bauchi komai da komai aka mana sai ga mutane sun hakura amma a kwace mana yancin mu mutanen jihar Bauchi gabaki daya ya zama ba mu da yanci a ce primary ma ba za a yi garin Bauchi sai an kai Abuja a je a yi wannan shi bata murai kuma shi ya bata rai wa dukkan al'umma amma da duk wannan cikokin da an yi a garin Bauchi ne a cikin garin Bauchi jama'ar Bauchi suka shaida eh ko yayi ne ma an yi sun yadda a idan su aka yi wannan da ba da ga wannan ficewa da ake ficewa da jama'a suke bari APC ba amma duk da haka na kira ga al'umma mu yi hakuri demokradiya ko ya take tafi military rule amma abin da ya bata mu ne yake kara bacin mu shine muna maganar demokrasi sai kuma aka shigo da maganar aka dauko dictatorship na military aka sa a cikin ta wannan ina cikin duk dan siyasa wanda ina siyasa san ba adalci mutanen Bauchi su cilba saboda haka ni na dauka ma a yanzu abin da aka mana a primary a tsaye da ɗan takara to zaben gama garma za a mana haka ne a Abuja
1: wasu illoli ne za a iya ce irin wannan abubuwa yake haifarwa ga ita demokaradiyya musamman a daidai wannan lokaci da ka doshi shekaru 32 wa turba na demokaradiyya a wannan ƙasa
3: ai na faɗa na ce shi shugaban jam'iyya na ƙasa da shugaban Najeriya Ahmed Tinubu in suka bari aka ci gaba da irin wannan to su suna daga cikin kusosin masu rushe demokaradiyya a Najeriya ba koma da baya ba kenan amma duk abin nan da ake an sun sani ai ana ba su report motsin kai ne kai sa a Najeriya Tinubu ya sani shugaban jam'iyyar na ƙasa ya sani in sun ci abin da suka yi yayi shikenan to shikenan yayi amma dai suna ganin sakamakon ne abin da yake tafiya a yanzu duk mu da muka wahala muka raya APC jama'a suka raya APC aka gina ta in takarar nan suka zo suka gina APC in Dr. Bala mai jama'a wanci shigowansa kawai jam'iyyar APC ta bunƙasa ta cika shehu Buba ya abin da aka raya APC rana ɗaya aka ce duk waɗannan ba san su ba wannan na tabbatar sai an gyara demokradiyya demokradiyya ba ta tafiya da irin wannan nau'i na siyasa ba ta yi ta yadda a demokradiyya ne ka zo ka yi cikokin mu za ka yi amma a demokradiyyanta shikenan amma in ka daga ka kawo fa maganan dictatorship wannan ba za ku shirya talakawan Najeriya musamman talakawan jihar Bauchi kamar nan faɗa ne duk Najeriya mu ne a arewa mu ne tushen mu fara wayar mutane kan siyasa shine Malam Sa'adu Zunguru Malam Aminu Kano nan yazo yana koyarwa a TC ya zama almajin Sa'adu Zunguru. Su Umar Launi shine sakataren Sa'adu Zunguru. Akai tafa fitika kuma yanzu a ce duk wannan an janye mana wannan ilmin da komi an kawo irin wannan a wannan karni 2027 ko ake so a yi wannan ba kyauta mutanen jihar Bauchi ba. Saboda haka har yanzu ina nan a ra'ayina ba zan bar jami'an APC ina kira kuma dukkan masu ruwa tsaki wanda suka san siyasa irin mu da wanda suke tasowa kar mu huta mu tsaya in ana fito shi za a gyara. Ai abin da ya rusa PDP kin aka tabbata sai aka rasa masu gyara. Amma da an yi hakuri a PDP ai da an gyara. Saboda haka wannan fushi da mutane suke gwadawa bisa rashin alhaji da kan musa jami'an APC wannan gaskiya ne. Kuma dan adam al'adarsa kenan an masa gwada bacin sa fushin sa to ya rige kuma masu wanda su wai aka ce su ne to shi ke rige gare su.
1: Kana maganan za a gyara saura dan watanni ne fa a shiga babban zabe da za a fiskanci wasu jam'iyyu domin bugawa a na zabe gaba daya kuma masu azancin magana ke cewa ba a fafe gurararen tafiya
3: malam ka san siyasa ba rana daya su duk a gyara wannan abuwa tun shauran ka siyasa rana daya sai mu gyara ta na shiga fahimta maganan nake faɗa masana siyasa sun san amma nake faɗa shikenan an sanin ba.
1: Ganin cewa an samu irin wannan turka-turka a zaben fidda gwani a nan matakin jiha da matakin ƙasa a matsayinku na dattawa ita wannan jam'iyya ta kuta neme ku domin samun maslaha a tsakanin wannan 'yan takara?
3: Babu ɗaya don mu mai suwa mu daraja ba mu da kima a Najeriya. Ba mu daraja a Najeriya ba mu da kima a wajen shugabannin jam'iyyar APC na sama da ƙasa tun da can Abuja har zuwa nan jihar Bauchi ba a titi kowa ba. Na san wannan. Wannan tambaya da kuma yana da kyau kwarai da gaske mun kuma zuba musu ido watakila shine bada ansa nake maka wato democracy ne under the dictatorship ake tafiya da mu wannan kuma Najeriya a yau ta wuce wannan duk wanda yake dauka zai kawo irin wannan nau'i na siyasa wallahi Najeriya musamman mu ta wuce wannan a shine abin da jama'an nan suke gwada musu cewa wannan ba dace ba suke faɗa din shine ansa.
2: Dattijan dan siyasa Alhaji Mu'azu Tarkunya ke jan hankalin magoya bayan jam'iyyar APC kan dambarwar zabukan fidda gwani da ya gabata a kwanakin baya a nan matakin jiha. Daga batun siyasar jiha sai kuma shirin namu ya yi dubi da siyasar kasashen duniya inda wakilinmu Kasim Abdullahi Zango ya hada mana wani rahoto da ya kunshi sharhin siyasar kasashen duniya.
4: Ghana da Najeriya da wasu kasashen Afirka sun fara kwashe mutanen su sakamakon zanga-zangar adawa. Afirka ta kudun ta sanar da mayar da bakin 'yan kasashen wajen kimanin 2,745 zuwa kasashen su na asali a cikin mako guda. A kokarin da shugaban kasar Cyril Ramaphosa ke yi, Afirka ta kudun na zama kasa mafi girma na tattalin arziki a nahiyar Afirka. To amma tana fama da matsalar rashin aikin yi wanda kuma ya kai kimanin kashi 30 cikin 100. A baya-bayan nan ne dai Ghana da Najeriya da wasu kasashen Afirka suka fara kwashe mutanen su da yake zaune a kasar sakamakon zanga-zangar adawa wanda kafar DW ta wallafa a shafinta. A wani labari kuma, jami'an Ukraine sun ce jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami na Russia sun kai wani babban hari. A cewar su, an kashe mutane da dama a babban birnin tare da haddasa gobara a wani tsohon coci mai tarihi da yake cikin wuraren tarihi. Magajin garin birnin Kyubi Taliki Lishigo ya bayyana cewa mutum 28 ne suka jikkata sakamakon hare-haren da aka kai cikin dare. Hare-haren rashin sun kashe mutum 9 tare da janyo gobara a wani babban coci kamar yadda jami'an kasar suka bayyana, wanda jaridar Legit ta wallafa a shafinta. A wani labari kuma, an fara samun cikakkun bayanai game da abubuwan da ke cikin kundi da Amurka da Iran suka amince da shi kafin amincewar yarjejeniyarsu. Wani rahoto da ya nuna cewa daga cikin muhimman abubuwan da suka amince da su shine mika biliyoyin kuɗi da Amurka za ta yi ga Iran, da kuma cewa Amurka za ta saki dala miliyan 12 daga cikin kadarorin Iran da aka kakkaba wata takunkumi kafin fara tattaunawar da za ta biyo baya. A wasu rahoto kuma da suka fito daga gwamnatin Tehran sun nuna cewa Amurka za ta saki dala miliyan 12 na kadarorin Iran da aka rike, wanda kafar jaridan RFI ta wallafa a shafinta. Prime Minister Birtaniya Keir Starmer ya ayyana matakin haramta amfani da kafafen sadarwa musamman ga ƴan ƙasa da shekara 16 a ƙasar. Sitima yace wannan sabon mataki zai taimaka wa ƙasar wajen kare yara musamman a kafofin sadarwa. Sitima yace a ganin sa haramci ne na dindindin, wasu daga cikin haramcin kan amfani da manhajar su akwai TikTok, Snapchat, Instagram, wanda Prime Minister kuma yace gwamnatin sa za ta dauki mataki a bangaren wasanni na internet da kuma video kai tsaye, wato live streaming. Ya tabbatar da cewa wannan doka zai fara ne a watan Disamba, kuma ana sa ran fara amfani da wannan sabuwar doka a Birtaniya a shekara mai zuwa, wanda kafar jaridan RFI ta wallafa a shafin ta. A wani labari kuma,
2: an gaida dan mutanen Zango da sharhin siyasar kasashen duniya. Anan matakin kasa ma dai, wakilinmu Yahuza Yahaya Doka ya hada mana sharhin siyasar kasa.
5: Kotun daukaka kara dake Abuja ta dakatar da aiwatar da hukuncin da wata babbar kotun tarayya ta yanke na umurtar INEC ta soke rijistar jam'iyyar ADC da wasu jam'iyyun siyasa hudu. Kotun ta kuma umurci INEC da kada ta dauki wani mataki kan soke rijistar jam'iyyun har sai an kammala sauraron karar da jam'iyyun suka shigar domin kalubalantar hukuncin. Hukuncin kotun daukaka kara ya zo ne bayan ADC da sauran jam'iyyun da abin ya shafa suka garzaya kotu domin neman dakatar da aiwatar da hukuncin da aka yanke a kansu, inji jaridar Daily Trust. Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta garzaya kotun daukaka kara kan bukatar wata kotu kan jam'iyyun adawa. Hukumar ta je kotun ne domin neman a dakatar da aiwatar da hukuncin babbar kotun tarayya da ya umarce ta soke rijistar jam'iyyar ADC da wasu jam'iyyu guda hudu. Punch ta rawaito cewa kotun dake Abuja karkashin mai shari'a Peter Alifu ta umarci INEC ta soke rijistar jam'iyyun ADC, APP, AA, Accord Party da ZLP. Dan takarar gwamnatin jihar Jigawa na jam'iyyar ADC Sabon Muhammad na Kudu ya bayyana cewa zai bar Najeriya idan APC ta sake lashe zaben gwamna a jihar a shekarar 2027. Sabon Muhammad na Kudu ya bayyana hakan ne yayin da yake karbar shugabannin matasan jam'iyyar ADC a jihar Jigawa. Ya nuna kwarin gwiwar jam'iyyar sa za ta samu nasara a zaben da ke tafe, yana mai cewa mutane da dama sun fara nuna sha'awar goyen bayan wasu jam'iyyun adawa, inji rahoton leadership. Jam'iyyar APC reshen jihar Gombe ta jaddada cewa tsohon ministan sadarwa Farfesa Isa Ali Ibrahim Fantami yana nan a matsayin mambanta. APC ta dogara da cewa ba a bi hanyoyin da suka dace ba game da murabus dinsa daga zama mamban jam'iyyar. Jaridar Leadership ta kawo rahoton cewa sakataren yada labarai na jam'iyyar Moses Carey ya bayyana haka ne yayin da yake ganawa da manema labarai a ranar Talata 16 ga watan Yunin 2026. Jam'iyyar PDP ta samu gagarumin nasara a zaben kananan hukumomin jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Jam'iyyar adawa ta PDP ta lashe dukkanin kujerun shugabannin kananan hukumomi 21 da kuma kujerun kansiloli 226 da ke fadin jihar. Tashar Shalas TV ta ce shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Adama Muhammad Umar ne ya zanar da sakamakon a hedkwatar hukumar da ke Yola bayan kammala tattara sakamakon.
2: An gaida dan mutanen Doka da sharhin wasu daga cikin jaridun kasan nan da suka kunshi siyasar kasa. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubo da na jara gamar shirin ke mana fatan alkhairi.
6: Tumar lashirin mana maji magani kenan ya zo mai saro daga nan BRC to FM Bauchi. Idan Allah kai mu gobe da misalin karfe 8:30 na safe za mu kawo maimaicin wannan shiri a kan mita 94.6. Nan gaba kaɗan shirin mu na kunnen kanawa na nan tafe, shirin daga fagen kwararru idan hali ya samu da ya zo da misalin karfe 10:15. Za mu kawo tafsirin Alkur'ani mai girma da misalin, wato da misalin karfe 10:30 filin mu na ƴan club. A halin yanzu agogon mu karfe 9:30 ga shirin mu na kunnen kanawa.

za su taimaka masa nan suna yake kiransu hawariyawa, su ne mutum 12 wanda annabi Isa su ne 12 naqiban, su ne 12 naqiban din nan na annabi Isa alaihi salam. Wayannan 12 naqiban din su ne hawariyawa, su hawariyawan nan ga al-hawariyuna. Falamma hasa Isa minhum al-kubra qala man ansari ila Allah, قال الحواريون تياواريا وإن سكتي نانو أنصار الله موني ما سكتي مكم الدين الله موزا متي مكيكا منجك من يند الأنصار سكتي يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تيوا زام كاريكا ددوكي يوم درايو كم كمر يد زام وزام كاري إيالمو تدنجي مود إيالمو ددوكي يوم to sai za lokacin da za a je yakin Badar, da aka zo za a yi yakin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lama komai nasu sai ya yi shawara, Allah yana masa yabo da wannan, yana masa umurni a wani waje wa shawarun filam, a wani waje kuma yana yaba masa cewa wa amruhum shura bainahum. To sai ya kira sahabbansa manya-manya ya tara su gaba ɗaya, dama duka wasu mutum 313 ba, sai ce me kuke gani, shin wayannan zamu yake su ne saboda ban fito da niyyar, ba mun fito da niyyar yaki ba, inda mun fito da niyyar yaki da waɗansu ba za su zauna a gari ba, su ma za su fito. Sayyidina Abubakar ya tashi magana mai kyau, Sayyidina Umar ma haka, Dugdadu haka, Lazar ba su ce komai ba, duk wayannan mutanen Makka da suka hijira zuwa Madina. Manzo Allah yana cewa ashiru alayya ayyuhan nas, ashiru alayya ayyuhan nas, mutane ku bani shawara, ku bani shawara. To sai daga wasu daga cikin lansar suka tashi suka ce ya rasulullahi, wallahi duk inda ka shiga za mu shiga da kai, yau da kogi ne nan za ka shiga cikin sa, mu ma za mu bi ka mu tafi tare. Suka bada magana mai kyau, sai manzo Allah ya ji dadi, tunda dama alƙawarin da suka yi da su cewa idan a cikin Madina ne za su kare shi. Amma nan wajen Madina ne, tsakanin Madina da Badar wajen ɗaya kilomita 100 wani abu. To da ya ji sun faɗi haka, sai hankalinsa ya kwanta sallallahu alaihi wasallam. Shi ma suka yi har ya ce ma to ga inda wani zai faɗi, wani da wani duka za su mutu, wani ga inda zai faɗi, wani ga inda zai faɗi, wani. Amma duk da haka ba bai hana ya ci gaba da addu'o'i ba, har mayafinsa na faɗuwa, Sayyidina Abubakar yana mayar masa da mayafin. Yana cewa ya rasulullahi, wallahi Allah ba zai kunyata ka ba, Allah ya karbi addu'anka. Dan yana cewa ya Ubangiji, yanzu waɗannan mutane su ne kawai suke kaɗaita ka a baya, suke kaɗaita ka a bayan ƙasa, ya Allah in ka bari da kaje su, wallahi ba mai bauta maka kai kaɗai. Yana addu'o'i, yana addu'o'i, sai Allah ya karbi addu'ansa. To waɗannan lansaru suna kiransu a hawariya, su ne suka taimaki addinin Allah kamar yadda sahabban manzo Allah suka taimaki addinin Allah. Dan da ya fara kiran mutanen Madina ɗin, da ya fara kiransu sai ya ce musu su kare su, nemi wato za su kare shi. Suka ce za su kare shi kamar yadda za su kare kayukansu, kamar yadda za su kare komai nasu. To ƙarshe wannan sun yi a shekarar farko, shekara ta biyu suka zo da yawa har suka musulunta a Mosul. Shi ne ake ce masa bai'atul aqaba na ula da bai'atul aqaba taniya. To da suka sake zuwa na uku suka ce ya rasulullahi, yanzu kan garinmu musulunci ya yi yawa, gida ɗaya ne ba za a samu musulunci a ciki ba, don haka yadda mutanen Makkan nan suka sa ka a gaba suka hana kwanciyar hankali, ka dawo garin muna maraba da kai. To wayannan su ne ake ce musu lansaru, wanda suka taimaki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wajen isar da aikan Allah. To shi ma annabi Isa yana da 12 naqiban, wa qala Allahu inni ma'akum ayna qamtum as-salata wa ataytum az-zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum. Da karaka sallallahu alaihi wasallama bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba,
تغيرنا الاثنى عشر نقيبا صنع حواري

0: iyawan annabi Isa alayhi salam. Manzo Allah ma ya same su 12 naqiban, yanda ya tura su mutum bakwai daga cikin Ausu, mutum biyar da Khazraju. Tsakanin su dai wayannan dangogi guda biyu, Ausu da Khazraju, mazauna Madina, aka samu mutum 12. Manzo Allah ce ku ma ku ne 12 naqiban nawa, kamar yanda annabi Isa shi ma yake da 12 naqiban. To wayannan 12 naqiban nan sune hawariyawa, sune wanda suka ce za su taimaki annabi Isa. Qala al-hawariyuna, sai hawariya suka ce nahnu ansarullah, mu ne za mu taimaki addinin Allah, za mu taimake ka wajen isar da addinin Allah. Amanna billahi, mun yi imani da Allah, mun kadaita shi, kai bawansa ne, manzonsa ne, ba ɗansa ba ne, ba nabiyunsa ba ne, ba na ukunsa ba ne. Wa shahadu anna muslimuna, kai mana shaida ya annabi Isa, mu dai musulmi ne, mun sallama, mun yi biyayya wa Allah, mun bi Allah, kuma mun yi imani da abin da ya ce a yi imani da shi.
1: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
0: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سورة قال جدد أبا ما ينسون بها والنبي عيسى وشهد بأننا مسلمون سيزكى ربنا آمنا يا أبنجي جمو mu dai mun yi imani bima anzalta da abin da ka saukar wa annabi Isa na injila bible kenan wattabana rasula ko mun bi wannan annabi naka annabi Isa waktubna ma shahidina Allah ka rubuta mu cikin wanda suke kadaita Allah cikin wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai musu shaida dama al'ummai su za su zo mu al'umman manzo Allah za mu yi wa al'ummatai shaida sai su ce ya Ubangiji waɗannan mutanen ba su san mu ba ba mu yi zamani da su ba ta yaya za su yi mana shaida sai Allah ya tambaye mu ku al'umman manzo Allah wane ne shaidanku sai mu ce annabi Muhammadu sai an shi kenan tunda annabi Muhammadu ne shaida magana ta ƙare fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula shahida annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yace Ubay ibn Ka'b ne zai masa karatu alqur'ani yace Ubay Allah ya ce ka zo ka mini karatu yace ya rasulullahi kai aka so karwa kuma in karanta maka yace ina so in ji daga wajen wani na yace ya rasulullahi yanzu Allah ne ya ambaci suna na yace in maka karatu ce kwarai kuwa sai zai fara karanta suratul nisa yana karantawa da yazo nan inda Allah yace fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula shahida manzo Allah sai hawaye sai ce ka faka ya ishe ka ya isa ka ya isa da ko nan bayan Allah suka tabbata wa Allah ubangiji cewa su sun musulmi sun imani rabbana amanna ya ubangijin mu mun yi imani da abin da kace yi imani da shi wattabana rasula kuma mun bi wannan manzo naka annabi Isa alaihi salam waktubna ma shahidina Allah ka rubuta mu cikin masu kadaita ka masu kadaita Allah cikin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai mu shaida
1: wa matamu wa makrallah wallahu khairul makirin
0: wa makaru wa makrallah wallahu khairul makirin to lokacin da Annabi Isa ya fahimci cewa mutanen nan ba za su musulunta ba ga Yahudawa su kuma suna so su halaka annabi Isa saboda ba su yarda annabcinsa ba sai suka haɗa kai da wani sarki suka shiga akan za su je su kashe annabi Isa a gidansa suka je inda yake wanda ya zo kusa da shi sai Allah ya sa masa sifan annabi Isa a fuskarsa Allah kuma sai ya ɗauki annabi Isa kamar yadda karatun zai zo a gaba to irin wannan makircin suka shirya na cewa suna so su kashe annabi Isa amma ba tare da ya sani ba to da Allah ya ga niyyarsu ba ta da kyau sai ya ɗauki annabi Isa kamar yadda kafin zai zo a gaba to sai suka yi makirci wannan makircin da suka yi sai Allah ya musu irin abin da suka yi Allah baya makirci ma'ana irin abin da suka yi ne sai Allah ya musu fere nasu shine aka kira shi da wannan kalma. Amma Allah baya yin makirci, wa makaru wa makar Allah. Sun yi wa Annabi Isa mugun tanadi, Allah ma ya musu yin tanadin da suka masa. Wallahu sha Allah khairul makirina, Allah shine ya fiye kowa mugun tanadi. Indai mutum ya ce shi tanadi mugun tanadi zai ma wani, musamman ma Annabin Allah, to Allah idan ya tashi kama shi fa nashi kaman yafi. Akhza azizin muqtadir zai masa.

0: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. النبي عيسى عليه السلام الله يغفر من قاعد يدشي saboda suka fito sun yi tsammanin annabi Isa suka kama suka kashe suka tsire shi suka sa masa kaya a kai suwa tsammanin su kenan. To Allah ya gaya mana a wani waje yana cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu, ba su kashe shi ba, ba su tsire shi ba, a'a an musu an ba su wani ne bai kama da shi, kamanceccen yayin da suka tsammanin shi ne, saboda wanda suka shiga za su wanda cikin su halaka shin ɗaya daga cikin su wanda ya zo kusa da annabi Isa, sai Allah ya ɗauki kamannin annabi sai ya sa masa, sai ya ɗauki Isa, shi yasa nan Allah ya ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, annabi Isa ni innan zan kashe ka sannan ya ɗaga ka sama. Malamai sun yi tafsiri fassara da yawa anan inni mutawaffika, suka ce taqdimi ne da ta'khiri, ma'ana yanzu Allah ya ɗaga annabi Isa yana can sama ta biyu, kuma Allah ya kori zai dawo da shi ya karya bos ya halaka waɗanda ba su yi imani da cewa shi bawan Allah ne manzon Allah ba, kuma zai yi shari'a da shari'ar annabi Muhammadu. Wani suka ce ya dawo zai yi shekara 7, wani suka ce 3, wani suka ce 40 idan ya dawo, amma tabbas hadisai da yawa da wannan da ayoyi da yawa sun tabbatar da cewa annabi Isa alaihi salam zai dawo. To nan suna cewa akwai taqdimi da ta'khiri ne, ai inni rafi'uka wa mutawaffika, yanzu na daga gaya annabi Isa lokacin da na dawo da kai rayuwarka ta kare sai in kashe ka. Wani su kuma suka ce a mutawaffika a nan yana nufin shi annabi Isa lokacin da Allah zai ɗaga shi sama, zai tura daga shi sai da ya sa shi ya yi bacci tukunna, tunda bacci ana kiransa mutuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in ya tashi da safe daga cikin addu'o'in da yake koyarwa yana cewa alhamdulillahi alladhi amatana alhamdulillahi alladhi ahayana ba'da alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Allah mun gode maka da karaya mu bayan ka kashe mu, kaga bacci ma ana kiransa da mutuwa. Sannan akwai wata aya da take cewa, ita wannan aya tana cewa tana kiran mutuwa wato da wafati. Annan Allah madaukakin sarki yana cewa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru, zan sa ka yi bacci wa rafi'uka sannan sai zan sa ɗaga ka zuwa gare ni. Mutawaffika wa rafi'uka ilayya inni mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka min alladhina kafaru, zan kubutar da kai daga waɗannan kafirai in tsarkake ka daga sharrinsu, waɗanda suke maka tarayya suna cewa kai dan Allah ne ko nabiyun Allah ne ko na ukun Allah ne, dan haka zan sa ka yi bacci sai in sa ɗaga ka zuwa gare ni a wannan hali, in tsarkake ka in kubutar da kai daga sharrinsu, wa mutayyiruka min alladhina kafaru, daga waɗannan wanda suka kafirce suka ƙi su yi maka biyayya. Wa ja'il alladhina tabu'uka fawqa alladhina kafaru, kuma har abada zan ɗaura waɗanda suka yi imani da kai suka bi ka suka tabbatar da cewa kai bawan Allah ne manzon Allah ne, zan ɗaura su akan waɗannan kafirai. Dama shi Allah kullum haka yake yin alƙawari, in dai kai imani kuka bi shi to nasara yana gare ku. Kajiri a baya ma Allah yana cewa ga nan gaba Allah zai gaya mana karatukan da suke gaba a cewa walaqad khalaqallahu misaka bani isra'ila wa ba'athna minhum musa'a sharran naqiba wa qala allahu inni ma'akum lain aqamtum as-salata wa ataytum az-zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqartum allah qardan hasana law kaffarna ankum sayyi'atukum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha aman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla. To kaga anan Allah ya gaya mana cewa yayi alƙawari duk wanda ya imani ya musulunta ya tsaya da sallah ya bada zakka ya girma annabawan Allah, to wannan shine Allah zai yafe masa zunubansa kuma ya sashi aljanna. Amma duk wanda ya ki shine halakakke, shine batacce. Cisa nace wajayul ladina tabawuka fawqa alladina kafaru, zan sanya waɗanda suka imani da kai suka bi ka a bibishin waɗanda suka kibinka suka kafirce maka. Kullun sune da rinjaye, kullun sune a sama. Wajayul ladina tabawuka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyamati, kuma wannan abun har abada ne, har ran tashi alkiyama ba ran da kafirai za su yi nasara akan musulmi. Walan yaj'alallahu likayfin 'alal mu'minina sabila, idan kaga kafirai sun yi nasara akan mu'minai, to mu'minan nan imanin su ba cikakke bane ko kuma sun sabi Allah a wannan lokacin da suke yaki. Akwai wani abu da yake na sabanin Ubangiji wanda suka aikata, shi yasa ba su samu nasara ba. Amma Allah da ma ya alƙawari musulmi kam su ne masu nasara, annabawansa su ne masu nasara. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli, wajayil ladina tabawuka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyama thumma ilayya marji'ukum, Allah ya ce wajena za ku koma. Fa ahkumu bainakum, kuma yin muku hukunci a tsakaninku. Ku da kuka ce Annabi Isa nabiyin Allah ne ko dan Allah ne, ku makoman ku wuta ne, Allah ya kiyaye ku. Kuma da kuka yadda cewa Annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, Allah yana da iko yadda yake so a lokacin da yake so, ku kuma sakamakon ku aljanna, Allah ya sa mu. Fa hukum bainakum, zan yi muku hukunci na adalci, ba wanda yake Allah ya adalci. Allah shine al-adl, duk abin da za Allah ya yi maka dinnan to da adalcin sa ya maka. Fi ma kanu fi yaktalifuna, akan abin da suka kasance suna sabani akai, Allah zai yi mana hukunci, ko kuma Allah zai musu hukunci tsakanin muminai na Annabi Isa da kuma wanda suka kafirce suka ce shi dan Allah ne ko nabiyun Allah ko nabukun Allah. Allah zai musu hukunci a ran tashi kiyama, kowanne ya bashi haƙƙinsa.
1: فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ.
0: فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. Allah madaukakin sarki yana cewa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutayyiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabawuka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Amma alladhina kafaru fa wa'adhibuhum 'adaban shadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Awan wajalla la cewa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jaratum min nahil. To kaga mutawaffa ana kiran bacci ma da wafati. Itawaffakum bil layli, ai kun yi bacci da daddare. Wa yarum wa yalum ma jaratum min nahil, kuma ya san abin da kuke aikatawa da rana. Don Allah ya ce ni mutawaffika wa rafi'uka, to yana daukan ma'anan bacci din. to Allah ya ce wa amma alladhina kafaru amma waɗanda suka kafirce suka ki bi suka ki imani suka ki bin annabi Isa to wayannan to azibu azaban shadida da sanuwa musu azaba azaba wanda yake mai tsanani fi dunya wal akhirah a ci a duniya zan yi musu azaba a lahira zan sa su a wuta tun daga nan duniya Allah ya azabtar da su Allah ya kaskantar da su Allah ya kunyatar da su sannan kuma idan aka je lahira wa malahum min nasirin ba za su samu mai musu taimako ba duk mai wata bukata duk mai bukata na alheri Allah ya biya masa duk wani mai damuwa Allah ya yi masa barka annabi sallallahu alaihi wasallama fatiha salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين ونسأل الله أن يسلم وصلى الله عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق من أوصي الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم
2: صدق الله العظيم أنصاري tafsirin alqur'ani mai girma tare da Sheikh Fatahi Dahiru Usman Bauchi za mu maimaita wannan shiri ranar talata da misalin karfe 9:30 na safe da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu da misalin karfe 10:11 za mu kawo muku filin mu na zaben kwanan lafiya wanda zai kai mu har zuwa karfe 12 saura minti 5 yayin da za mu kawo addu'a rufe tisha muna sa ran rufe tashin muna watsa shirye-shirye ne da misalin karfe 12 da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da BRC 2 FM.

0: Tumara la ana tare da BRC TFM Bauchi karfe 10:30 halin yanzu ga shirin mu na filin yan club.
1: Daga nan gidan radio Bauchi muke gabatar da filin yan club din mu. Mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. Fili ne wanda yake kawo muku aikace-aikace da sauran al'amura na kungiyoyi masu taimakon kansu da kansu. A cikin shirin namu na wannan makon, za ku ji tattaunawa da muka yi da shugaban kungiyar masu sayar da babura na jihar Bauchi, kuma za ku ji cewa kungiyar Written Reshen jihar Bauchi ta fara rantsar da shugabannin rassa a nan Bauchi. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken wannan shiri. Madalla mai sauraro, barka da warhaka. Kamar yadda aka ji cikin shimfidan shirin, kungiyar masu sayar da babura na jihar Bauchi, wanda kowa ya santa da tana ne da matsuguni a bakin Central Market da ke nan garin Bauchi, inda aka canza musu matsuguni suka koma cikin kasuwar mu da Lawal, inda muka zanta da shugabannin wannan kungiya suka bayyana mana irin ci gaba da suka samu da kuma matsaloli da suke fuskanta a wannan wurin zama nasu. Shugaban kungiyar shine ya fara jawabi a farko, wato Alhaji Mu'azu Chiroma, inda ya fara da bada takaitaccen tarihin wannan kungiya da kuma irin aikace-aikace da kuma matsaloli da take fama da shi, da inda muka fara da shi dai kamar haka.
2: Ni dai wannan kungiya ba mu ci akalla shekara 30 ko 20 da wani abu ba, amma ina daga takaitaccen tarihin da kafa ta da kuma aikace-aikacen da ya kamata yi. An kafa wannan kungiya ne saboda tallafa ma marayu, dai na 'yan kasuwa ne masu sana'an babura. Kuma bayan wannan ana tallafa ma kaman irin na kasassun nan, ko gulago ko makafi, har ma niwa ake musu da azumi da babban sallah, da abinci tana rabawa.
3: Sauran membobin kungiyoyi idan wanda ba su da karfi cikin ku ne yake musu?
2: Kungiyoyi dama mukan ware wasu kaman a sallah shi ma da wasu abubuwa, da dattawan wurin mukan kasa abubuwa a sani na gida uku. Na farko na tsaya a tallafa ma wanda ba su da karfi na cikin membobin kungiya. Na biyu a tallafa ma marayu wanda an san cewa ba su da cin yau, ba su da kuma suna da gariya, wannan ma kungiya takan nemo su a ɗaiɗaikun mutane ko wajen masu unguwanni, sai a tallafa musu. Na uku irin makafi da gulagu su ma akan musu wannan.
3: Takalla kuna da membobi a wannan kungiya sun kai kimanin nawa?
2: To a lokacin da kungiyar ta fara kafuwa membobinta ba su fi jin bakwai ba kwata-kwata, kuma ba lan iya tunawa. Akwai shi wanda ya asasa kungiyar, shine Alhaji Garba Doya a sarkin yakin ajiyan Bauchi, maganan nan ya kai shekara 47 a yanzu. Sai suka asasa wannan abu da wasu masu kishin wurin wanda ba su wuce mutum bakwai ba ko shida, suke ci gaba har ya zo aka zo aka samu cewa alzamanin bayan Garba Doya ya gama shi aka zama zamanin almulgai Alhaji Shehu Doya, shi ya karɓi zaman mulki. Sai ya karɓi zaman mulki kuma a lokacin muna da mutanen da suka kai mutum 100 da wani abu wanda suke ci abinci a wannan unit din. Ana
3: to chairman takaice dai dalilin kafa wannan kungiya kenan da kuma ɗan ayyuka da ta yi. To mu je kai tsaye a halin yanzu, sai kasance an samu canji na aikace-aikace da gwamnatin jihar Bauchi take yi, har kuka zo kuka samu kanku a wannan guri da kuke a yanzu. Yadda kuke tafiyar da al'amuranku na kungiya, misali kasuwancin da kuma ɗan abubuwan da ake samu, ya za ka kwatanta nan da can yadda abin yake a yanzu?
2: To alhamdulillahi mu da muka samu kanmu, gwamnati tana aiki ne bisa ci gaban al'umma da kuma zamani. Wannan aiki mu dama mun san za a yi shi, mun yi wuƙa ne a mana, kuma an yi shi ya shafi mu. Kuma abin da ya mana daɗi shine gwamnati ta zo ta nemi wuri a madada, saboda mu ma aka kawo mutane wasu saboda mu, amma ɗan koke-koken da muke da shi wanda kuma ina ganin ko sakatare zai faɗi wannan, amma muna godiya mai girma gwamna tunda ya yadda ma muna har aka kawo. Yanzu a matsayin da muke wannan unit muna da mutane ya kai mutum 500 da wannan unit. To amma da muka taso nan aka ba mu notice ɗin cewa aiki ya zo wurin, da mu tashi mu koma mu da Lawan, kuma ta ɗauki wuri ta ba mu. Wallahi malam ba mu ɓata wani lokaci ba, muka taso muka zo wurin. To babban matsalar mu a nan gurin da muke da shi, ba wanda a duk wanda aka taso nan ba wanda ya zawo shi, muka fito ga da wuri. Kuma an ka kai munin zaga da kai wurin, akwai shaguna sun fi dubu, ba kowa a ciki, ba wani ma ba a gina ma, wani ma ba a yi kofar dishon ba. Muna ciki mu ne ma muka akalla da muka aka ba mu wurin mun sa tifan yashi ko kuma tifan kasa ciko guda 87 mutun taya ne ko ne da muka shi da 40,000
3: to na ga samu wannan kudi da kuka yi wannan
2: yawa ashe nake so in kai ka kuma shi kudin shigowa da shi 15,000 kaga dai ba ko tifa 55,000 in ka lura ginin da muka yi ko gwamnati iyaka inda za ta tsaya ke zai inda ginin ya tsaya ba kaga bai kai linta ba amma mun dauki ginin ne mun san cewa wuri namu ne dindindin in ba wani iko Allah ba abin da zai sa ci yau kuma an tashi ma nan ba isa muka yi gini mai inganci wanda ko da gwamnatin Bala Muhammad gari ko wata gwamnati ta san cewa an yi tsarin da ya nuna lalle mutanen nan mun sa abu da muke to matsalan da muke nema in ka lura bangaren security kawai kaga ba ni da abokin kasuwa muna zuwa security ne da dubu tamanin amma yanzu muna biyan 200 da wani abu a tsari kayan kaji daya na biyu in ka shigo da ka shigo din nan kaga kayan akan hanya ne akwai wani gini na shaguna sun kai guda 6 sun tsara gurin su kuma illegal ne ma mu kuma da da ba mu gurin ma ba ce ma wannan wuri da sashi lokacin da muka dawo daga kashi kaga shi ma matsala ne mai zaman kansa na uku matsalolin da kai ka duba irin tsarin da muka bayar wurin mun nan ba interlocking ba komai sai wasu ne ma suka man shige mana gudumawa tun da yanzu mun taso daga wani wuri ne mun dawo wani wuri wanda yake babu ci gaba ba san inda muke ba ga vehicles baka san yanzu in ka shiga in kana tafiya ba zaka san mai muna cikin nan ba saboda an riga an toshe to wannan inda mashin din ma za su tsaya ba yanzu babban matsalan shine muna da mutanen da za su kawo kayan su suna da yawa amma yanzu kayan na fito ba inda zaka je ka aje ba interlocking ba gini na ci gaba ba wurin da zaka ko da wani abu ya taso da asa dan kaga in hold din daga gani da ajiye mashina sun fi miliyan 10 amma in ba a gyara shi daga lokacin kayan ka ko wani ya zo ya saka kayan sabo to kaga wannan da muka taso matsalolin da muka fuskanta wallahi malam da gobara aka mana yafi kasan gobara dai
1: to bayan shugaban kungiyar Alhaji Mu'azu Ciroma ya bayyana sai muka sadu da sakataren wannan kungiya wato malam Rilwanu Garba Doya inda ya faɗi irin aikace-aikace da kungiyar take yi da kuma ita ma matsaloli da suke fama da shi a wannan wuri kamar haka
4: biyan da kaga mashinan nan anan suke kwana domin kaga yanayin sto din mu yanda muka fara aikin ya kai wani level Allah bai ba mu iko mun karasa ba kuma bamu samu tallafi daga wajen wata gwamnati ko wani masu ruwa da tsakiya siyasa ba so anan muke yin manage muke kwana kaga yanayin office din mu ma gashi nan yanda ka gani mun yi abubuwan shi ma aikin ya tsaya karfin mu ya tsaya so a haka dai muke ta manage da yanda muka tsinci kan mu
3: ba wani kodan siyasa da idan zagaye muku alƙawarin zai muku guduma
4: wallahi babu wani dan siyasan da ya shigo cikin wannan tafiya yace zai mana gudunmawa babu kofin ma bude yake mu wai socially ma wayannan mutane masu irin su Dr. Balawinki mai jama'a irin su Dr. Yakubu CHG kamar su irin su Shehu Buba umma sanatan Bauchi ta Kudu da ma duk wani wanda yake da halin taimakawa har irin su AYM Shafa ma sauransu wanda suke da hali su dan taimaka mana wayanda suka dan gajiya wallahi muna so su taimaka mana
3: kamar yadda chairman ya bayani karfin da kuke da shi wanda har kuna taimakawa marayu da sauransu yanzu anan kuwa na ce fari ma yanzu ana samu
4: eh wallahi muna samu na ce fari abubuwan da yake faruwa shine shi duk wani mai harkan kasuwa in aka ce maka ka tashi daga nan sabon waje zuwa wani tsohon waje zuwa wani sabon waje abu ne wanda yana bukatan hakuri da kuma juriya haka kuma abu ne yake tare da kalubale amma indai aka yi hakuri komai mai wucewa ne ai Allah yana ganin kowa kuma shi yake bayarwa shi yake hanawa kuma mutum bare taba wuce rabansa ba so relocating inda muka yi daga santara zuwa mu da lawan wallahi muna samun iya daidai rabanmu amma dai ba kaman a wajen da muke ba
3: sai kaman an ce kun rarrabu wasu suna ta wasu bangarori daban ku duk gaba dan ku ce kuma nan ku
4: akwai wanda su suka ga ba za su iya zama a nan ba sun kakkama hayan shaguna a wasu wurare amma mu dai kan gaskiya mu muna nan kuma muna da yakini insha Allah da mu da planning wajen domin wajen ya ci gaba iya karfin mu
3: kamar wanda suka fita daga baya suka ce suna so su dawo wajen ku a shirike ku ke karbe su ko dai sun fita yanzu
4: da mu karbe su ai su suna gudun wahala ne mu kuma a shirye muke mutun karar wahalan kasantuwan mu yan adam kuma musulmai masu yarda da kaddara ko aka san haka so ba wani abu bane in mutum ya je ya guri ya ga can din bai abin nan bai dawo ba mu karbe shi ina ganin wannan ba zai zama matsala ba
1: to bayan shi sai muka sadu da ma'ajin wannan kungiya Malam Sirajo Bala inda yace lalle an samu canji wajen samar da kudaden shiga yadda kungiyar take tafiyar da al'amuranta
5: gaskiya har ga Allah da hakika irin yanda yanzu kungiya take tafiyar da
4: harkokinta yanzu gaskiya abun ba hida ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda diyu hanyoyin da ke shigo man da kudin da muke bakin kasuwan tarin market ke shigo man da kudin yanzu abun ya fara gagara gaskiya yanzu dama agreement ne da receipt da dan wasu jila number da ake zuwa mai suke zuwa suke saya shine ke samun abun kudin shiga kungiya to yanzu ya kasance abubuwan yanzu yayi baya gaskiya yanzu ba abun nan yanzu mashin yanzu misali kamar agreement da muke saya in ka sayi mashin da ka biya misali a 1000 ne da ka bayar to yanzu mashin din kafin ma ka sayar ta ma yanzu aiki ne kai kwana daya kwana biyu ma ba sai mashin din ba yanzu gaskiya
3: amma akwai membobin kudin da suke fita kauyuka duka suna
4: eh to ka san da yake lamarin membobin da suke fita kasuwa can suke da zuwa kasuwan kauye to so akwai kungiyar da suke can su ne suke taxing ne su ne suke ba su ta biyan harajin kungiyar da suke can ne ba wai wannan ne suke kawo harajin ba
3: yanzu kuna da tunanin wata hanya wanda za ku rika samun kudaden da za ku tafi da ramuran ku
4: eh akwai hanya muna tunanin hanya insha Allah yanzu misali kaman tunda yanzu mun zo mun saka ya gaban mu kuma ga mashinan kuma ga wasu mabimin mu sun yi mana sun yi biyayya gwamnati sun yi biyayya mu shugabanni sun zawo nan insha Allah yanzu kungiyar na samu ran da kokari ya samu ci gaba insha Allah
3: to kamar yadda suka faɗi matsaloli ka bangaren ka wace matsala ce wanda ko kuma me ku kanka wanda kake so da gwamnati to muke kudi shi
4: yawa gaskiya ni kukan da nake so yin wa gwamnati shine gaskiya ma cikin wani hali gaskiya a gwamnati ta duba lamarin da taimake mu saboda ko da yanzu misali ruwan sama kai wallahi ko rumfan da na mazauna ba mu da rumfan da na mazauna ka so yin mu nan a bude yake idan muka zo ta hidar dare babu mai hukum mu ce za mu shigar da mashinan mu tike hidan busa waje su kwana dai ba su gadi wallahi ba cikin wani hali a ce gwamnati ta duba ta taimaka da duk wani wanda yake ganin zai iya zuwa taimaka zai taimaka mana saboda ko in dialogue lokaci da aka yi ruwa ko last time da aka yi ruwa baya mashinan mu duk muka zo same su wallahi kunci sun fadi a kasa saboda babu dialogue da su yi da su yi rayo da su ni cikin abin nan wallahi muke roƙon gwamnati da duk masu ruwa da tsaki a taimaka mana muna neman taimako
1: Saraja Bala kenan majin kungiyar yan babur sai mu ce to Allah ya sa a jikokin naku kuma Allah ya kawo mafita daga nan kuma sai mu je ga kungiyar yan kaji na jihar Bauchi inda suka bayyana irin aikace-aikace da suke fama da shi musamman ganin cewar damina ta shigo wuri ne wanda yake bukatan tsafta mun tattauna da shugaban kungiyar Alhaji Musa Adamu inda ya bayyana irin aikin da suke yi da kuma makudan kudi da suke kashewa ganin cewa wurin nasu ya kasance cikin tsafta tun daga guri ne wanda ke da bukatan zama da kazanta ba ya fara da bayaninsa shi ma kamar haka
5: gaskiya ci gaban da kungiya an samu ci gaba ta bangaren saboda akwai yanda ake an tallafa mutane ake an taimakon su ko mutum bai lafiya haka a kungiyance muna taimakon sa ko kuma kai aure ko ka aure da yar ka duk wannan kungiya na tallafawa duk ana irin wannan abubuwa to kuma akwai abun da ya dace ya kasance ko da ita ma gwamnati ga an tallafa mana saboda ci gaban abun sau kamar in ka dubi share-share da aina kasuwa da ake haka kaga ita kungiya ce take daukan wannan share-sharen gaba da da a share gurin kinkarin keji da duk inda muka datti da inda muka zai wari zamu yabo kasa mu cicike mun da wasu mun ji na mu saya ma mu sai suminti mu samu a gaggiyar wurin da yanda zai gunde in ka zo ga da gun ya ma kyau sosai tabbawa
1: da kowa san gurin da kuke tara gashin kajin nan wani lokaci yakan zamo musamman da yadda muka shigo damuna a halin yanzu farko ya hadin kanku yake tsakanin ku da hukumar ba sai tana zuwa ta dan taimaka wajen kwashe muku wannan
5: gaskiya ba sai ba ta iba mana saboda kwalki cewa mu dan shiga da zuwa irin wannan mun tare gashi mun rasa dami da shi ga yana wari a gurin mun ne motocin da kai mota ma mun ne wanda zo ta iba mana mu biya kuɗi ma bamu samu kuma mun dan tattau ba sai fa din mun je an gahi a taimake mu zuwa iba din mu biya kuɗi ma to ba zuwa iba din ba to shi yasa ma muke roƙo yanzu kaman ita gwamnati zuwa fasifa a taimake mu saboda da damuna ta zo kuma wannan gashi ne ka sani akwai ƙarni ko da dai muna sa magani to akwai ƙarni ba ko da mai mota ne zo ibi wannan gashi fitar shi ba saboda warin sa to haka muke ta kokari mu nemo mai mota nan mu je nan mu je nan da kaddamu samu mota zuwa iba mana shi ne matsalar muke ta fama da shi kenan amma indai aka ta Allah ta muke maka ce gwamnati ta taimake mu ko su ba sai fa nasu sun ga iba mana ko ita gwamnati ta taimake mu ko irin kurkuran nan ta saya mana ta ba mu in ta ba mu nan kurkuran ka duk lokacin muka aiki mu hankali mu kunci zamu zo mu kwashi gurin mu je mu share mu je mu zubar hankali mu kunci tunda namu ne to amma tunda ba namu bane ba wani mai motan baya san karni ba zai iba ba iya tafiya ya yiwo kasar ba za su yi dalilin abu ba ya wari kuma duk da haka dai muna sa magani gaskiya zakar ga Allah to amma muna neman wannan tallafi da gwamnati zuwa ba sai fa muna roƙo a taimake mu akan wani halin da muke ciki gaskiya muna cikin matsalolin hali ba ma yanda damunan ta faɗi yanzu in aka ce an yi figan nan ai ruwan dauke kaga ba kowar mai mota zuwa kaya mota sai ce a bashi kuɗi yanzu ba wannan gashi ka jiji zuwa ba to amma muka mallaki namu ko kuma ita ba sai fa ta dauke wannan nauyin da ta zuwa tanga ebe mana ana zuwa ana zuwa to duk abin da zai mu cikin sauki ko kai da mun kina
0: kamar yadda kuke ko ai nan ita local government da yake kuna cikin garin Bauchi ne kuma garamar hukumar Bauchi kun taba kai mata kuka dangane da ita ma wannan matsalar da kuke fama da shi ko dai
5: eh lalle local government ma mun sanar da su halin da ake ciki irin wannan abubuwa kuma kage kaman a gunturce muna biyar kuɗin local government wannan tabbas ku duk wannan koren wata ana biya ko kuma mun hadin shekara ɗin Mubarak haɓa ita local government ke to amma kamar irin wannan taimakon da ake kawo ne local government take taimako da da zo ku me da tambaye ku kuna buƙatar wani abu ne ko kuma me kuke ganin da talafa muku gaskiya wannan ba mu samun sa tsakanin riga Allah to ya kamata a ce ita kaman local government da ta karuwa da wurin ya kamata irin wannan dan taimakon in yazo shi a yanga tallafa an ga tallafa mana ana taimakon mu to haka mu ramu ji dadi mu ji karfin jikin mu wanda mu mai dauka kudin mu mana hada muna yi shine abin da ke tafiya kan al'amari
0: yanzu da ya tsaya ne iya abin da kuka samu a jihun ku idan ya bi karfin ku sai dai ku sa ido kawai
5: gaskiya duk wani abu da kage ne zuki a kasuwar nan yanzu kaman kage ita wannan rufa da muka zo muka buga na yanka ji gaba din da masu bigan nan a kalla a takeice gurin zai ci kudin da kai miliyan 4 akwai dakin da wanda muka yi wanda bera suka babata gurin mun zo mun dakin mun tuttushi mun gyara mun siminti mun gyara wurin an zo an daga wannan rufa an sa mun zo mun waya da mota mun gama komai a wurin to kage wannan gwamnati sa mana haruwa mu ne a jihun mu da ita kungiyar muka hadu hado nan mu ciwo bashi a ran da haka mu zo muka hada muka zo muka wani aiki ba to kaga in ba da mun tsaya mun yi din muka ce gwamnati za ta yi mana ko kuma za mu sa local government zo ta miki mu ta yi to kaga da dukun yana riba gurin ba za ka ga ya gyara tunda ba sa kula da al'amarin
1: to bayan Alhaji Musa sai muka da sadu da wato Muhammadu Zakiyu inda shi ma ya kara da bayani akan yadda chairman yayi bayani irin kudi da kuma wahala da suke sha wajen tsaftace wannan guri nasu
6: abin da muke dauka na farko kullin idan mun tashi aiki akwai yaran da muke sa su da yamma misalin karfe 5 za su share mana wuri dan suka share za a diba kuma a je a kai bola a wanke da bencinan mu da kuma wannan ramin ruwan shi ma muna sawa a kwashi a ebe yawa muna sa yara su kwashi su ebe su wannan kuma aiki ne da kullun wannan ita kungiya ta ɗebi yara take biyan su da kowane lokaci kullun suna wannan aiki
0: to kamar wannan guri da ruwan da ake yanka ko ake wanke abubuwa ke shiga ba ku ganin yanzu bai da wata mafita ne wanda yake fita ya tafi wani guri ruwan da muna zo gurin ba zai cike ba
6: to har yanzu dai muna da culvert wanda yake ruwan yana tafiya amma daga baya kafin damina mun dan samu matsala saboda nan baka sun dan toshe mana gadan da yake fita to da mun koka ma gwamnati a dan taimake mu a zo a ƙara mana fadin culvert yanda idan ruwan ya zo zai koma a titi ba sai ya shiga bakas ba don gaskiya mun yi fama da wannan matsalan mun kai kukan mu gwamnati don ina jin akwai shugabanni wanda suke gaba da ni kamar su sakatare da shauransu chairman sun dan koka akan a zo a ƙara mana fadin kwalbed ya fita idan ruwa zo zai fita bakin titi to ba mu samu wannan ba dai to amma muna ganin yanzu tunda damina zo shi ruwa ba tsare masa hanya insha Allah idan ya zo zai iya fita ta can din amma dai har zai ba mu kasa ba tunda abu ne yau da gobe ba shekara ɗaya ba biyu ba idan mun samu wannan din ba muna bukata amma yanzu dai ruwan yana dan fita ya ita ba yi tsayawa sosai
0: shi gashin kaza fa ake da shi
6: gashin kaza kuma muna tara shi idan aka tara za mu kira masu mota sai mu biya su su ma su kai jeji dan dai kudin muna kashe kudi da yawa a gunnan sosai da yawa don wannan diban gashin har 100 ma muna biya 70-80 muna diba ana iba a kai jiji a zubar
0: a kullun ne ko kuma a sati ko a wata
6: to tunda ka san yanayi ne na abu ne mai wari ba za a bar shi a cikin jama'a ba mukan ibi shi ne ma aje a zubar amma idan ya taru ya kai wannan din muna biyan kamar wannan kudin amma yanzu saboda wuri ne na jama'a ba ma barin sa a ce ya kai wannan lokacin saboda tsaftata waje da gyara waje
0: kungiyar ku ta taɓa zuwa local government misali tunda watakila tana da samun wani abu a jikin ku domin ta tallafa muku wajen kula da wannan tsaftan wannan guri
6: lalle mun kai kai kukan mu local government to ka san abu hidima na gwamnati ko da ka kai kukanka dole sai ba za ka ci lokacin da kai kuka za ka samu ba wani lokacin za ka yi kuka ran aka yawaice ka kuma sai ka ga Allah ya taimake ka ka samu amma mun jima muna kai kukan mu akan maganar ya za a yi da wannan wuri
0: to a ƙarshe menene fatanka ga cewa wannan guri na ku samu biyan bukata
6: to alhamdulillah wannan wuri namu Allah ubangiji wuri ne mai albarka mai jama'a dan daga masu gyaran kaza da masu sayar da kaza mara da mutane sun haura mutum 1000 kaga ko wuri ne mai albarka kuma kowa zai fito mai iyali zai ci abin da ya samu da iyalansa da kuma yara. To muna dan roƙon gwamnati ba za mu rasa dan gyara a wurin ba kamar irin kwalibatin da na dan nuna na dan koka mana a dan samu a gyara mana da kuma kan bulan mu akwai inda yake buƙatan gyara wannan kuma mun yi kukan ma dai to sai dai mu ci Allah ubangiji ya sa dai amana amma yawanci wani abu wallahi kungiyar mu ita take daukar nauyi ta tara kuɗi ta yi kuma ga gwamnati ita local gama ai tana karuwa da mu to amma gaskiya ba ta wayewaitan mu akan irin wannan gyara da yawa yawo shine magana
1: to sai mu ce Allah ya taimaka sai kuma mu je ga kungiyar direbobi na jihar Bauchi wato kungiyar nan ta Riten inda suka soma rantsar da sababbin shugabannin su na rasa a nan Bauchi yayin wannan rantsuwa dai an rantsar da chapel na tirun wato chapel 1 da kuma chapel 2 yayin wannan rantsuwa ne sai mataimakin sakataren kungiyar na jiha wato Comrade Ahmed Muhammad Tata inda ya ja hankalin waɗannan sababbin shugabanni da aka zabe su su zama masu bin doka da oda kuma su zama masu kishin wannan kungiya domin kungiyar tasu ta ci gaba inda ya fara da bayanin sa dai a madadin shugaban kungiyar na jiha
7: a madadin mai girma chairman na Road Transport Employers Association of Nigeria Bauchi State Branch Comrade Maikudi Umar yau rana ce ta tarihi a ainihin chapel number 2 na turum domin rana ne wadda sai dai a sake maimaita irinta amma wannan kam ta wuce dalilin da yasa na faɗa haka sabbin shugabanni ne bisa jagorancin wannan sabuwar majalisa karkashin jagorancin mai comrade mai kudi Umar bisa umarninsa ina so na jawo hankalin shugaban chapel din da sauran esco nasa babu yadda za a yi aiki ya tafi sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe guri ɗaya ba abu ne wanda ya shafi chairman kaɗai ba ba aiki ne wanda ya shafi last ranking officer kaɗai ba no teamwork ake kuma ina son ku nuna sense of maturity ma'ana akwai ku nuna ladabi da biyayya da dattaku babu abin da fa zai tafi sai an samu ladabi da biyayya da dattaku ina fata an fahimta saboda haka ina son ku nuna ma ainihin wannan majalisa cewan ainihin turum number 2 who you are disciplined members of road transport employers na fata an fahimta kuma bayan haka babu yadda kungiya fa za ta ci gaba gaskiyar al'amari sai inda hadin kai sai da kayayyakin kadarorin kungiya sai da biyan levy idan levy ne annual levy ne wanda ya kaso dole sai an biya ka zama bond member duka member na kadkari member na wannan kungiya namu ina fata kowaye a ƙarshen shekara ya tabbatar ya biya nominal roll din mun tabbatar shi financial secretary namu na state wanda shine chairman na turum number 2 tsakani da Allah yana da kwazo yana ɗaya daga cikin chairmomi wanda suke da kokarin biyan duk wasu ka'idojin da aka ce a jiya kan lokaci so zan yi amfani da wannan dama da in sake jawo hankalinku ku yi biyayya a shugabanci kuma ai muku biyayya idan kuka bi yin biyayya kuma hukuma fa abinda kuka yi wa na gaba da ku aka fa za muku so ina fata wannan kungiya mu sa ta a gaba domin ainihin kungiyar sufuri da daukan ma'aikatan sufuri ta kasa ita ce employer lillahi wa rasulihi tafi mu tafi shugaban namu na ja tafi kowa sai mun sa ta a gaba tukun kungiyar za ta ci gaba ina fata an fahimta so dan Allah ina jawo hankalin kowa a hada karfi da karfe guri guda mu tabbatar da mun inculcating discipline a cikin mix din mu dan Allah kar a rika jojin din mu yan tasha ba tasha bane na farko muna da ilimi na addini muna da ilimi na zamani muna da shekaru mun fito daga gidaje na tarbiya ya kamata mu zamanto mun fita daga layin tasha tasha ba dan tasha bane ina fata kungiyar ita za mu tallata hajarta ta kai ainihin tudun mun tsira na fata an fahimta saboda haka zan dan takaita mai girma chairman ka kula da al'umman ka kada ka zamanto ka dauki ainihin personal interest ɗinka ya fi karfin ainihin dokan da aka baka na wajen gudanar da ayyuka kuma ina so kai jojin kowane member ka a tsika ma'ana daga number Z zuwa number A ko kuma number B ya zamanto da Allah in za ka yi abu kai musu adalci wallahi babu abinda zai ciyar da bawa gaba sai adalci adalcin nan da kuke gani wannan sabuwar tafiya ce ta wannan shugabanci wannan majalisa lillahi wa rasulihi in Allah da in har aka dauke shekara hudun nan zuwa biyar na tabbatar akwai abin da za a bari shekara da shekaru baya wanda wallahi ba za a samu wanda zai cike wannan gurbin ba insha Allah so ina fata Allah ya taimake mu shiga cikin al'amuran mu
1: bayan jawabin nasa kuma shi ma ma'ajin wannan kungiya na written wato Awal Isa Ibrahim shi ma yace kowa yayi mai kyau ya sani kuma kowa ya bata ya sani kuma kowa ya gyara ya sani
8: ubangiji Allah ya kawo rana ta furanci da ake rantsar da layin yaron shandam da sharon wanda aka rantsar da su wannan kujera Allah ya ba ku kuma ubangiji Allah ya taya ku ruku kamar yadda babban yaya ya faɗa a rage gulmace-gulmace da ƙananan maganganu ayi kokari a sa kungiyar a gaba a kawo kuma ci gabanta kuma ayi ladabi da biyayya bin na gaba bin Allah ne kuma kowa ya da kyau ya sani kowa ya bata ya sani kowa ya gyara ya sani ubangiji Allah ya mana jagora Allah ya sa mu ci gaba duk da muka zo nan lafiya Allah mai da kowa gidan shi lafiya
1: Isa Awal Isa Ibrahim kenan majin kungiyar Written Rashin Jihar Bauchi to sai mu je ga shugaban kungiyar Written Rashin Jihar Bauchi Alhaji Mai Kudi Umar kuma Brian Gobe inda yayi bayani akan wata hatsaniya da ta taso a tsakanin kungiyar su da na NURTW a rana bawo na wala da ke nan Bauchi inda kuma sun shawo hankalin membobin kungiyar na koma baya a tattauna domin samun zaman lafiya da kuma yadda aikin nasu zai ci gaba inda ya soma da bayaninsa dai kamar haka
9: a kan gaba na tata tashoshin garin suka ɗebo wata tasha suka ɗebo na nan aka haɗa su a wani wuri aka yi rubokin din wani tasha aka yi rubokin din can aka haɗa waɗansu a wuri ɗaya aka wannan abu kuma gwamnati su ta ba su alaƙi saboda tana da kyakkyawan alaƙa da kyakkyawan yanayi da su cewa ba za a samu habaniya ba ai mutanen su ne su ne za su yi magana da Written da NRTW wanda ni ma har na samu kaina cikin memba na so wannan dai so aka yi aka kowa yadda akwai wani mutum chairman ne a layin Gombe Road mutum daya sai ba mu ciwon kai yace shi kuma kirkin mutanen nan ba zai iya zama da su muka ce doka ce ta haɗa ka da su dole ka zama tunda muna sama da shi mu muna state shi yana branch muka ce doka ne yace shi ba zai ba duk abin da za a yi kawai sai dai a yi shi ba zai zanna ba saboda in ya zanna da su a kirkin muka ce doka ta wuce mun baka doka a jiha mu kuma mun bi doka na state na gwamnati saboda haka shi ne kawai ka zanna da mallan sa aka haɗa wurin aka ɗauko wasu wurare aka sake haɗawa da awala aka yi komai muka zo muka shiga makirci na yau na gobe daban da farko ma tukun abinda suka fara mana bayan an haɗa mu don duniya ta gane cewa lallai muna da matsala kuma a duba a dubance an haɗa mu ne aiki tsari waje da suka zo suka raba aikin biyu suka ba mu wa'ansu layuka kuma su suka rike suka raba layukan gaba ɗaya in layi lodin jigawa sai suka ce to su sun yadda kawai layin Kano ne aka haɗa mu kawai only layin Kano ne muke da hurumi mu ɗaya da ɗaya da su za a yi rigima muka ce ba masu ita Return ɗin nan kullum a dinga ce mata sunanta ita ne mai saboda wa'innan suna da yawan branch suna amfani da wannan suna mu kuma muna da matsakaicin branch ana ɓata mana su
1: to sai mu ce Allah ya ba mu lafiya kuma da zaman lafiya da fatan dai za a kai zuciya nesa a wani shiri na gaba za ku ji mu da wani daga cikin memban kungiyar na NURTW domin shi ma mu ji irin nasa ra'ayin dangane da wannan hatsaniya da ya tashi wanda kuma daga hakan ne muka zo ga karshen wannan shiri na wannan mako a madadin mai kula da shirin Aliyu Adamu Rafin makaranta wanda ya dauka mana wannan shiri Anas Shehu ni Musa Sarkin Fara Tirun da na gabatar nake mana fatan sa don alheri
0: madalla an saurari shirin mu na filin yan club kenan daga nan BRC TFM Bauchi idan ka sun titar da mu ranar Lahadi da misalin karfe 2 da rabi na rana za mu kawo muku maimaita wannan shiri akan mita 94.6 da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu nan gaba kadan za mu hauga teburin mu na zumunci wato filin mu na zaben mu kwan lafiya inda za mu karanto ga shigashen ku zuwa ga yan uwa da abokan arziki har zuwa karfe 12 saura minti 5 yayin da zamu kawo addu'a rufe tasha zamu rufe tashar mu na wada shirye-shirye ne da misalin karfe 10:12

Thank you.

0: गलई ना
1: कोने लगा दरना मगाना
0: बड़ा मसूस की तो सही